0: Na o blacklistilwe ka po dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse ka po romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-areas, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molao.
1: O mametse Mzwakhe Katlhela. Emotse moratuwa. O lesedi FM.
2: Wa ratwa. Wa le. Lesedi FM.

0: perfect go lesedi FM mashomedi bitso tsena metso tsheletseng ka bora go ra ya bo bebedi bo gahlelo kwa pele di thewa dikalaneng ya motsomora tuwa go lesedi FM. Hey mamelo ya sebele tsela seru setse fela matsatsi a robong pele ga di papadeng tsa mogope wa lefatshe matsatsi a robong me history boetse hape ya iphita mo re tla bona Afrika Borwa tiana jolo le naha ya Mexico. Mme ke utlwile gore tlhopha sene se bapala ka selemo seo sa 2010 sa Bafana Bafana se tla tsamaya ka jeno go leba ka mane ka Mexico bakeng sa olo itukisa bakeng sa papadi e tla bula tournament ena ya mogope wa lefatshe. Re tla bona jalo dibapadi tse tshwana le bo Simphiwe Tshabalala ka nnete le bona ba boela gape-gape ba gopotsa molomo ditaba re khutlela morao le monsane sa 2010. Feel it, it is here. Re tla be re bona bo batho tswana le bo Teko Modise bo Itumeleng Khune bo Katlego Mphela ke tlhopha sene se bapala ka 2010 bo re neilwe yeye letsholonyana jalo ba tla tsamaya ka jeno go leba ka mane ka Mexico bakeng sa boloitukisa bakeng sa papadi ena e tla ba bakeng sa Bafana Bafana le tlhopha sa Mexico sene se bapala ka lemoseo sa 2010. Ke na le maikutlo a reng Simphiwe Tshabalala a ka boela gape-gape a etsa histori. Ke bona a tlaba ntlha gape papading otlampotsa ko fetsa nnete ke bona a tlaba ntlha gape papading yona e ya makheku ye e ya makgekolo a ke bona Tshabalala a ipabola ka magabane gape bona ke ne ke shebile tsela eo a phetseng ka yona gantle e ikwetlisang motho a ka ba botsa le potsa gore gao monne o ebe o labe ya meja fatshe ka pele o ka bala bana maikutlo ano gore a monne nwa ka nnete ke nana o entse phoso tsela eo bapalang ka teng tsela wa ntse a phetse ka teng le mmele wa hae a ntse a le lebelo ka teng ke bone papading tsa FIFA godin tse pedi tse fetileng mona a ile go nageng e nngwe mana bapala hei a sa matisi batho mono Simphiwe Tshabalala jale motlhomong tebelelo ke eno ge ya gore o tla boela gape a pheta tabatse mabedo a tshebelo tswa lesedi ke itse ke tlane ke dikotse tse ntse di itlhomme pele ke fete go tseno he tsa dipapadi ke boela gape-gape ke gopotse molemo ditaba go tsena tsa mafura petrole ka jeno mabedo a tshebelo tswa lesedi e nyolohile jalo ka e le latharo phupu e nyolohile phupušhane motshomoga tu inyuluile petrole inyuluile ka ranta le sente tse mashuma mena ana le metso e meraro 143 cents ati diesel yona e theuhile ka 3 rand 25 cent liter ke go pa utle tabai petrole inyuluile ka 1 rand 43 cent liter diesel yona e tlo theuwa ka pa e theuhile ka 3 rand 25 cent kore motho so ka dula fatso ipotsa dipotsore anna we jele ho toloka ka tsela e jwang ditsebi tsa mebaraka tsa economy le inflation ha se ke sheba taba ye ho ya ka mogonna ke bona ntho ka teng ke ketetsa ntho tsa tsotsing ke di analysis tsa ka ke le monki ke se ke le pataba ena ke sheba a hona na ntho e seng hantle mo o hang hona le ntho e seng hantle mona gore petrol e nyolwa ka 143 cent diesel e theoha ka 325 cent ai hona le ntho e seng hantle mo go jetsa taba hona le o seng hantle mo go jetsa taba mme hona ho ntse go ya gore hlokomedise godin ena ya batšha gore re ntse re tlhoka batšha ba tlatla ka maano a o re thusa gore mohlomong Afrika Borwa hei a ke tsene mohlomong Afrika Borwa mona go na le moo o le ipatileng teng ge e tsome re e fumane ge mpe re ifetlhele oli obane ka mokgontho o di e tsalang ka teng ka nnete ke bona maemo a ntse a tlo mpefa ke bona re regile le litera petrol le mona ka boma 40 rand ka bo 50 rand a liter ke bona ke ya mo jelo go tla ga kosa gore bele koloi di theuwe ge di theuwe di koloi jole ge di be di pake re go tlela ditekesi jelo ha re tsa jalo o tsebe go ntlo ke ntlo ne re bitswa value chain fa o fa fi ha re tsa jalo tsebe bana ba di garage ntse mafura mona le bona mosebetsi bona o tla ba tsietsinye e golo o bona ntlo ne ke ketane ke motho mo ratwa ke ketane jole ya kwa hole ba bona ke tshilo ka hey o tla ba thata haholo di lift yona jole tla ba thata ke go pautlo lata a ya tla ma witlise o tla tla me o pala mene tebe o wa lata ka pao ke o ke wa ke o ke wa o tla me o ipatlele ya hotla ke tla mpe ke bona gona ya o khutla go thusa thusa jwa kolodi ya kwalo o tla me go bana ba fetse a le chaki taxi di new reader di bese di new reader di fofane di new reader a lo ntse nyolwa a lo ntse nyolwa go vitsa nete so le kitso di ka mabele so le tsela tsa di petrol e nyolo ile ka ganta di sente tsa mashume a mane ana le metso meraro diesel di ganta tsa tharo di sente tsa mashume a mabedi na metso mehlano 325 cent liter ka jane ho tloa ka jane ke ke bone batho ba tshela letsatsi pele petrol e nyolo ba tshela ba tlatsa dikoloi na ke bona ntse o tshwana itshwanela tse fela hape ha e fela o ntse gotlela mane hape lo e boela o eketsa hape a o no itshwanela fela a o no itshwanela fela mme re tsebe tsela city ke maemo a ditaba ka mogoemeng ka teng e re taba tsa ka di eme ka tsela ya jena mme re tsebe tsela city ke tla keng ke bela Brandon Dludlu a re buya le omile le gato le fedile Joe good girls ha ke khutla mona ke tla atemela go wena lwana o tla atemela go nna o tlo respond no tsebele tsole sedi imametswe ka jeno gena le wena ha ona se buri ntle le mmabidi ona mmabidi ntle le se buhuri dumela hle mafifi ke na le wena DSTV 806 channel masita wala sanda wana mmakong kwa qemotsi ba tuya le kae ke thato ka mona ka Frankfurt park ka mona are ha bua ka bodithabisong ho potsa heso mme wa ka han ruma shopong gaitsedi ya ka karabelo abe abina pina eo batseba are batseba hantle ga ke sa gutla aga batseba hantle ga ke sa gutla ke le bongwane so ka monu ka Frankfurt Frankfurt park tato ka monu ka Frankfurt park ke le buila park ngone so ke le buila holo ke ya le bo gabane so e ha o khitile tsebeletsena ya le sedia holo jwang kana kwena matebela matla
1: Dumela tebele. Komanetse ya qhubula 18.4 le kamana ka box back ho lemisa ke mama food matel. Ha re ho re nya bohlano kwet. Thank you.
2: Hela. E motho mo ka tuwa. MA mo fuke. Question 18 wa cha ho le 18 B. Yo jile ka tsela qhubula 90.3. Hona ngwathe haufile ETV.
1: Hashtag dikarani. Dumela sponono. Ke sithuthi sa tlhama tlhatlha ka melodin Virginia. Ke ditilo ne kgobula 89.4. Till 5 o'clock. Komametsi. Dikeletso. Mino monate. Sithuthi sa tlhama tlhatlha ka melodin Virginia. Tanko.
3: Go tsonda ditsholo le kae.
0: Moletsa o ke ene se go tlhotlho sponsor mo ke nalo wena 88.0 ke le matobeng mami ntse bane se sponsor mo ke ditlo wena hle ke mametse ke le khubula 88.4 mme mali bitsa Western Area e motshomorati wa dumela vela Petrop City hanchabeng kwaqwa ke nalo wena until the last hour ke le bile go lokgabane so dumela mafifi wena botsu bolenke sponsor no sa lesa DFM se tlo sa go nne me ikile sara ke nna the real monga pofu le go nutuma riyo motaung ka motsekuwa Bethlehem bohlokong SABC Plus ke a leboga gabane eso e motse mogatuwa ke na le wena a re ke matshokolo mosia 87.8 a re ke mametse le sedi FM kgotso e motse mogatuwa ke na le wena ngwane so ke mmamentse bane ke le buile a o le gaetsela motho ba fifi ke mametse leqhubula 89.0 lehlonono focus ka tlhotlholwana danko ke le buile a o le gabane eso re ke dilate sponkiponki ke tle ke mathe ka tsone.

0: encore pele ke moratia go golo ba re moratio ba tla ba le teng le bona ba bira tshebeletso le sedi ka mane ka Sun City ziakala Sun City mo moratio a gena lo wena 903 ka mona ka kwakwatsi e kopisi ke le bidia golo 66 ke molelwa e mo moratio Ira Brandfort o majuma se u mino monati ndenzi ke le bo golo ngwane so ke le buile gagolo motsotso ka morago ra ya boraro mo ya tshebeletso ya lesedi ke le ya boraro ka jone ke itsegeng e tlisitse gagolo mme re tlo shebana le ditema tsena tsa dikamano tsa marato mme go ya ka mogote batsaka ke ditlhophileng ka teng ka jeno mabedi go na le mabaka a mangata a etsang gore batho ba arogane kapa a etsang thona tsena tse re di bitsang di-break up a mangata a mang a mabaka go se utlwane go cheat-a kapa go ba le motho empa o ntsena le motho o sa jwetse motho wa gago a mang a mabaka ke mabaka a semoya a maikutlo a kelello a jalo jalo mme gangata batho ga ba ba le di-break up kapa ba arogana le baratuwa ba bona nthona e ba ama ka tsela tse dintse ngata tse fapafapaneng bathong ba bangwe e sebetsana le kelello tsa bona nthone e ne re e bitsang mental health ba bangwe ba etsetsa dintho tse botlhoko bangwe ba le di-trauma diketsagalo tse botlhoko tse e leng ga ba nagana ka tsona go ba thata go ba boima go ya pele mabedi wa tshebeletso ya lesedi ga ke tse bophelong ba gago o kile wa ba boemong ba gore o a rwane le motho o mo ratang e seng ka baka la lefu empa ka lebaka la o se utlwane hangata mme batho ba bangwe ga ba le dicabang ditwaketsano tsa mantswe kapa motlhomongwe se utlwane dikamanong tsa marato ba e banke qeto gore ga ke re lo batla motho wa boraro a tla kenya dipakeng a re thuse ka taba ena go na le batho bangwe ba sa batlele lo leka gotlhe gore ba lokise ditaba ka o batla setsebi moruti moetapele wa lelapa ya tlatla kenya dipakeng a thusa go na le batho ba reng ga dintho di etsela fela dikamanong tsa marato bangata ke ga dumela nalo jalo gore go na le bo mme go na le bo ntate ba sa dumeleng go lokiseng ditaba ga tene ya fela wa tsamaya o tlolela wa e tlolela relationship wa tswa dikamanong tsa marato ga re bua tsena ga re bua ka batho ba ileng a utlwana le bona di-ex ba bangata ka tseleng o e kgethileng a mangwe a maemo ditse dintsa dintho o fumana gore phoso e ne e le ena gore dintho di senyege kapa o sebile o se utlwane o tlhokomela gore a mang a mabaka ke ena empa ka ga se motho a tlwaetseng o amogela ga a fositse a re phepi mme a batle tharololore dintlo tle diloke dikamano tsa gae kamara tsa marato ka o fela ga teny ya wa tsamaya ga ke tse mabela tshebeletso ya lesedi go ya ka wena ke eng ntho e kotsi e ka etsagalang kapa ya etsagalela motho ka baka la di-break up a rogana le baratuwa ba bone ke eng ntho e ka etsang gore e ka bakang kotsi kapa motlhomong ya etsa gore motho a fetohe hoo motho a ka reng ga ke sa batla letho ka baka la go arogana le motho ya neng a utlwana le ena maobane ke ne ke buisana le bana beso TikTok mane me abuti mong are ge ne re eletse mohlangane mo mono ya reng ya neng a re go nna e motshomora tuwa nna ke na le mo 31 a ke soka ke kopana le motho a mme ka taba tsa dikobo tsa thobalano ha ke soka ke kopana le motho a mme ka taba tsa thobalano tshele abuti no ba re ke be ke mbotsa ho etsala ba re ke a tshaba ke tshaba bana ke a batshaba ke a batla ke na le ditakatso empa ke tshaba batho ba bomme jele abuti no ha mo eletsa ro yena monna o etse hantle o tsaya batho ba bomme o bane ba tlo o heta ba tlo o tlisa bohloko ya ba ke re jele o bona sentse ge reng ho yena mohlangane ha re ho yena o etse hantle batho ba bomme ba tlo o tlisa bohloko ge sentse ke nya tshabo ka go ye ku re tsa hore ge re ho yena o etse hantle o ska ba leka o leka ntho ke hlokometse lefatshe mo e re tlamengetse kgotso ka yone le ha o ka rapela ka pa mohlomongwa ba di tabatabelo tsa hore nna ke batla motho a tjena ke batla ho phisa ha o lthakatsaka batjha ha o no fumana motho ya phetagetseng di percent tse le kgolo ka ofela tsa di nthotse wena o di batlang ka ba go mmeng wa iketsisa ha le selo utlwana a ntse mebala ya hai hantle nkwe ntse mebala ya yona hantle empa hana le kopana motho go nola hlaisa semelo sa itseng ka morana go itseng a fetuwe a fetuwe a hlaisa semelo sa itseng empa ha o no kopana le yena o na sejwa ha le selele pele mana o sa fetu jwale ke ntho e ka etsang hore e le matse motho ha holo jwang ha tswa dikamanong tsa marato a qeteletse sa buile mantswe ya hore ha ke sa batla letho re sebetsana le nka jone motho mogato re sebetsana le dintho tse amang batho ha holo ka morao ho arohana le baratuwa ba bona ke dife dintho ha re bue ka wena mabele se tswela seng mohlang ono arohana le motho ono morata ke a tseba ona jwale o sofumane motho empa mohlang ono arohana le motho ono utlwelalela kana ko ono utlwelalela ke dife ne bane ka nako tse dingwe tseba ietsa ntho re ke shebe taba tsa ka ntle mo ka nako nngwe ietsang tabene ietsa ntho e ne re ebitsang ke ngotse ka sekgowa ke tla e toloka mona bleeding on the next person even though the scars were not caused by them o qetetse o khitsetsa ho motho e mong e o tlokopana le yena le ha fela maqeba ana a qhitsang a saka a etswa ke motho eno yo o kopanang le yena gobane ha wa ka wa sebetsana le taba go fole hantle o be hantle ka morao ruwa ruwa le motho ono utlwana le yena motho o tshwanetse gore a sebetsane le eng ha qeta ho a ruwana le motho wa moratang gore a tle a se ka etsetsa motho ya tlo kopana le ena mathata 086 000 3084 086 000 3084 romela jalo le voice note ya gago nomorong tsa rona tsa mogala tsane tsa 079 ge tle re shebe taba tsena gantle motsho mo ratua ge di lepe gantle ge tsebe o thusana go bataba ena ka nnete ke taba e tlokolosi ya gore 079 758 5066 ke nomoro tsa mogala 086 ke tsana tsa WhatsApp 086 000 3084 le sedi FM dumela kgotso
1: ela mswake
0: ntate le kae
1: a re te
0: monate mohlomphe
1: e ngata mokwena ka mona ka bolata thaba di mahla thaba di mohui kumanetse ka tsebe o tswana ke boleng ke a bo feli bo se o kitunthung ke palesa ya bajwa thank you
0: ndate wa me di kopare ke re ke nete bentse nantse re buang ka tsona ka jeno 086 000 3084 ke ntho ye o nagana batho kapa motho o tlame o sebetsane le yona gagolo ha o arohana le motho dikamanong tsa marato gore o tloetse bonnete ba gore ha o kopana o tiana le motho e mong ha o qhitsetse ho ye le sedi FM dumela
2: ngwana mme le kae
0: a bona tiri kae
2: a ngwana mme o tshoke tshoka ka mme ka setsontseng
0: ngwaneso
2: wa botse nna ba ka e dira se
0: ei
2: ke la be se ke tshutso ko ona nang se ble ke bona ona ke nna then a le mo ba sa santshwa ke khantsi le nne ke nkane tena o na le tsone se o na le leto ngwana mme go ke mabakamang a masetsantseng a ka se nne dikamano ngwana
0: fela o lale ka o lukisa dintho ka pogo etsa etse
2: a ngwana mme ke le ka ndi ka tse ba ke bona ka nne motho ene le motho a nang ka tekane maka e ka ndi nne ka ikra itsa ka post ka mo ka ka nang ke la ka khisumela go bontsha tsene
0: Taba bohlokwa ke yone hore o bue le motho mofetse hore ke ile ka etsa phoso ntshwarele bothata ke ha motho a sa bue
2: a se tlaba manganga tsela a o tseba o ba le pride mo se hlokale
0: ngwane so ke le bo
2: thank you ngwane
0: ne se dumela
3: ya vivi
0: ade
3: ke ka ngo o ye khang khulo ba
0: ngwane so
3: a vivi re na lo rata bana ba ba thuka pelo tse le data fela ke tlhologa ke boss ke tsaba na bana pele tsa o mama bibi
0: ntate
3: ya le ke tlhologa ya le tsa boss a re la sha ke a bana ba bang ya le tlhologa di futhe ke mahloko
0: hai wa tsiba boss botata bo boholo ke bona re tena re ba le batjha ona jwale ba seng ba sa batle lenyalo ba seng ba sa batle ene ntho tsena ka ofela tsona ke batla go vetsa nnete le batho ba tshosang bana ba batho ona jwale ka hore lenyalo le thata lenyalo le buima lenyalo le lenyalo go baneng re sabele batho ba tlang ba re lenyalo le monate lenyalo le monate lenyalo go baneng ka ofela ka pa bongata ba batho lenyalo le thata lenyalo empa ha o soka bula le batho bona ka ofela ba re lenyalo le thata fatshe wa ka wa ba fata dipotso o tlo utlwisisa hore ha sugo le nyalo le thata hona le diphoso tse ile ntse a etsala tseo tsena di batla batho ba babedi ba dule fatshe ba dilukise ka ba buisana ka tsona ha ke rate ka mehlala matsatsi ha ntse re le nyalo le thata le nyalo le thata nyalo thata empa o sna botle bo re bo buang ko re batla go ka nnete nthontse ka ofela le le be ho ha o sna le nthontse re ka ngollang ha e ka yona ka yona ke le ka hore e moloko ngona go bana kotsi ke yena ge tlo go disa bana le moloko wa bana ba tlo hola ba holela ka ntle ho malapana le mofuthu kotsi ye yang ho yona kiwe le sedia FM dumela
4: le kwete
0: le ka ngwaneso
4: wa itokela kwete ma le kgodi nthona ma le bogole kitcheneng wa le sanda bana
0: mweta pele
4: kwete a re ke ra qala re ke ke la pele re le bontate ya holo marato mona mmolongwe ka loka kwete re le bontate baba seng ka ofela re na le bullying e ngata ho bomme ha ke batla ho jutsa maka ha o ratana le ngwana motho kapa o dula le ngwana motho o batla o na bophelo ba hae
0: ntate
4: bothata bo bono kwete ha re ke ra ikekola pele re le bontate re tsame mehlaleng e lokileng ya bontate ba rona bontate moholo ba rona ho tla loka re tloele bullying
0: ntate
4: kwete o yena petrol nna ke tlo ke tlo ke tlo ke tlo reka bicycle wa tseba wa bona Mr B ke ke ngola city to city ke a joetsa ta ke kwete
0: ke le buile o bire tsebe le tsela sentwa tsa gona dipedi ka jeno hola di ntho tse bakang gore batho ba arohane dikemano ntse marato tseo gena le monyetla go ka dikhe ka dilukisa ga diqoba empa gona le mabaka mangata etsang go reska ga dilwa fatse ga dikisa dintho ke shebile video engwe mo ba le mone ya memong ye monna wa hae a chaisitseng ya ba ha ke ne ka tlunga le go bala o go bala ka koloi ho fitlela menwa a ngongoreya a bona ra se le nako e telele vele ku tlile ro koloi e kene ka mona ka ka jarete empa motho no ha so tsuka koloi a tswela ka ntle a etsa video a re ke batla lo bontsha hore monna ka o nyetsa ntho tse bohloko jwang o fihlile tswa mosebetsing ha qeta ho robetse ka koloi o kokotela monna wa hae a ikhaletsa monate ka koloi go bana o sa tle ka tlhongotlo go bala go betse ka mo bonang le a bona he mehlole monne wa nketsang yona ye ba o tsena o botsa monne no gona hantle o batlang ye ba ntate no ga ba mmeno a re ho yena can I please have a peace of mind a rompatlang ya ba ha mo araba hore can I please have a peace of mind that's all I'm asking for are ke kopa o nthuse fela nke ke be le gotso ya ka o kompompe monyetla ha ke a hloka le hore ke butse batho bana taba tsengata boitshwaro fela ba mmeno ba hore a itse di video a le life a hlaise ntatenwa se tshabeng mo ipotsang hore na batho ba di Facebook di di WhatsApp ba tlo o thusa ka eng ha ire ha ona le bothata o nke di video ha ona rabo thata o batla go ntho eno e hlaisa bofoko di ba hawe ke taba gona a pile re buisana ka yone o ska la hlema mabelo tselo tselo sedi ke go boska la hle ge mo ya bobedi ke ding ding thotse tsa halang ka mororo batho a rohane tse a mamba thori ba qetelletse tselo ba etsa diphoso di ka balontsa magato tse ba yang ho tsona ke di fendi tse batho ba tla ba di lukise ho fola go na re bua ka go fola re bua ka eng ka mora hore wa gone le motho o morata re bua ka eng go ba ke go ikgodinya batsha hona jole she ba mbile so ke ha o sona machato jolo ka nako e fitileng ne ge tsi ba go moqebelo moqebelo di go pontse kgolo mona he ine ba koloi e ba pepepe ka pepepe ka pepepe e ba ba nthotse mona ha di sa leyo go sona le leqimi le dikire ke mona o sonya diswa mane le mane ke bothata jolo so ipotsa go na go etsa hala le montse le shumetse le shumetse le metso mehlano tsetlang le se di FM dumela
5: dumela ndi mo go
0: le ga ndate
5: a a man re ke ka mo ha wa mdimo
0: ndate
5: thank you e mo tsumo radio a tsa ke ne ke go go go za ndo kana go go batle dipatlisiso go shebe hantona hantle ntle motho wa ntate le motho wa mme gore re ba ba lekana ka maemo a kelello ya bona bona ke ha ba tsiana ka dilemo tse kae nna ke bona ka bothata bobile mona ne ke batla go bua ka nna nna gore ke tlo go tlhalosetsa ka ke bona bothata ka bobile mona ba ke ntse gore batho ba kgale batswadi ba rona batho ba kgale ga o tlo thola go sheba gore mme wa ka ntate wa ka o mosia ka dilemo tse supileng kapo tse lesome rona bona jwale re kena dikamanong le batho beo re lekanang le bona gantle ka dilemo all right taba ya ka kinana mona bothata ba gona jwale re ratana le bomme kapo le banana kapo basadi be le goreng ba re phedisa boemo ba social media e motshomo rati wa bona nna ke a gopola gore ke na le dilemo tse tharo gona jwale ake gate ga ona motho ke mo eletsang kere go yena legate le boima lenyalo eng kaekae ketswa ka ga lenyalo ke ile ka dula ka ga lenyalo dilemo tse 8 dula le mofumadi waka ke na le ngwana a le moo ke na le dilemo tse 8 maara ke ile ka arogana le ena and-e ke a dumela gore ke arogane le ena ka lebaka la gore bothata ke gore o tshwanetse o phele la eo ditšhomi tsa gae di phelang ka teng and go fitlhelela moo wa bona ntate o buang ka yena gore a neng a o tlhoka peace of mind kore ke nnete ga e leng kego ke fetile ka ga boemo bo jalo ba gore o fumane gore le wena ga o fitlha lapeng ga o sa kgona gore o dule o mamele lerata lena le ka tlong ka lebaka la gore mang yena o phela jwang so le wena o tshwanetse gore o phele jwang
0: ei ntate
5: batho ba bomme ba phahametse batho ba bontate gagolo mogopolong motho wa ntate o na le bofokodi ba gae bago ko tsela e le goreng dintho o di sebetsa ka yone ke tsela e le goreng e staraga gagolo ko e batla e le gore o staraga motho wa ntate ka gatlho yane
0: ntate ke ya kokobe
5: ntate ke a leboga
0: re fetotse dikamano tsa marato mosebetsi se ka re wa sebetswa kore ga o na monate wa sebetswa tlame nne re sebetsana ga re be gantle ga re utlwane go sebetsanwa le kamano go a sebetsanwa le tsone ntle le gore re thabe ke nyaka lle jale re theogetse ga o senya ke a go loka a re etsetsena ga lokisa re a roka fitisa o thonga tsebele tsone tla o thusa ka matsatsi o hletla o matlafatsa tla o gothatsa tla o thabisa a James Ingram someone like you listen to FM e motho mo ratua ke bone ngwane swena no no mazondo ka monoka face ka TikTok tseke tla le bona bana ba swika mo le kuruti mario TikTok Cecilia re motho mo ratua re ditsulwe

0: Dumela mosadi wa ke. Dumela ntate. Atjhe, nna ke tla matha nna uma mantswe a hao mole hore re lokela ho utlwisisa ha re kena tseleng tabeng tsena tsa marato hore ha hona motho o tla mo fumana a ba ntho eo kapa ya ba motho o labelang hore a be yena 100%. Tlamehile feela o tsebe hore motho e ke tlo mo kgetha ke motho e leng hore ke kgona ho mamella diphoso tsa hae le yena a mamelle tsa ka. Ebile wa thusa hore re utlwisise hore nako e nngwe le nngwe ha o nka qeto ya ho kena tseleng ena ya lerato, o tsebe hore e habedi. E ka fela ha monate, e ka fela ha bohloko. Ke ho lokela ho dula o so ntso o ipeile hantle, o tseba hore yene e ke kenang ho yona e qala ha monate, e ka fela ha monate, e ka se fele ha monate. Ha e fedile ha monate, ntate Modimo o tla ba nthatile, ke tswela pele. Ha e sa fela ha monate, ke a dula ke fole. Ha se ke fodile, ke be ke nka kgato e nngwe hape. Ke a leboha ntate. Ke re Thabile Mokotjo ka mona ka Springs.
1: E motsho moradiwa. Nna ke ile ka hlahelwa ke bothata bo tshwanang le boo. E ne ke mo rata, ke dula le yena. Ne re na le lemo tse ka bang tse supileng. Ke sebetsa and then a thola mosebetsi o le monate, ntho e nngwe le nngwe le monate, e tsamaya hantle. Le ha mosebetsi wa kaofela, yaba mathata ke maqalang a sa se matlenyana, a sa tsamayang fella pelo. Mara ntse ke le busy ke batlana le mosebetsi o mo. And-e batho ba bangata na ba rata ba re bitsa super couple le nna kore le happiness. Ila ga ntse ya jwalo. Neng a tsamaya a sa fela pelo, se ke tla kgutlela eng jwang, ga ona mathata. O ko ye ko no, then ne ke be busy le nna kopanya ntho tsa ka. Mohlaleng ke tla utlwa bohloko tsatsi le wa leng. A tla ho nna re le mmoholo monatenyana, okay, ntse re ya jwalo maholo monate. Ha tloha, ke a tloha ka sa hore ha ke mo feletse ho fihla robala, ha ke kgaohana ke kgutlela ntlong. Then ka founelwa ka tswa, e la ra ke ya ko round-ong ha ke re tlang. Ke kopana le yena o butse le motho o moholo monate, mara nako ntse re bua ka founu ka mpolella ho ntlong mo robetse. So ile ka kwa bohloko haholo, mara ra di lokisa ditaba. Then ka mora mono ya boela ipheta hape yona ntho e ka yona motho ono. So ke mane mo e leng gore la ka dula fatshe ka bona hore ka gobana mpe fele ga o sa thusa go tlolela tse fetileng ga di ne nsebeletsa. Ke ka tsela yaka le nna di le nna fela ka yona le yaka shibulena ntse ke kgona gore ga lerato la ntse ke na le lona magae. Ke ipeile hantle.
2: Kgotso motse moratiwa. Hei, ntate Kobetse o bua ka rona jwale. O bua ka rona ka ena nako ko bolele. Ke tsela tseo re fetileng ho tsona tse bohloko tseo mafifi. Nako jotse ya pele ko re ke ile ka ikhansela mafifi. Ke ile ka ikhansela ka dula fatshe ka ntate Modimo. E ne e se kgetho e ne paetseng ya ka e santsane e tla. Ke na le lemo tse 7 ona hore ke dula ke le mong. Wa ka ke ile ka mo kgaoletsa ha ha hore mane ntse ke kgalemela. Itse ha o le jwala ke wa fumana a ba ntsha ukapi a go nhlaba ka yona. Ke be ke hula ka matsoho ke a morao mafifi. Ka ipea hantle. Lona jwale ka nnete ke fodile. Ke na le motse 7 ona ke fodile. Le relationship e ke tla kena ho yona, ke tlo kena ho yona ke fodile. Ke sa kene ka tse fetileng kapa moo ke fetileng teng. Ke tlo kena ke fodile mafifi.

0: ye motho mafifi kgotsa le tebele wa tla se bua sotlho se botlhoko mosake wa tla se bua le tebele ka kore ke ya ka tlwelela motho wa ka le montsa o fete ke neng ke mo rata tlestop kwa ke mo tsekisa ntho e fokolang fela ya go gana o tla dula le nna ka Stenburg mafifi ya ba ke ipraile ka matsogo kgathe ke ikagetse odimantšhaelo maa ka ba le ya lefu kgathe ke ya mokgotlhaneng mafifi mathata ke a tshwereng ka galelapa gana jale ga ona motho a tshwereng ke tshwere mathata e ke sa tsebe nna go tswa ka gara ona ebe ke tloetsa jwang ka nnete mathata e ke a tshwereng a ka nnete ga motho yane ga ana tlhompho o dipuo dimpe jale ga ana le bogalemedi kore ga batho ba mokgalemela o bona e ka ko go tlaisa boena ba gae ntho ne o ntse e bua gore motho o tla ithapalatsa ga a batla go ina dikgetho gana bale o tlaisitse mmala wa gae o kagare ga a thibe o tsamaya moe mona jalo ka nowa e tshetswe ka metsi a bela ntle go mabaka ya e kgolo ya gae kore fela ga gona motlha a swabelang diketso tsaya kare mona ntate machacha ke kopa ko ntshwarele motho wa ka ke phoso empa nna ke kgona go tshogele go yena mafifi ke le tebele machacha ka ga Stenburg ntho e ke e tshwereng le gale motho wa ka e tiisetsang ga so tswalo
1: ela kwete kwete a motsho moratiwa ko mametse ka mona ka Sebokeng 88.4 kwete nna kile ka arwana le mosadi wa ka dilemo tse ka bang 15 le ona je ke ona ke lo nyalana le e mong laboraro ona ro latang ke la ka dula dilemo tsena ka ofela tse 15 tse ka itukisa ka itukisa ka etsa gore lebile ke mo lebale gobaneng ne ke sa batho o tlo kena lenyalong le letšha ka maqeba ane a tswa morago ale so ntho ena e simple o tlamehile pele o kena lenyalong le letšha o itukise o lebaletse o tletsa morago kwana ga o ka etsa jalo then o tlo kena leratong lena le letšha o le clean le wena ga re le
2: kgotso kgotso bodisa moeno e motsho moratuwa o tlameha o sebetsane le gore o fole moyeng gore tle ra o kopana le mong gape ka manontse tsa marato e be le go hantle o fodile bodise moyeng ke a leboe motsho moratuwa ke ntate Bartose ka Welkom ka 2858
3: dumela e motsho moratuwa le nna ke ile ka feta mo mosemong seo ke le ka ba dikamanong le ntate wa lelapa more than 29 years and then be re divorce na le ntateo ga se se re divorcetse na le ntateo so ke ile ka tlala anger ya go tlhoya motho wa ntate posonyana e nnyane fela a neng a etsa ke ne ke sa ke bona hantle fela gore ae so ka ba dikamanong tsa lerato le ntate e mong posonyana e nnyane a neng a etsa fela ke ne ke setse ke nka fela gore ae mane banna ba tshwana o tshwana le ene ole yanong so ntate ga ke mone phoso le ene gore a tshwane batho ba bomme motlhomong go na le motho wa mme o ileng a utlwisa botlhoko yanong ga o bobebe gore a ka kene dikamanong mare nna nkare fela a se ka eng ka jwalo a lo amogela fela a lo itukisa because mo tilong ya letsatsi ga ke ke be a dula a sena motho wa mme a sena molekane santsane a ile ikamogela kapo a batle thuso go ditsebi or a batle bontate ba bang ba dikamanong tsa lerato or ba kileng ba feta mo a fetileng bo teng
4: e motho mo ratiwa kgotso ga itse le motho ke batho ba motelele nka re ha le kapola mo jolo mona le tlamelile gore relationship ya lona go seka bana le yana le lekunutu wa bana makunutu ko ona tlo qetang taba ya mojolo tlamehile di bewa fela ha le kena marato le bolelelane ntho nngwe le nngwe go seka bana le ya patelang e mong ntho eo tla go sane ga e tlhaga e be baneng o mo o ipotsa why o ne o sa mpolelele e ka etsa gore dikamano tsa marato di babe ya bobedi e motshomoratiwa ke taba ya gore le lekapole le tate le o dulang mmoa empa le sa nyalana yeo ntho le yone e tlo ba bohloko because o tlo etsa ko go tlo rwala maikarabelo kapa nkare duties and responsibilities tsa motho ya nyetsweng empa wena o sa nyalwa nakwane reng ga o nyalwa o tla bo se o kgathetse ya boraro e leng ya go qetela sekwete ke tabane ya gore le tlabe le sa buisane ntho nngwe le nngwe bohloko go na le go bobolelele motho ao o tla bo boqetela ka gare e leng yona ntho reng motlhang o tlo ntshang bohloko go tla bo go se monate ka mantswe a mang ke bua ka lack of communication skill ga o na le ntho sa o duleng monate e be le go a le bolelelane go ba opene mojolong ke yona ntho e ka isang batho gola thank you ntse ntse o itebogela kwete ke nana ke utlwaetse.

0: 저 M2 모가두 에이 M2 모가두야 슬로사 하우스 부이 저거 봐 오바마 쪽할 비죠 M2 모가두와 길이가 와나 리미옹 와나가 2009 오플레타 진진 악수냐리 길이가 리가 홍가나 거기 기히레 empa hautiana le motho mo kankane outlong bohloko jwale ka wena kapa outlong bohloko bo fetang kapa a boneng ba bang gantse ba utlwisa bohloko a ba ithapalatsa a tlo go goba pele go feta nthena ke kgomo ya mosadi nna se ke se tlhokometseng kore fela modimo ke ena fela a tsebang legopo la e mong gona ke le feno ga ke na mantse a mane ntle le mono na o ka banka 30 years o ntse go wa hila o bo fitlha o wela diateng tse fosaetseng diateng tse rong tsa motho a tletseng boiphetetso e ka ba mme e ka bang tate e boima taba ena botlhoko bo ka pelong tsa gona ka monana bo a tshosa e mosomo ratua
1: Dumela, dumela, motshomogatua ntate, dumela motshokwata. Ai. Ya go ne ka mona ka Bloemfontein ntate wa ka, ai ntate wa ka ka nnete, ai tshosa hao, ai. Sehlosa hao ntate hai se bua le rona ba bang ka nnete hai ee ka nnete re na le dietsa re ra dietsa dintho kgathe atšhe motshokwete hai hai ntse le fela gore ntho ha se hao ha se ya hao ka nnete hai ka nnete ai batho e re ikanetseng go phela le bona motshomogatua ai kgona ke mathata fela
2: dumele motshomogatua motshomogatua bophelo mona gothe ke se sebedise mmapa wa johannesburg o tsamayagago ba pitoria o tlo latlhega se fetileng o di sie moago o tsamaya ka tsentšha ga o le ka ga tsentšha o kene ka ga tsentšha o tsamaya ka tsentšha o ithute tsentšha o bua le papi ka mona ka re sothulegeile
3: emotshemogatua ai monna a o dila ka pelo tsa rona jalo kare ditlhoo tsa go mtlhemtlhe ka go a bona bontate re le metsi mafifi wa sabela ka kestele kore o bona ke ipeye gantle nna kare o bona o tla tswa gape le go motho o kopane ka e se nna ke le DJ je o ka se kopane le ngwana a na ntho mena a teng mono apo itsetsa majaleng mo o itsetsa gore ke o tlametsa motho le goreng keng letla pele le ga e leng bolelapa ore le kene nthong dikamano tse serius ga engwe nako re ke na le mantswe ka mokgo e setlhosa se leng ka teng mara ke a tswe ke re a bona motheo le gore motho o kopane le ena kae le pino ketsana bapala o nka motho o motsebe nna ape ke na le bothata ba go rata ke rata motho ke a mo rata go tshwana le a tlo ntshwatla pelo e tshwatla jalo ka botlolo he ya and tlhoo tsa ntate mare he go betega ntse re kgone gore keng re bue motho le metsana tse nna ke dula ke le mong se le nako tseng he sa batla ipeya gantle ke batlo kena leratong le latelang ke le metse tsena ke tlo ntshetsa bohloko boo go motho e mong gape ntho e etsang gape wena mafifi re kena le batho ba sentse ba lemetse.
4: Mzake dumela le kae? Mzake bothata bo bong bo tla tlhola go bana le dipolagano tsena tse ka nang le tsona ke tsa batho ba bomme ga ba na mamelelo ya motho wa ntate. Motho wa mme ga a bona motho wa ntate o bona maine mosebetsi gobane o tla o botsa go a sebetsa kapo jwang kapo ga e ba le dumelelane o ntse o sa sebetse jwalo o sebetsa ga o se o sa sebetse ga o sa le motho he ena ka Sesotho o thontse ga
5: ešwele thobela wa mafifi thobela mafifi thobela thobela Mzwaki o bua ka nna a warra o bolela ka nna ke tse ka tsa ka dikamaneng tsa marato le motho mafifi ga ke mo founela founu ya ka dagae e re call waiting and-e ngwananola ne a ra ga a thola di-miss call tsa ka mafifi ba etsa di-please call le tse 10 mafifi ke itse ka ota o kare ke nwa metsi a o fisa ke robala a ba tlo ntempela mafitlha a ba ba mogashane a mpontsha rena o tswetse pedi di tse di mmethanya ko boa go nna ka re tanki ga ke yo mo 88.4
6: hello hello e mosomoratiwa hello jo wa tseba e kareng e kare o bua ka nna maobane re ne re bua taba ena le boyfriend yaka kore e ka re batho e ka re setlho sena se ka ba motshegare e ka re se ka ba le motshegare ga o sentse o sentse sephetho gape se tswe le motshegare batho ba tsoile ba mametse a o nqetine ke tlo dula ko o tlhompha jala ka gantse ko o tlhompha a o nqetile ko bolelele kore kare ga ke tsebe ka re ka ba mametse re di go bolelele o bua ka nna gantle tsatsi le monate ngwane sene ke re fela ke fete mo dingata gagolo ke ka kore jale le ba mamedi ba ka re go dingata gagolo re lemetse jale ka ke bua lona tsena ke mehwabadi ke lemetse o rate motho o sa tsebe gore mabaka a gae a eme jwang kore pelo e ka re modimo a ka ba re bontsha dipelo tsa batho kapa a o shebisa motho gore se ka ba atamela moo o tlo nne mala go feta mo tswang yo
7: jalo ka bosimo phepi jwa majabajaba sa ngapa wa setšhaba se sa tshabeletswa kemana mo ke neng falane monna bale ga o tona kwana go tsoa monna ke mametse bamamedi fela ga ke a ukwa le setlhomaka ke mametse bamamedi fela Mzwaki manyalo mona ke mathata mona Mzwaki ana motho o tla ba ithaparaditse mola o se o dudile ena o tla ba ithaparaditse ke na le ena ka go dikamang tsa lenyalo le o re bua le ena o tlo bona motho a tlo tlhaisa mmaba gae e sa re ke a go ana le wa ka nna ka 2015 go latela ka mogoo a ne ke gore eme re tsamaisa dintho ka teng a nang sotla ka teng a sa mamele ka teng banna le bona bae ke nantse ke thaba go nyala ga ke nyala fela ke gopola ela wa pele fela go nagana botlho bola ba ba boima ka kang bo dintho tse dingwe ke go ne le boima motlala ka gapuka dinone kese tanki
8: a re ikwale lesedi
9: kgotsa motsokane
8: ntate re kae
9: re teng re ena ka le kae ma
8: o kepetse monghadi
9: ema setlhoo sao se botlhoko batho ba modimo ya tsewa se botlhoko se botlhoko gona go tlisang botlhoko wa tseba taba tsena a se tsaka motshokwete wa tseba ke tsa abuti wa ka abuti wa ka a mogolwana ka mogolo go nna o na le mosadi wa matswathe aka wa gae and-e abuti wa ka o sile mosadi wa ka 17 years a lo nyalana le mosadi o mongwe a mo sia ka ra lapa le bana mme na sala a godisa bana elare ga mme a buti aka sa tlholile pele kwa moma a tlhang teng a kguta mo na se itse monna se e le mosadi a sa fitlha ka tlong ba mo amoela bana bana gadana didimo a tsamaile ba mo amoela bana ka tlung ene yo le thabo ya ska ba teng ka ka ka ho mme ka mo bana o fitla mona sa fa o tswese se se monna se le msadi ka tlung ha sa botswa motho motho ba yo le household le msadi sa motswa yo le household le motho wa modimo o de di ntate wa ka o na lije di ntate wa ka o lana si a mme wa ka le na alo nyana pele le nna ke zantho e tswa ke ntate wa ka ene yo ra ha re mjoetsa rona re le bana ba ba ke ntho ya pele ne di a bontate ye ya hona jena e sa tshwana di a bontate mo tshokwe a isa tshwana yo na hona jena mo tshokwe te ke ba tawo yo tsa hona je bua lo ena je ba mhlaleng wa hore ba hlalana batho ba banyedzi banyedzi simmuso ba mhlaleng hore ba hlalana we je ba mjo ja isa le ntate ka tlung ene lo re a ikokobetse ntate yo ha ikokobetse mo sadi wa hae Unsadi yantsalwana mlibe nemsadi wa hayi uyaqhaqha kaqhungu utima mabono ezantsetsa ka
8: Impa ile yena phoso
9: Impa ile yena phoso nwanesi ile yena phoso ridla fatshe lena ye mutho amdimo usile msadi ke motsetse 17 umuthola ntsali tenga ana nwana le motho omu and usantsa uyipona ro phoso wena mara
8: hayi
9: nwanesi wena motho kwata wana je kubua je lwena nwanesi o gari ntweni o bua nyiwo e ka re ena buletse FM molwana ka malenteng a tlo utlwa di phoso tsa batho ba di etsang ka ntle ka mona ke utlwa tlhoko ka mme ena gobane o dutse o haile motse ona wa tshotetse o haile motse wa tshotetse mmeo mare jalo o tlhotse o eje bane o sa tlhotse o hanje obane motho ona o fautswe ke basadi ka ntle ka mona o fitlha ka tlong ga mamele mosadi ga o mo thusise o etsa ntho ene e tswa ke ntate wa gae ke a leboa motshekwete
8: Hai, pele bo hloko motho a sa ikotla sefubo ka go ntate o na etsa jenele nna ke tla etsa jene. Go so bona fela gore motho o sa etsa ka bomo, ha ona le mabaka.
9: O etsa ka bomo motho kwete, o etsa ka bomo, ya o safarisa le bana o tebela bana jarteng, ha sa batla bana ya jaba, ke ya chance, a sa na takatso le motho wa msadi, ho ha nix.
8: Moeta pele, ke le buile go le pepi ngwaneso.
9: Aski, so thank you motho kwete.
8: Eh, le sedi? What is?
10: What is? What is?
8: I'm not doing it.
10: Happy. Hey, so what's on that? It's supposed to look at the book. It's
8: supposed to look
10: at the book. It's supposed to look at the book. It's supposed to look at the book. It's supposed to look at the book. It's supposed to look at the book. It's supposed to look at the book. It's supposed to ke ntse ngwana ka ntle ke rata mosadi ya ka ke rata lona bona gore le ngwana enwa ka ka ntle o gata nna o gata tsa bana maiso bana ba gabo gore go hluku bono bo ja nna e moso
8: ntate
10: bone ja sebaka ga nna ngwana ka ha le mona ang rata a gata o tsa bana mabo hana mme yo ke se se se for ha pele ke sa tsanta ba ile na mantle mo se kitse ke mo fositse moso
8: hey mongaka ke a kokobe
10: ka ntindala
8: ba bile tsebele tsale sedi ke kire ka mehlala matsatsi lenaneng lena la dikalaneng ke taba tapelo ya ka e kgolo re ke a pheta mantsoe ya ka hore naha ya Afrika Borwa etle e loke hore boeta pele botle boloke mafapha muso di company hore di ntho ditle diloke Afrika Borwa ke ha malapa ka loka ha ifela malapa ntsa ferekane gentse re tlo bona ferekano e kgoro dikerekeng mafapheng muso kgwebong hohle gentse re tlo bona ferekano e kgolo re a rata ka pa ha re rate tharollo ya mathata tinga ana Afrika Borwa ke hore malapa loke ke tlo kwala ka mantswe a reng wa tseba ka nako tse ding mabedi a tshebeletso ya lesedi mme ke rata tabene re se ke reng ka boloka papadi re se ke reng ka e le motlae nna ke re ho betere o sokodisane le motho ena yo mo tsebang o fitlhela le lokisa ntho tsa lona ho fapana le go lo qala kgathatswe ntšha hape ya bobedi ntate o bona mosadi o wa gago motho o wa gago ke ke a fumana bete go feta ena gagolo ga se nna le bana ha go lwa le senna le bana botsa nnete ha motho a o rata ka pelo ya haiyohle se ka bapala ka ena watsa go bitira mpo motlwele o motlwele ka gotso e seng o bapale ka ena ha motho a o rata ka pelo ya haiyohle ha se papadi khona le batho ka po khona le motho ya o ratang ka pelo ya haiyohle ene wa tsiba se ka bapala ka ena mo fositseng teng ikokobetse o kope tshwarelo ke bua le bontate ka jeno ke bua le batjha ke bua le bomme ke bua le bousi ke bua le boabuti lwantsha boikgogomoso lwantsha nthwena ya competition lwantsha nthwena ya ga ke gathalle lwantsha nthwena ya gore ntate o ne a etsa jena ke tletsena mme o na le tjena ke tletsa tjena nto ngwa se le lefutso e hola le lefutso ke diqeto tseo rona re kgethileng gore re dinke Si yale moese na kajino, setla wena, mabili watsebe le tole seyi. Setla wena, ndate setla wena mme. Harireri mune na seteo, kebuate batsebo pelo, tse pisa. Wana na pala hao lia fela. Neo ziba hanta oro utata bukai. Mpo ngile kato wena oka, hakituwa telu laki musaji, fela watsiba utata bukai. Hakituwa telu laki muna, fela watsiba utata bukai. Fokotsa lerata mme fokotsa lerata ka tlung fokotsa lerata e motso moratuwa go lesedi FM
11: lesedi FM a ke molele
12: Lesedi FM ke molele Raso e ipabolang ka magabane a puo ya Sesotho. O mametse mzwake ka tshela. Emu tshe moratiwa. Ho lesedi FM.
13: Di theoha dikalane. Le emu tshe moratiwa. Ho lesedi FM fela.

0: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molao.
1: A go di modisi se modisi moeng sengwe letsatsi janke ke etose bana ba latelang bona ke bakganni ba dinthorontoro banna ba tshisang diesel ke re ke sebose se kopela ke re ke fafatsa ke re ke thabiso thwala bana botlhe ba tsoswa ke motlalo pula ga sebe ka ya re smith le da mkhonto dango
2: dumela se bodisa ka se ratang ga tle ke tsose bana ba latelang ke tsose bana ba ka dlatla phosia tsa khale mo gona ka mso bana tso se ke mo bona pontsho ka mo ka betsana re tsike re botsa se le mo tsa sa
3: good morning mo zwake o bua le mo le bo hente me ka tema le parisi ke kopa ho tsa batho na ba latelana tsa tse me mama ra na maluka se ka zone 5 thabantsho ye ke kopa go mme wa ka o konfonele tata se lo mkhale ka tlokolene tata ga mohamane ka kopisi ke le bo mo zwake ke ho tsa tse le mo na dipai.

0: Kgotso, kgotso, kgotso, sebodi sa ka se moyeng, kgotso. O kore ke hodise tsatsi le kajeno ho hola my brother, ke abuti wa ka. Yoho, ke re fela abuti wa ka makatlona mahlola tsatsi la tswalo ho yena. Yena lebitso la hae ke Ntetho Abraham Gabaza. O dula ka mane ka Phomolong ka Bloemfontein. Ke re Ntetho Abraham Gabaza. Katlone mahlona tsatsi la tswalo ho wena. O na molaetsa o tswa jwalo ho moina wa hae banna. Ke nna moeketsi. Ke Gabaza ka W section ka botshabelo. Thank you.
1: Ntate Gabaza ke a kokopela mongaka le shumelo tse robedi metso ka mora hora ya bone. Le se di FM dumela.
2: O mo tsumela tswa.
1: O pinyana.
2: Eh ya se ke kopa ho tsotsa me a na ka man ka blom. Ke le tsotsa tsane ha u tse ke mang. Ke re gauta mavoso. Ke katela ka stone ka man ka posh. Ke sa lebala a speed ka sebokeng. Thank you mo tsumela tswa.
1: Thank you manana. Le se di.
2: E motho mona tiwa.
1: Le kae?
2: Ke tele kae e motho?
1: A mona te popi nyana.
2: Ha mona te popi. E popi a se ku se ku sa tswile. E re ke tso se vi tsaka man ka na mahadi. Ke re thabo masilo ka mane ka tlezo po. Ha ka ma buso bona so o phatime. Le tsela ke a thank you sa. E motho o ke tsiri ke zike.
1: Thank you sidi. Le seri. Khotso.
3: E motho mo gadiwa.
1: Ntate phila ke tle ke phile mo tapi.
3: Re di watso se gwala wa bala o se mo ntse tsela ka sipo. Re ba dire go mo ntate. Ke kopa o tsa ragelwa ka o fatseng la Bloemfontein mana o bunsa ke Bloemfontein ke mmagotso. Nye tswa msiya ke tle ke tsose le ntate wa ka. Ke mora na mpusha. Ntate mwana se tsane o tla tsi mana a fuku mana. Ba mi janta teng tsane ke petela ka o tsa a bitimili fiki rantsi mo na o kwa kwa tsi mo kopisi. Ke mora di mitalo. Ke fa dinga thiri tona re fa go go.
1: Ha o bogedi khomo mongaka le sedi FM dubela.
2: Dumela
1: ntshwa matu. Le ga mo popinyana.
2: Amona le ga e mo tsimara.
1: Amona timanana.
2: Thank you mo tsimara pe ha ba tswe batho. Ha ke re go botsa mahlatsana ka mona ka tlokoleng a tsoe. Ke re mo lebo yeng ke neng ke a leboa. Ke re ntate le se ka phamri a tsoe. Ke ketelle ka nne ma di bitsa ka smoli le stemedia. Bana ka fela ba tsofa ke mama ka le mama ka smoli le ntse ke thabela. Tata e motho ya rata hle.
1: Radio dumela.
4: E motho mo ratiwa.
1: Bopi.
4: A mona tle kae?
1: A mona timanana.
4: Ke kopa o tsa mona ka hle wile mzandis le na ke ka ordinary.
1: Eh ke.
4: Ke tsose o butwa ka dilile ntse ka tenetsa no masilo. Ke ketelle ka o butwa ka mengine ka Bellefontein ke ga batsoe ba be.
1: Ke ma mona le bitso lae.
4: Ke William Zandis le na ke lensi.
1: Mmitsa manje la sa ofa chelede.
4: Au papa. Yena anti tara o mangalala.
1: Thank you mangalala.
4: Eh, ke manga je so dina ka tena zan masilo.
1: Le sa di dumela.
2: E mo tsoga tura.
1: Le kai.
2: Amunati le kai.
1: Amunati.
2: Yo tsho makabelo ka zero ko.
1: Ngwanezo.
2: A ke tso se me ana ka mo ka Bloemfontein ke ra tsoya ke tso se ma mamutina ka me ya thoni ke tso se ka bita moloi ke ketela ka gauta mavuso ke a le bahle e motho ma tso le mona
1: le bona fela jolo ngwane so le sedi dumela
2: e motho mo ka tsiya le kae
1: a bona tele kae
2: ke tso me manga ka mo ka podcast e go tsi ma tle ka me ya thoni ka mo tsira mamutina tso ke ne phambo tshe tsang ka tshe le bitse a tsuwe ke ne tlo ga ma fitha tso ke tsara tlo ga mo ntira nta ke ma tsai mo fitheng a tsuwe ga tla ga ke a lebo
1: ya le buileng ke nna ngwane so le seri khotso
5: e re mo go adiwa
1: ndate phila hle mo tapile
5: le ga ndate
1: ke phetse mo ha nka utla wena hle khosi
5: ke mo tla ga ga buisa dinga le kise ke 20
1: ndate
5: ke go tloma thela mora ka la bana mafteng mora le sotho ke tse mo ga ga mo ke ka tloga ga khap mora ke be ke fetele mora ha makete ga teng hona le makete kwa la ka mora ke nkhono mantieng yana magele le nkhono ma mosene magele ke re batso e tlo sa bona the secret ka ga buteng ka mora ga binone a ke mo tsoma ga tlwa
1: ntate phela hle mo tapile
5: me bu ye nanda
1: go tso mo zwa ke ka tshela ke kopa o kopela matie o mokwa mokwala madina mohoso ke re tiandi pelo bana beso sela hlentsepo nansi malefeke ka mona ka tloko le zone 14 ke le bua go lohlengwaneso e motsomo ratua dumela hle ke rata go tsosa bana ba latelang mafusi.

0: gore re tsebele tsela se di le se go ke tsepile wena boys to men ba ile ba tla ba dreams blondi magene a baby I'm missing you mashume di bitsi sona mesimira rure gore ya botlhano ei ha ibo so bone ha ibo ha so hlokomele o tsebe gore mafura a se anyuluile petrol e anyuluile ka 1 rand 43 cent athe diesel yona e theuhile ka 3 rand 25 cent ka jeno mamelo ya tsebeletso ya lesedi moyeng o lesedi ya fema a dumela le kae mohlompeng
1: ade e bi mo go go ke ka mahalo wena
0: ntate
1: ke rata go tsosa botlhe ba ileng ba re go nna happy birthday le mona ke ifo le botlhe ba ileng ba lla le nna e ding a o feta ga ne ke lla Las Vegas ke leto le le sa le telele a sepheto tsopo e sa le teng go bona ba Iseraele mataba eo ya di lemoga dingate nna o le nna
0: ke lebuile monghadi radio dumela
2: emo so moratu
0: le kae ntate
2: ha o ka mo ha o ntse ke phela ntate wa ntate mo di mo kana go tsohle
0: re sa ka ka sitswe kwe ke ona mo hauo
2: e wa le ntate tshoma ka o dumika mona
0: ntate
2: e ke tsosa ntate nka e ka e mane e ku sasa le tshwere tsoa e o lo eta manja ke tibo ka tsoa wa eta mo
0: o lo adrita
2: e wa ke ba na treatment ke be ke a ka go tshika mane ke tsone tswa mo go tsia ka ga le ke sa utswa ke tsebe rona ka pa Maria ke na o bo tla o fitlala ka e borwa ke tatela ka mofumano wa ka mofumadi wa ka mane le jo le putsa ke a tswa phatsime ke a le bua se burisa ka se ke se rata
0: ke ma mofumadi wa ha ke mang
2: ke tle di tshoma
0: e mo bitse ka le bitso ntate
2: ke tle di tshoma ke rantsa wa phatsime ke le mo le di mo holo le se ke sa me di ka le ndaki ena ke tla e kopa ka e kae mona ya mo ruti mane
0: ntate
2: ntate ga ba ka le tshola mo ruti ha re tsitsa ke tse khopi ke bile ke na le yone e ga di tata di mo tsema shona tsela sentse ke le tena le a 2026 ke mana la lesedi
0: ntate ke le bo
2: ha ke le bo ha jo ho fantate
0: le se di a fam dumela khotso wana mme
3: eh ura matape
0: ke petse mo ha nga utla wena
3: ntate ma jaba ja
0: ntate ke tula ma ke tula
3: mwana mme wana mme aba tswe ba dire ke kala pele mona kusha sa le tumaine mwana mme hona le ntate a go la mona yena ke ntate wesi modiko ke re ntate wesi tshaile mwana mme ho la mna timba ya the ho lo trita matso mwana mme ona ona go ka tloe mwana mme ke ka mana ka fijinia masimo ga bone mwana mme ke to sa mgana molapo ka mono ke go yana khotso ke ka mana ka botshabelo to senda defusi maphakisa ke katela ka le tsela mofokeng ke le sundowns le ho lo ka mana ka matebele ga kwa mwana mme ke le ke lo trita matso e tshaile lwa lengwane
0: a ilale
3: danyu ntate wesi
0: le seri
4: mahatua
0: le kae manana
4: nao khunwa mo ya fa ba phela na tla ya nna ke
0: petse popi
4: e ya tle ngwane sho a go ke tso se batho bana ba ratela ke kana ka mora ka ke sa bata mogeti ke re re tsone no tlaudi ke ketelle ka mphonyane skwere ke go bona ke re batswe o shubisele interstate ya Russia thank you mahatua
0: ke a leboa
5: ke mela mo tsumaratua a ke batso sehle a ke me amlo ya tsuwe ke rena ni shiba ke rin denzi denzi ke re nta televisi ke qetelle ka sekolong yana ka tlokalen batso sa ke zwindi mo Thabo Welcome Street ha ba tsuwe hle
6: ho lo ka mara ga matse le ga kwa ha ba tsuwe ba ha ba tsuwe ba re ke tsuwe se ya bulela James Nembe ka Bloemfontein ka mona ka Pietersfort ke tsotse Lucien Bartman ka mona ka Welkom ka Bedeli ke Bartose 24858
7: ka Thabo Mbalo ni ba dumela ma kana ma fifi ke nda desfor hape ka Simone o tsosa ntate mo tla tsimane o klimane fazen la northwest la kanana amatele ka mona ka se prince ka mona tso se kgwabane se fole a qetella ka o tsosa me mara ha to mana so to mana tetsano he la chai di mo shayana a skulung
8: di mena tabele ha ba tso batho sqoli matumane matatile ka tele di se ka pambush da tong tsama ile mini ka Lawrence no ku matela ba tsela go lumisa ka tlo botho ma khonyane mo rena tangi tabele
9: ha ba tso batho sibudise moyeng ke kopa o tsosa malume wa ka malume Mtlalipula Motheo ka mane ka katlego le malume Sekoto Motheo ke ga batsoe ga batsoe ke sa lebale le go tsosa gaitsedi ya ka ke mphafulane shea ke polushea ka mona ka Orange Farm ga baphatsile batho kose
0: ke a leboa ngwaneso ke a leboa tlhe ngwaneso ke leboile golo lesedi FM dumela kgotso
10: e motho mo gatua
0: ngwaneso
10: I'm not giving to him a hat to a hat to a hat to a hat to a Kisusa la palam keki ka ofela Kisusa la palam tati marumo Kisusa ma bakani ama temanya akirita tabom Ba tsusa ki me maliburu mu keki mo na zalkobo ma chave Ita si le muna ati mtu ma hat to a ukwa
0: Le muna ati lo wena keki
10: Eya
0: Le seri
11: Le la masifi
0: Nda ati le gai
11: korona ke putso pitse
0: amana
11: anke ka mo le ka ordinal sense ke re mo re application ke ga tsohle ye ka man ka melody ke re TV TV se ke tsaba buitsa fa dina ba ke ya mphatsa ke se ke tlaka ke re ngwana nya tse ka mo ranya tse o tse setela na e e linyona ke ofi ke re TV TV ke tsuwa ke petela ka se ba tsi ba tima khetla dena ka mo ka fi ke motho ana ja breakfast le fela lunch ma fifi ha re tsamo mo re rante ba di tadi ma fifi
0: ntate ke le bo
11: ke le ba sponona
0: Ezra, nothing.
12: So one of us in the sun.
0: Hokatui. Mushano, no, I want you. Sagaman, I'm going to hang your boots on.

0: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS e ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso lao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-arrears, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
1: Metsotso mabelo ya tshebeletso ya lesedi re rebile o reng ya bohlano, reng ya bohlano ke disiathapo tsena o teng rabosana madia ka nao monate ya golo la makumane ya mona lemane tlo ifumanele dintlha diketsalo tsa letsatsi le letsatsi Afrika Borwa, Afrika lefatshe ka bophara. O se fetwe nna ke ya disiathapo tsena, ntumele ke tla ke re gotlo gore roiswe rato lena le lena re kopanya ga mmogo gobane le ga re ka arogana nna le wena ka nnete re ile ga teana ga go kangwa mmogo ke maqhubu a gaso ka baka fela la mogau. E re ke tla kere ke o sia matleng, ke tshepa gore nako e tlang ga re teana o tlabe o ntse o dutse matleng. Ka latsatsi leo ka mantswe ya reng ke motlhodi, ke tlotse mme ke tla dula ke tlhola ka nako tsotlhe. Ba letsatsi le monate le tlhogonolofetseng nna le wena re tla teana tsatsing la moqebelo nanong la merethetho ya go ratile morena o sane nanong la ditheowa dikalaneng le la botlhano tla teana le veli wa ga moloi. Natefelwa ke mananeo otlhe a tshebeletsena a tlang go latela ka morago go mona. Biki mafa batho biki leele a re go robala ke tlhago empa go tsoga ke mohau ya kgaola yaya.

Mamedi ha re di phethele tsena tse kalane tsa tsi ka tsamananga le bo emo ba le hodimo bo ka lebelwanga ka jeno. Hopotolo ha le na ha re qala jolo ka province ya Gauteng a modelo di maletla a kwaela ka o kgetha di ba ka o sengwana. Nka le mona le tla hla ka me o phole fela o futhumale ka le bo ya le ho le Mpumalanga. Lo di maletla a kwaela ka o kgetha di ba ka o phole ntle le mona o tla futhumala ka lo felt no first. Lo di maletla a kwaela ka o kgetha di ba ka o phole ka mafafatsane a itekileng a di duma ka bo kwa bo phirima. Le profenseng ya Free State le dumaletla kwela ka go kgetha dibaka go bate o fitlhela o phola ka mafafatsane a itjadileng a di a duma a ka bophirima. Northern Cape o tla thiba ka mohudi go seng gona dikarolongwe tse e gotlhileng le lebopo ntle le mona le dumaletla kwela ka go kgetha dibaka o foke moya mme o bate o fitlhela go phola. Re lebetswa le profenseng ya Western Cape mo teng o tla thiba ka mohudi go seng gona ka lebo ya bophirima ntle le mona le dumaletla kwela o foke moya mme o bate o fitlhela go phola. Ka go leka botšhabela profense ya Eastern Cape le tla kwaela go phole ka mafafatsane a itjadileng a di a duma mme go ka lebelela go kgetheha lehlwa le lesesane dikarolong tse phahameng tse ka lebo ya botšhabela. Re phetheletso le ka porofense ya KwaZulu-Natal mo teno duma le tla kwaela go phole ka mafafatsane a itjadileng a di a duma. Mamedi di felela mona tsena tse qalang letsatsi leng tsa gora ya bohlano ga re teane o tse tlhatlhamang e leng tsa gora ya botshelela. Ke gutlwela wena ka bosana madiehe ga mo le moifo.

e ma shume ma bidia metse tsletseng jalo ma midi metsotso pele re fitla re nya botshelela e re kusuthele na ka molo yo re fa tsentseng dietsa la sedika dikoeng sa dipapadi.

Mamedi leo he ke lentse la sibini seo bagati ba bangata ba mmino ba ileng ba motseba haholo e leng People Price ne yo sa tswa fumana ditaba tse hlalosang hore ha sa le ho lena le ka kwano tlokala jalo a di dilemo tse mashume a supileng a metso e mehlano ile a tsebala haholo ka tsona pina tse kang tsena eo a e binang ha jwale Can You Stop the Rain yeo a ileng a e hatisa selemong sa ntsa skete makgolo a robong mashome a robong a mosomong ga ka tse ding gape tsa dipina tseo a ileng a tsebagala ka tsona ke tse kang a whole new world e ka sana le Beauty and the Beast ke tse ding tsa dipina tseo a ileng a dipina mme go tlalewa a tlhokaetse maopane mme a tlhokala potapotilwe ke ditho tsa lelapa la gae sentse rere ga moya wa People Pressing o tlo phomole ka kgotso e ka sala le matshediso a gologolo bagati ba mmino wane wa R&B sena ya mamedi se re fitlhisa pheletso nyala ka jeno la makumane mona le mane motlhophiso wa lona ebile segametsi moila batlaisi ebile rape o moko ena mmogo le naka moloi ya testeng le motsa thebe ke yena a neng a tshwerega a tsweletsa bonnete ba go tsotlhe di fitlha o wena ka otlolo wa nna yo ke bile molomo wa moifo la ka lebitso ke rra bosana madie santse ke go fitlhela re kopana nakong e tlang hi papatwe e sa tswa o tla gorra ya botshelela ena ke tshebeletso ya lesedi FM SABC tsa gorra ena o dibalelwa ke mosiwa tshweu.

0: o sa opola nakong yane ranta e sana le maatla monna
1: enka lebala jwang re ne re fumana melemo e mengata a o reka ka yone
0: ya wa bona o ne o tshwere ranta le wena o ne o ikutlwa go tshwere tšhelete
1: ee o sa nagane mathata
0: ke re ka ranta o ne o ja o gore monna
1: bo discopus
0: empa jalo go boima o fumana ntho o ka e rekang ka ranta
1: RIP
0: empa fela o na jwale ka ranta o ka kgona go reka kopinyana
1: ya eng
0: ya re kofi monna pakananyana ya 800 grams e ka etsa dikopi tse 296 ka theko e ka tlase o ranta kopi le nngwe
1: hai wena e re wa
0: swaswaketisitse monna re kofi yo fa boleng bo bogolo neng kapa neng ka theko e ka tlase o 1 ranta kopi le nngwe e lekanyeditsweng bogolo ba 2.7 grams ka theko e tšhaetsweng monwana
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inshorense ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng

0: sala tiba tikhada le bua le anetse tlhabang ka mona ka qiding vepena ke kena sekolo even has a worthy ke na di le mo tse 12 ke kena ke bala grade 7 bona a re so qale ho ngola ke ne ke ke fela o swa ka o sthatho maro a hole a hola bona tse ding tse ngata le mmele le mmele lala a nguta social sense ke re ba hole happy thank you
1: tumelang tsa le batukada le bitso la ka ke Thandi Mqaba nna ke kena sekolo Jamestown High School ke bala grade 8 ntse ke ngola ha monate.
2: Dimela se di FM, lebitso la ka ke Tharollo Modiseke, dilemo tsa ka di 8 years. Ke kena sekolo Thuta Primary School. Ho lo qala bo ngola beke e tla.
3: Mina ntse se le modigadi, di va tugala, ke lebitso la di mohla le mofukeng. Ke dula Sosolbeck, ke bala grade 6. Ke bala grade 6, sekolo sa di bufula sepe.
4: Ke bao banese ba ngola ba bang ba tla qala bekeng e tlang mahlonolo hle ba ntseng ba ngola le ngoleng hantle le ngole ha monate le lona ba ngolang bekeng e tlang ke a tshepa gore ntse le itukisa hantle e tla re bekeng e tlang ha le qala ntho tsa lona bedi le monate.
5: Ha ke tsebe khada ke nna a bonang jwalo kapa jwang a e fela e ka re mosebetsi wa bana bana wa moraung tjena o mongata o feta wa rona ma.
4: Me mongwe na lla ka tiba pata la school fees ba ke nsaeng ha ba gomela bana ka mosebetsi o mongata ka
5: ai bana le mosebetsi ke di project ba bala
4: ei
5: ke di ba di portfolio he
4: ho ngata ga itse dia ka ho ngata ka o ba bang batho ba bang hlile ba ba batletseng batho ba ba thusang ba ba tla o jwetsa ba ei re tsama re sa utlwisise le ntho tse bana o tshwanetse re ba thuse ka tsona.
5: Fela re a leboa ka nnete, re a leboa ha ntse ba ngwala ha monate mahlonolo mahlonolo.
4: Banase re jwalo he a le a tseba ha ona o re ka lebala o batla le sekolong ha monate o tseba o re buile radiong ya lona le wena he o ka etsa jwalo e mong a sa kgona go kena ka je molaetsa one re tlo kota le wena o sane ka WhatsApp le wena o bue holesedi FM le thwasa le batukara metsotse mashomo mabedi a metsotse hlano re bile jwalo re ka supa ke nako ya chepat.
6: Mamiri wa tsebele tswa le Seria FM ke bale kwa moela hle ke re morong ko le boe ka mono karamene ko le boe DJ lwena comrade Jonito. Mamiri ke re le kwa le ditaba tsena tsa PSG ka mora hore e be bona bompudi ba UEFA Champions League. Se tlhopha tsena sa PSG he se patlaletse hore se tlo fa dibapadi se tlo fa sebapadi ka seng bonus ya 1 million euro ka mora hore be bompudi ba UEFA Champions League. E mong le mong he o fuwa 1 million yena ya di-euro ho sa natswe makgatlo ao a bapetseng dipapadi ka ona. Gore na o bapetse makgatlo a makae papading tseno tsa Champions League o fumana ho itseng. Sena se supa hore PSG e bontsha hore e tsepamisitse maikutlo ho katlehong ya sehlopha e seng sebapadi ka seng. Mokgona he ula wa kengwa tshebetsong ka mora dipuisano pakeng tsa botsamaisi ba sehlopha sena sa PSG le dibapadi tse neng di kenyeletsa mokaptene Marquinhos, Ashraf Hakimi, Ousmane Dembele e kastana le Vitinha. Pele he PSG e ne fa dikgalala tsa sehlopha fela e le ntho e leng ile a bonala e kare e kgetholla tse ding tsa dibapadi. Sena se toboketsa ntlha ya gore sebapadi ka seng se bohlokwa sehlopheng mme katlo ya sehlopha e tlhoka sehlopha kaofela. Ee, o seka re e mongwe o betere go na le e mongwe ga o qala botsa jwala fela o tsebe ga ao ao o tsebe jwala tlhopha sa o sa tlhola se kopana ho hang. Ga re shaba re lekole ka mona ka go FIFA go tsena tsa FIFA World Cup taba ke ena. Go na lang le monna e mongwe mo Brazil ka mane Michael Bruno ya reng go thwe monna eno o tumme haholo ka o lepa dintho. Mme Bruno ha se lekgotla la pele a lepa ka nepo. Ka 2010 o ne a re papadi tsena tsa mogope wa lefatshe di tla hatswa ke naha yane ya Spain mme hula fela ya bajwale ya ba Spain e hlola papadi. ka 2014 o le a re Germany e tlo hlola ha fela ba jwalo Germany a hlola ka 2018 o itse France e tla hapa mohope wa lefatshe hula fela ba jwalo ya hapa mohope wa lefatshe ka 2022 a fahlwa o ba nole itse France e tla ba bona bompudi mpa he ba ile ba hlolwa dipapading tseno tsa magaolagang ke naga yane Argentina ka dipenale mme o re mohope wa lefatshe wa 2026 a re o tlo gatswa jwalo ke naga ya Portugal mme Ronaldo e tla ba sebapadi se hlwahlwa sa tournament ena ke taba tsa Michael Bruno a re tsebe gona ebe di tla mo sebeletsa kgetlong lena kapa tšhe a re gotlela kwano lapeng monghadi monga setlhopha sa TS Galaxy Team Sugazi o re mokotlisi bakeng sa selemo se setšha sa dipapadi e tlo ba Bennett Parker o tlhalositse ha Parker a na le tsotse tlo e tlhokegang gore e be mokotlisi a phethaetseng team o re mokotlisi Parker o ile a ipabola haholo ha a ne a hlola Mamelodi Sundowns mme he team o phethetse ka gore ka gatello o a tseba re gatello e tla ba teng a re ka nako eo gatello e bang e a phahama ba lokela gore ba be le mokgwa wa go sireletsa Parker mme bona e le setlhopha ba tla etsa jwalo a re tsebe he mamedi wa ka ke tseneng di tlhaloswa ke monga setlhopha team Sugazi a re dikotsele Mamelodi Sundowns bompudi ba CAF Champions League ba netefaleditse SABC Sport gore Thapelo Morena o tlo ba setlhopheng seno selemo se ba mofile kontraka selemo se seng gape sena se etsaetse le home captain wa setlhopha Themba Shigabala Zwane ke dipapadi tse pedi o fitlhela mothating ona tse e leng go baga le tla dula ba nna le setlhopha re bone gona ga re ya pele re ya jwang ke tsona tseno he mamedi tse dingwe ke tla go neeletsa tsona ka nkano gorra ya bosupa ke gotlela Auckland Park
7: samente yane cheap e ne e ka ke ya magonthe ga o jalo go fitlhela mapatso a bonagala pele mafelo a beke a feta ba re ga go tse e fumanwang ditonositse mme ba ne pele ka Afrisem o atlega di sa tloga ga o aga gobane ntho tse chipi ga di tshwarelele gape mafelo a beke ke a dipry e seng go lokisa meago botšha atlega di sa tloga ka Afrisem e e tseditsweng maemo a Aforika Borwa gore e tshwarelele kopa Afrisem the A1 choice
8: Pele mabone ya stadium wa gantsa, pele bolo ya maoto e busa, FIFA World Cup 2026 ya kokota. E phela hona mona le wena, FNB le Visa. O ka hapa e-travel voucher ya 200,000 rand. Kgetho le leng ha o tepa kapa o swipe karete ya hao ya FNB Visa Personal kapa Business ka 50 rand leo ya hodimo. Ka lebenkeleng kapa online, kapa o amohele 1,000 rand le ho feta. E le ditefello ho FNB Speedpoint, o iphumanela kenelo. Hobane tsela e lebisang papading ya lefatshe ya sebabatso e qala ka metsotsonyana ya letsatsi le leng le le leng. Tepa, swipe, reka, hapa ka FNB, diteboho ho Visa, proud partner of FIFA World Cup 2026. FNB, lekala la First Rand Bank Limited, mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mokitlana wa semolao, ho na le dipehelo le melao ya tlhodisano.
9: Jo ratu ke thabetse ho iphumanela tjhelete tsa insurance nyaka. He, ho ka ba jwang ha re ka hahlwa ke moya mafelong ana a beke? Ba re thabise bana.
10: O fumane tjhelete tsa insurance nya hao?
9: Eh, ka my cashback ya my way. Ke ka iphumanela 10% ya di premium tsa ka ka kgwedi. Hobane ke sa ka ka hlahla claim di dimong tse pedi. Ke ka fumana 5,680 rand.
10: Cashback di dimong tse pedi? Ya ke tomatse monate tse
9: bana. Ifile.
8: Batho ba nnete, makoloi a nnete, meputso ya nnete. Bakeng sa khoutu, e ya ho myway.co.za. My cashback ke karolo ya dihlahiswa tse tshwanelehang tse lefuwang ka mora dilemo tse pedi o sa hlahlele claim mme di-premium kaofela di lefelletswe. My way ke ra insurance eo e seng wa bophelo ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Ho na le melawana le dipehelo.

0: Acesta se va Brenda Fassie. Brenda Fassie. Am agents. Ma shuma babedi abasebenza phela besotso kafala so ra ke busupa the biggest one to try better for breakfast lo bakhatlo go bobedi thwasa le batho ka ra radio
1: o jalo khaitse dia ka ne ke thutse ke shebile ntso bua ka tabatsena tsa ho isana magotleng a dingwe ona lona kwere le ga bua ka emongwa setho sa boto sa engwe ya di company tse kgolo a ileng a bontsha ana le PhD how so shejwa o fumanwa ra ha iyo na ke bone hore hona le qetwela nkuwa hore hle o fane ka lengolo leno ka bomo a bontsha ho bonala a tseba ka nete hore lengolo leno hana lona jwale taba ena ya mangolo e bohlokwa ka tsela makatsang hore mamedi ka nete motho a ska ba a sebedisa bolotsana bo feka pa bo fea le ka o hlahisa mangolo e seng ona ke bua ka ona tjena ka taba yeno ne ke mametse lebo le thabo hore ya thella ba bua ka ba bua le moemedi ho tswa ho South African Qualifications Authority bana ba leng hore ba shebana hape le taba ena ya National Qualifications Framework ke re lao ya sekolong sefe kapa sefe ka nnete o batla ho etsa lengolo lefe kapa lefe o etse bonnete ba hore sekolo seo se ngodiseditswe le hona ho fuwa tumello ya hore se ka fana ka lengolo la boemo bo haholo bane ke bone le ntate Sello Make ka Ncube le na hlaella ka nnete rona utlile bohloko haholo ke ditlhaselo tsa la difumana ka morao re a abelwe lengolo la hlompho la doctorate a sa tsebe le hore sekolo seo se mofang lengolo leo ha se a ngodisetswa kapa ona ho fuwa matla a hore se ka aba mangolo a boemo bo bo jwalo ke ntho e leng hore ai ka nnete e laetsa hore motho o ko nahane mamedi o ko di shebe dintho tsena hore ka nako nngwe le tsona tsena tsa ho fuwa hlompho ko shebe hore ke setheo sefe sena seo memelang dintho tse jwalo re buisana jwalo le moeti wa rona Sipati Mabasotho Mphirime re hlile re shebana le taba ena ya thuto tsa ka mona ka Netherlands me re tlo utlwa hore hantle bothata ba tobane le bona ke bofe
0: Sipati tlo go dubedisa kgaitse di aka le kae ka jeno
2: Nne
0: tsa
1: ho itumela ho tsuba tsukara
0: o tsasa le kae ke teng kae
2: ah monate
0: ah o bitsora
2: ke Boxtec mona na ke ho le Boxtec ntate wa ka kwa Welcome Las Vegas ha ntate molo le nkhono ka ke thabantsho kwane nna ka yena kwa Limpopo
0: ai man wena
1: wena mo Afrika bo o mo Afrika bo hantle
0: Ya lo hey khaitsedi ya ka re ya utlwa hore ditabatse monate ke tsena e ka re fumane monyetla mano mogolo ho etsa langa ntlentle
2: ke ha ke ntse degree ya environmental sciences me ke graduate selemong sena ke bona hore ha ke batla ho tsama pele ka dithuto tsa ka ke batla lo bala di textiles dithuto ya masela science ya masela jwale haholo thuto e haholo ba amohetse master section university hore ke letsa masters in innovative textile development
1: jwale hlalosetsa momamedi hore e hokae university ena hobane ha se hangata re utlwa ka dithuto tsa mofuta ona haholo boemong ba masters re a tseba hore rona haholo kwano lapeng re tseba mangolo a bo engineering re tseba mangolo a hore o utlwe ka nnete ka masters in innovative textile development jwale ebile o bua ka Saxon University a ko fe momamedi hore ke sekolo se hokae ho hloke

re le bohle ke kgetho ya dipina tsa manini ngake ka manaka sa Solberg re le bohle nini re le buile mo deso me wena mo mamedi motlele wena o ka qalella hona jwale wa qala pele ka lentswe cup ebe o romela dipina tse pedi tsa R&B kapa soul o di romele nomorong yena ya rona ya WhatsApp ke 079 758

ena ya lesedi re itukisa sa okena senwelong sa tumelo ke la boraro ka jeno me sona re tlo setliseswa ke ntate moruti Serei Mafojane ka jeno o bala le bukeng ya bobedi ya Timotia gaolo ya pele o bala temana ya botshelela athi he ha re fitela ha re tswa go tseno ha mfela ka mara senwelo sa tumelo re tla be re kena di marakeng mo ka jeno re tla sheba tokomane e khutsufaditsweng e hlalosang hore letlole lena leo o tsitelang ho lona le eme jwang re tlo buisana le setsebi ditabentseo re tla shebana le metso le rona hape le bona ba teng ba tshwere taba tsa bohlokwa ka jeno itse ha ke ntse ke mamela mona ke utlwa hore na ebe ka jeno ba tshwere difeng ba bua ka mashudu a dipanana Jale ke thabile le nna ke batla o tlo utlwa pali ena ka nnete ke utlwa ke na le thasello ya ho imamela ke utlwe hore na ba re a etsa jwang mashodwana se ke ba wa fetwa he o tlo mamela taba tsena ha re nke gift of notes ke tla opa ka diatla re ya senwelong sa tumelo.

o kopana le ena lefatsheng la Listra mo ntataye e neng e le mogerike mae e le mojuda Eunice. Ke dumelle ke re go wena ke nakong ena eo Paulose a mo ngollang lengolo go mo kgothatsa gobane e ne le moragae moyeng gore go yena go tentsho eo Modimo a mo fileng yona eo a ratang go e tsosa gobane o sa le motšha di teng diphepetso tse ka timang le bone lena le ntseng le tuka ka gare o pelo ya gae le ntseng le tuka ka romo ya wa gae

0: dumelang ke ntate Thori o mametse tholwana moletsane lenaneong la itlhabolle.
1: Mamedi re kopana le monghadi Thapelo Jonas yena ke stock market investor. Monghadi Jonas dumela ngwaneso. Ke a phela o phela hantle buti.
2: A le nna ke a phela mme ka mohau.
1: Ke a lebogatle. Ka jeno re tlo shebana le tokomane ena e hlalosang hore letlole lena le o tsetelang ho lona ehlile hantle ntle le eme jwang fund effect sheet. A ko re hlalosetse hore na ke eng le hore ho baneng batsetedi ba lokela hore ba yele hloko.
2: Ya bobedi ipo hlalosetsa gore na letlolo lena le sebeditse jwang na go nye fitileng ka mantswa mang selemo le montse tharo le kapa le montse sano ipo hlalosetsa hape gore na ke kotsi ya seng ya letlolo lena ya bone hape ipo hlalosetsa gore na ke ditheo ka go ntse go di bitsang di fees tse jwang tso ka di lebelang letloleng a letloleng lena jalo potso ke gore na o bane e le bohlokwa e bohlokwa go le metlwana go bane ba tsoba mata ga ba fetela. Nako tse dingwe ke tsetela bana go utlwile batho ba bua ka letlole lena empa ka sa tsebe le tlo palona jalo how get out shop and turn out to fund fact sheet o tlo gona go ela lorna and tsene ke tsetela mo yona ke tsetela ho eng na ena le dikotsi na e sebe di tsejwa nna go nye fitileng hape ka pele so ka ke gona ke tlo lefa ke tlo lefa jalo ke yona tsena ke buang ka yona ya fund fact sheet ka ka hlalosa ka re ke tokomane e se tsanyane
1: a le tsileng lo tsitse e bona hala ena le dikarolwana tse fapaneng mohlomong ha o ka re qaqa ka tsona dikarolwana tsena tseo ena le tsona
2: o jalo mme ena le dikarolo tse hlahola le dikarolo tse hlano tse bohlokwa ya pele ke ntona le ditse morero wa le tswele ka mantswa mang ya ka se bitsa puo go bere tla ke investment objective yena e hlalosa fela go na antla ntle ke eng o le tswele lena le batlang le fihlela ka mantswa mang o ka nna tsela go le tswele batla o hudisa tshelete nako e telele le batla o tsaisa mohlomong le keno ka pa le batla o sireletsa ntshene re bitsang capital jwale ke karolo ya pele ya bobedi ke dikarolwana tsa gore na le tsetile na le kene dintho tse seng tse re bitsang asset allocation ka mantswa mang o ka nna tsela go tlo bontsha gore karolo re na le karolo di abong re na le karolo dintho tse re bitsang di bonds re na le karolo mohlomong go tsa thepa kapa ke tšhelete fela ya boraro ka go tlo go bontsha tshebetso ya nako e fetileng ntho ena re ka e bitsang performance history gore na lemong se le seng se fetileng lemong tse tharo tse fetileng lemong tse hlano tse fetileng na letlole lena le sebeditse jwang kapa dikgweding tse fetileng ya bone ke ntho ena re bitsang risk kapa tekanyo ya kotsi gore na ke kotsi efeng eteng e re ka e gokanyang le letlole lena ebe ya o qetela ke ena ke buileng ka yona ya ditheo e leng di-fees o tlo kgona go elelela gore na dintho tse o thweng ke di-management fees ditheo tsa o laola letlole leo di sebetse jwang jale ke tsona dikarolo tse hlano ke reng ga o shebile tokomane ena o tlo kgona go di elelela gore di teng kao fela sebakeng seo.
1: Ga re qetela fela monghadi Jonas diphoso tseo gangata batsetedi ba di etsang tseo o naganang gore di a qobega ha fela ba fumane lesedi le nepagetseng ke di feng?
2: Ntho ya pele o tlhokang go ipotsa yona ausilane ke le gore na gantlantle sepheo sa ka ke eng jale o tlhoka o tseba gore na o batla go godisa tšhelete ya gago nako e telele motho ya nang le sepheo sa go godisa tšhelete ya nako e telele ga a tshose ke dintho tse ka nnang tsa e tsala nakong e kgutshwanyana jale ngwana di tlhoka ipotse pele a tsetela gore seba gore na ke eng yo batlang go tshetela ka fa sepheo sa gago sa go tshetela gantlantle ke se feng jalo ga o ka tseba taba eo ya bobedi o tlo tseba o tlo kgona go elelela gore na o ka kgona gore o mamelele dintho tse ka nnang tsa tlhago gobane mmaraka ona wa diabo o na le yona ntho ya gore o nyolowe o theowe jalo jalo batho ba bangwe ga ba bona dintho di theowa ba se ba naana go na le ntho e ntenyana e e tsalang mmarakeng o se batla go ntsha tšhelete ya gago jalo o tlhokomele mokoka wa o tseba gore gantlantle go a mamelelwa ebe ke o tlaisa tšhelete nakong e telele seng nakong e go tswana.
1: Mongadi Jonas re ko le bohle kana ko ya hao re tla boela re tiana hape na ko nyetlang tsatsi le monate la tswalo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Mongadi Jonas. Happy birthday to you. Re le bile ntate o ketike ha monate. Re lebile kgaitse da botho ga se bohe mamedi ga kesheba nako e leshomele metserobedi metsotso pele go rra ena ya leshome e re re emanehe mo re le kopana le metswalle ya rona ya tsohang re ya go bona ka pina ya Bondo Pelo.

le shume le metse mehlanu meso supi le hora ya le shume ha re fetele meso lenya rona ya tsohang o ba thundumelang tle dumelang ke le rata joang ka jeno ba bua ka mashodu a dipanana ha re utlo rona ba reng le nna ke tatile ke batla ho mamela paleng

0: ne le pina e monate ka nnete. Dumelang bana ba ka ba batle.
1: Dumelang mme Mathepe.
0: Le phetse jwang ka jeno?
1: Re phetse ntla re tsebe wena mo wa rona.
0: Le nna ke phetse hantle haholo bana ba ka. Ho na le pali e monate eo ke tlang ho le phetela yona.
1: Jo mme Mathepe. Nna ka nnete ke seke tatetse utlwa pali ya ka jeno.
2: O fitlile mme Mathepe ka dipale tse monate nate haholo ebile tse nang le dimakatso ka hara tsona. E ka ba ya kajuni ke buang ka eme Mathepe.
0: He, atshi. Tshe ne le ka nna la nthorisa. O lokile bana ba ka. Pale ya rona ya kajuni ke buang ka mashodu a dibanana.
2: Dibanana?
0: Eya.
2: Dibanana tse utswitsweng.
0: Hantle.
2: Di utswitswe kae? Di fateng ka pomo di beilweng teng.
0: Oh.
2: Ke kgolwa ke ditshwene mme Mathepe.
0: Oh. Hey. Hlonyi.
2: Mme Mathepe.
0: Atshi na re tla mamela pale. He a go be butlehle re tla fumana dikarabo tsa dipotso tsena tsa hao tse ngatangata paleng bana ba ka re mamelen pale ena hle ho ba ya qala nkgono mo mathe o ile a mathela ho tsebo eo eneng ile mora wa mo aisano wa hae nkgono o ne a matha jwalo a ntse a hoeletsa
3: thusa mo mashodi a utse di banana tsa ka tshimong thusa
2: Na wa bone mashodu a nkgono.
3: Ke a bone ka mahlo. Mahlo ana ka mabedi. O mputsa ngwena. O mputsa ntsebo. Ho tshwana ho le la ho ke bua le shano.
2: Ke mashodu a maka ka palo nkgono.
3: E bile a ntse le ka tshimo. Ya ne ya ka. Lo hana jwa le tsena. A mang a ta tsebo. Ke se tlhola phasa ona. Ha ile hantle. Ke se ka pasa di tshwene.
2: Ke tsebile fela mme Mathepe. Ke di tshwene. Ke tsebile fela.
1: Ke ipotsa gore na ke o baneng ha di tshwene di rata ho hlorisa metsofe ha kana. Baleng engwe e o kileng wa re phethela yona, di tshwene di ne di utswe le hona ho senya mokopu wa nkgono ma le bona.
0: Hao, tshele bana ba bohlale le ka nnete. Ke a kgolwa hore le sebetsa hantle dithutong tsa lona mane sekolong.
1: O jwalo mme Mathepe.
0: Lokile bana ba ka ha re tsweleng pele he ka pale ya rona. Nkgono o ile are.
3: Ke se lo basa di tshwene. Ke bua tsena di ntse di utswa di banana tsa ka. Ho di banana tsa ka batho. Ho.
0: Tsebo o ile na hana nakwana ya ba ore.
2: Ho lokile nkgono. Ha ba mashodi a di tshwene. Nna le metswalla ka re ka o thusa ho di leleka. Re bane ka palo. Mme re ka di lelekisa ka nako le metsotso.
3: Nka thabela seo haholo tsebo. Ha le ka la dileleka he ngwanaka, ke tla le bakela banana bread e monate ka ho fetisisa.
0: Tsebo o nahana hore ena ke qeto e ntle. Yaba o tsamaya ho lata metswalle ya hae, Thuli, Mara le Tema. O ile a ba bolella ka mashodu a di banana le tumellano e nkgono a e entseng.
2: Ho lelekisa ditshwene hore re fumane banana bread, ena ke tumellano e ntle motswalle.
3: Nna ke balala laotswe.
4: Nna ke tla ba moetapele wa lona.
0: Tema, o ne a bua jwalo ka hobane yena o ne a le matla ho ba feta. Ha bana bana ba atamela tshimo ya dibanana, Tema o ile a ba lemosa hore ba seke ba etsa lerata. O ile a qamaka hohle, mme a supa difate tse ding tsa dibanana. Yaba wa hwesetsa.
4: Ke tsane, ha re putie majwa mmalwa, re tla dipesa ka hona hore di balehe.
2: Nna ke nahana hore leo, ha se lano le letle. Ha re lokela ho di hlafatsa ka tsela efe kapa efe. Seo re se batlang feela ke hore re di tlwaedise ho utswa dibanana. Ha re lokela ho di betsa ka mahlo. Le itlhokomele ntlhe, ditshwene di ka ba kotsi ka nako e nngwe.
0: Ke nnete hlone, ditshwene di kotsi. Mme di ka lematsa motho ka nako e nngwe. Ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Empa Tema o ne a sa batle ho mamela. O ile a phutha majwe a mmalwa. Mme a betsetsa ho ditshwene tsena. Majwe a ile a fofa moyeng, empa ka lehlonolo Tema o ne a sa nahanisisa sena hantle ka hobane boholo ba majwe ao a ile a wela fatshe. Ha a mang a ile a otla difate tsa dibanana. Ke nnete a ile a tshosa ditshwene, mme le tsona di ile tsa itwanela ka ho betsa bana bana ka dibanana tse butswitseng. Ho ne ho bonahala hore leano la ditshwene le letle ho feta la Tema.
3: Mata.
0: Ha bana bana ba se ba le bogole bo lekaneng le tshimi. Ba ile ba ema o gamo. Tsebo o ile.
2: Eba. Ke le jotsi tso gela le la loka. A la loka. Emba o munyana o khetse lore. A se mamie. Ha.
5: Nna ke ne ke nagara gore ditshwene tsang di tla balela
2: empa ke o jetsi depešana leleo ga le a loka nna jale se se bolela gore ga re sa fumana bana la borete
0: jale bana bana ba ne ba shebagala ba ngongoreile ke sena
2: ke nagana gore tumelelano yone e ntse tswelela pele seo go ne re lokelang go setsa fela ke o lele ka ditshwene gore di tswe ka gara tshimo ke nagana gore re tse lerata le lengata ka mo re ka kgonang ka teng ditshwane di tla tshoga mme di tla bale
5: ke nana gore le tla sebetsa wa tsepa leano le la gago
0: botlhe ba ile ba dumela ba leba malapeng a bo bona ka go fapana go lata dipitsa tsa gale dikgaba makolokoti le thapo ba ile ba phunya makolokoti a na masoba a mannyane mme ba fasa lekolokoti le leng le lele ka thapo eo ya ba ba tsamaya gang fela ga ba fitlha tshimong ba etsa lerata le lengata ka moo ba ka kgonang ka teng

0: modimo ona o ile utlwahala jalo ha thuli le tema ba ntse ba otla dipitsa ka digaba keng keng keng modimo ona le ona o ile utlwahala ha tsebo le mara ba otlanya makolokoti difate di ile tsa sisinyea ha ditshweni di baleya go tlatlariyetsa ha tsona ha etsa le rata le thibang ditsebe ditshweni di ile tsa tswa ka mona ka hara tshimo mme nakong e se kae ke ha di se di le gole le tshimo
1: re kgonne
2: yele bo ha le kgone go thusa mosadi mogoloseng jale le emetswe ke banana bread e lwatsegang
0: go jalo bana baka go etsetsa motho e mo molemo kwa putsa le ha o le jalo ha re tsweleng pele ka pale ya rona jale bana bana ba ne ba ikotla sefuba ka mosebetsi ona o motle o ba o yentseng ya batema ore
1: hee empa ha o ka etsala hore di tshwenetse di gutle hape o sane o tloetsa
3: re tla faseletsa makolokoti ana difateng tsa dibanana e ka ga di tshwenetse di hlwela difateng tseo kapa moya o foka makolokoti ana a tla etsa lerata mme lerata leo e tla sosa ditshweni tsena gore di baleng
0: mme seo ke sona seo ba ileng ba se etsa ha metswalle ena e mene e tloa mona tshimong ba ne ba kgona go utlwa lerata le e tswang ke makolokoti ana ha a fokwa ke moya mane difateng nkgono mamathe o ne a thabile gore jwale mashodu a tsamaile mme phaposi ya ha ya o phela e tla nkga ha monate ha a tswela ka ntle ka sekotlolo se e tletseng banana bread o ile a bona difatlheo tse nne tse thabileng tse tletseng pososelo jale bana bana bane ba le malala a laotswe bakeng sa moputso wa bona ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng ke kgona gore botlhe le ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno jale arabang dipotso tsena tse e latelang mmogo le kananelo le tlhomi mabitso a bašanyana ba go buang ka bona mo paleng ke bo mang
2: ke Tema, Tsebo, Mara le Thuli Mme Matshepe
0: ke mang ya neng a kopa thuso go bona
3: ke nkgono mamathe Mme Masepe
0: yena o ne a kopa go thuswa jwang
2: o ne a kopa go baleleke ditshwene ka ga tshimo ya ha ya dibanana Mme Matshepe
0: na bana ba ba ile ba kgona go leleka ditshwene tseo ka gara tshimo
3: e ya Mme Matshepe
0: nkgono mamathe o ile a ba putsa ka eng
2: o ile a ba bakela banana bread Mme Matshepe
0: ke a leboa metswalle go fitlhela gape ka nako e tlang salang hantle metswalle
2: tsamaya hantle Mme Matshepe
0: go botlhokwa gore batswadi le batlhokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le gore bana ba tle ba tsebe gore na o ile ga etsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bona metswalle etsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bolona gore ba le phetele dipale gobane di tla le thusa gore le be bana ba golang ba ena le boitshwaro bo botle gape ba ruileng tsebo go fitlhela gape ka nako e tlang salang hantle metswalle
2: tsamaya hantle Mme Matshepe
4: Lenaneo lena o ne o litlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: already ha ke tlo fang tshelong hore you don't have it motho mo le e mo bophilong o phila because of analekelelo I've done research ha ona motho ya philang a ile hore hana kelelo so ke ka mo ileng hore ke fithellela batho teng le bana dikolong ntse ke ba ruta hore ba programme ba maphila a bone ka tla e jwang hore ba bue bophelo dithutong tsa bone ene di-results di ba teng me work
1: jale ha re qetela fela ka puisano ena ya ka le wena o shebeletse hore o ka iphumana o ngwala buka engwe hape me hona le ba batho ba bangata bao e leng bangodi ha o bua le bona o ba botsa hore jwale ditaba tseo e leng hore di teng ka hara buka ena ke e mong a re ke tsoa le hara bosiu ke na le ditaba tse ke utlwang e ka re di batla ke dingole fatshe ke ngole ka yona nako eno le ando wena ebe ke motsotso o fihletseng ha o ntse o ngola buka ena hore o iphumane ka nako nngwe o sena boroko e le hore wa ngola ditaba di a theowa tse o batlang go di ngola ka gara buka e
0: mme go jalo ke spendile 3 years ke sa shebelele TV ke investa on the knowledge enana e ke kentseng bukeng gobaneng ke utlwisisa gore ntho engwe le ngwe o phiyang attention and your focus go yone it must expand e tlamehile e gole jale ntho e la yang ketsagala ya gore bosigo fela ke tsoge ke batle go ngola di-ideas tse ditla so ya etsagala ntho mme gore ga o ngola ya o fitlhela gore o tsobe fela bosigo e kare like go na le a voice like ke tlalotse gore a genius ke a guiding spirit e ka bona le ntho e buang le wena gore guide about this ke impitlhetse
1: molaetsa wa gao ngwaneso ga re qetela fela ka taba ena ya bohlokwa e o re buang ka yona ya buka ya gao master the mindset win the game molaetsa wa gao mohlomong go batho ba batšha ba ntseng ba bonagala e ka bana le thahasello ya bongodi o ka lakatsa goreng o bone
0: mme ke tla re go motho ya e leng gore o na le thahasello ya go batla go ngola dibuka ga a dule fatshe a iputseputso enana ya gore ke eng sa tla setsa tsatsing lenana go bona toro ya gae e phethagetse mme ga keta go botsa go iputsaputso eo a iputseputso ya gore ke eng se e leng gore batho ba ngotseng dibuka ba seetsa seo ene a sa seetseng le se e leng gore batho ba ene wa seetsa batho ba kwalang dibuka ga ba seetse ga ka araba potso eo ya gore ke eng seo ene a seetsang se batho ba ngolang dibuka ba sa seetseng o tla kgona go lemoga gore na o tlamehile gore a etse eng
1: ngwaneso re lebile tlhe wena magotso moleleko wa ka o buisana le wena kwa notshebeletsong ya lesedi mosebetsi o motle ka nnete re ya leboga mme re sentse re re pele ya pele motlha o ngolang ya bobedi o ngola ya boraro o tla gutla ke a tshepotloge ei ga e sa le nngwe se di le pedi se di le tharo ke se ke le teng gape re lebile tlhe magotso
0: ke a leboa mme
1: tsatsi le monate ngwaneso mabedi ke metsotso e mashome a mararo ka morago ra ena ya leshome

0: Mametse pina ya zonke inhliziyo karabo ngifuna lo ke pina e o kileng ka onelisa yona pejana mo mamedi motle re toke na ditabeng tsa malapa dumelang ke ntse ke le teng ke na le wena re lenaneng la itlhabolle tshebeletsong ena ya lesedi mme ka jeno he ka malapeng re bua taba ya bohlokwa mo mamedi motle eo ke lakatsang hore nna le wena re ke re shebisane re tshohle. Ka dinako tse ding batho re utlwela hore hei lenyalo le teng lenyalo e mong e ba toro ya gago o ipona o nyetswe ka le leng la matsatsi ba bang ka nnete o iphumana o lora e kare o ka fumana motho wa ditoro tsa gago eo wena o mo batlang mme ka nako nngwe o fumana gore dintho di tsamaye ka moo wena o labalabelang di tsamaye ka teng go na le ditebelelo tse itseng tse o di lebelelang ka gara lenyalo me o fumane hore how so can how peeling to you ntho tsane ka ofela ha diyo ha re fete mona ke a gutle
1: phoniam ha se tshebeletso ya ho renta smartphone fela ho nna ke monyetla ha ke etsa Brian o tla utlwa chomi yam iri hey chomi o ka mpapalla favorite song yam hle nna ke re ho app yam kapa streaming yam remix yam kapa original yam mang le mang o se ampitsa DJ yam me ba thabela vibe yam tsena ka ofela ka lebaka la o ya Ackermans, Pep kapa ho kena ho phoneyam.co.za. Ho na le dipehelo. Le wena o tshwanetse ho etsa kopo. Because everything good becomes AM with Phoneyam. Phoneyam.
2: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa gore ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di thekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke ka jeno ho bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mamedi re o fe sebaka hore na wena ha o no kena lenyalong lena le o leng ho lona. Ditebelelo tsa gago e ne e le difeng ha o bapisa le seo o se phelang ka hara lenyalo lena la gago. Kajin, akuntetete ho 086-000-3084 ke nomoro ya mohala. Akuntetete mono re ke rutlwa fela hore na wena ya leng ka hare ho lenyalo ha o ne o kena ka hara lenyalo lena ditebello tsa hao e ne e le difeng mohlomong pele o kena o no lebeletseng o lebeletse hore o tla bona eng ho tla etsahala eng me ha o bapisa le seo o se phelang ka hara lenyalo lena hona jwale o ka reng 086-000-3084 ke nomoro ya ka ya mohala batho ba bangata ka nnete ha o dutse o le mong o lora lenyalo le monate le o tla phela ha monate ka thabo ka lerato o ratwa ke dintho tseo mang le mang a di batlang ka nnete empa o seke wa lebala hore lenyalo ha le o fe thabo wena ke wena o tlokelang hore o tle le yona thabo ena ka hara lelapa lena la gago a ruri nna thule ke re lenyalo ha se lona le o fang thabo wena ke wena o tlang le thabo ka hara lenyalo ke tshulo se ke tshulo e thuise hantle taba eo ya ka me ha ke ntse ke nka mohala wa hao 086-000-3084 mametse lesedi FM mo mametse kgotso lesedi dumela
3: tholwana
0: ntate dumela
3: le ka mme
0: ke teng o kae ntate
3: a mona
0: ntate
3: ee wa tseba motho ha o nyala o lebelletse bophelo bo monate ona ka nnane ke fike o lebelletse ene bo tiro mo monate o etsa go wena o le motho wa ntate ebe o tsena ka go motho wa mme le kgone go phela bophelo bo bile botlhoka ha gona yo mo ntle le o le bo keletsa go family ya hao e a te fa ne ska ke se nyamela le metsi wa ka pagafini ke tsona he tseo tse di lebeletseng ga o setholwana molesane ka gamotlantsi ka mona
0: ee empa jale ha ke a utlwa ditebelelo tsa gago empa ditebelelo tse tsa gago nna ke se etsagalang ga jwale ka gara lenyalo la gago kapa go na le tse pedi tse tharo tse kgonneng go etsagala tse dingwe ga di a kgonagala
3: go gangwe ke ba difitlhelelwa kao fela mme ga golo dijeka ka e supang bodirong bo lelapa rona ke rena le teng ke na ba gaka ke na le ntho nngwe le nngwe empa ga go sa le yone ka maobane maobane ga ne o tala ko aena go e tsamammogo eya mama
0: eutlwaetsengtate mošantši ke lebile a golo
3: thank you
0: ntate lesedi fm mo mamedi kgotso ke a phela mme o phela gantle
4: me kopa number ya ntate thuso motaung
0: ke yona ena my darling o tla mo founela ka 12:30 ke yona ena lesedi fm dumele mamedi dumele ke teng o kaema
5: re teng tuli e ntse ke mametse lenaneo la gago pele wa tseba lenyalong ditebelo dingata tsatsing lena lenyalong entleke ga go diphetho dingata tsatsi lena go monate tsatsi lena go bosula and-e go ba monate go etsiwa ke lona le le babedi le ditebelo tsa lona di etsiwa ke lona le le babedi
0: empa wena pele o kena ka gara lona o ne o lebeletseng tebelelo ya gagoe
5: ke ne ke lebeletse bophelo bo botle bo monate and-e bophelo bona bo botle bo monate thule ke se di tse bona ka boitse ke motho mongwe ke se di tse bone le mohatsaka ke phela ha monate thuli ke ne ke sa lebella mahodimo le mafatshe di drene le di filmatshi ke ne ke lebele se bophelo bo ke bo batlang ke phela ha monate thuli le mohatsaka re phela ka thabo re nya ka letse ka nako tsohle
0: ke rata ha hore re ile ra iketsetsa bona bophelo bo
5: re ke se di tse bona thuli ya mratuwa o bua le meme mahupela ka tlola thabantsho ke a leboga
0: thank you aus meme
5: thank you thuli love you
0: bye bye mami di dumele
3: go tlo thuli le kae
0: dumele ntate ke a phela o phela hantle
3: ke phetsenle
0: ee ntate
3: hey thuli motho yo mongwe le yo mongwe a tsoga a nyala o lebeletse bophelo bo monate empa ka nako ngwe ga ngwe o tsamaya kore ka ga wena o shedile empa gagana bele ke natše ke ithuletse ga monate le nne ka nnete gao le lele bophelo ntse bo ya pele
0: ke eng tse o reng ke ne ke lebeletse go di tla tsamaya gantle empa ke bone di sa tsamaye gantle ntate jalo ka ga re qoqa jena go na le ba batšha o tseba ba batlang go kena ba batla go tseba gorena ga re bua ka ditabatabelo kapa ditebelelo ka gara manyalo a o ne o lebeleletse go etsaga leng ka gara lenyalo la gago mme gona jale ga o sheba nna o phela ntho o neng o e lebeleletse ka gara lenyalo la gago
3: wa tsewa thudi ke la ka felelwa ke mosebetsi aba ka tswa yo bale ka mmieno ka khola go ntla hla ene le mpa khona bla ba le nna tswa le nna ka 2000 o se tshwana fela mpa e ma go ka mmie ka mo kupa sala ntle ngwe o kupa go kutela bana o kutela na bana ba le ka ga ne ja ka thusana le wena le na ka nete ke le ke mo isi sekolo ngwe le mo isi ya se ja dikupu ya ke nne bala ha na go le ke nna a ke phela bophelo bo monate bile ke sa nagana ka tsela ena o thule o ntshwara ga monate mosebetsi ntsho yatse ka 2000 empa ga ka banna ga tlhakanete ebile ke bala ke dula gaiseng thule
0: eentate
3: ee go reketse ntho ke phela bophelo bo monate ka nnete empa bogolo ba dintho ba ka bua ka thapeto ga tseba ga o ntse o ratela thudi ga ona lekgonolo le fetang leno thapelo a se mantlwane o o enke serus ka bona mokana modimo ga o etsa dintho thudi ya leboa
0: etla ntate oka ke leboile a golo
3: ke mohapi wa mmakgwatlhe ka mo
0: ntate mohapi lesedi dumela ke a phela ntate o phela jwang wena
3: eteeamotaongwaka
0: ntate
3: sejebela mašaša ke ditswala ka ka ga stenberg
0: ee ntate
3: ga o sule motho
6: Ore nna ke ne ke lebeletse gore ka ga motho wa ka ke mo nyetse ke mo tseba gore ke motho wa menate a theosang a nyolosa. Nna ke gopotse gore a re se re le mmogo o tla ka kgathemetsa mao a ka itswetse gore ke mme jalo we kore ebile ntse ke ipotsa gore banna motho wa go a tsamaya ga tuo ikagela odumantšha e lo
0: maaoane
6: ke gopotse gore motaong e tla ba motho eo o tetile oore tsa bongwana ke dithekile gana jale ke mme ke a sebeletswa ke reketswe le koloi ke tsamaya ka koloi jale gana o tshwareya tutu ko go se ke sa tsebe gore na boeletsi bo bo a ka bo utlwang ke tla bonka kaya motaong mathata ke a tshwereng a feta a jone
0: he banna ntate ke le motse kae o na le molekane wa gago
6: kannete motho yo na bile ke ne ke tsosa ntlo mofumadi wa ka o laikela go ya batho moya e kgomole ka kgotso ke monyetse mafelo a 2018 fela ga ke tsene mona ke ile ka phela ka kgotso ka ga ntlo ga o tsole ga ona motsamantse a ka a reng tate mašaša mona kannete monna ka go fotsise ntshwareleletelele nna ka metla ke gaontaon mona go o tsamaile gampe ntshwarele sebata le letho nako ya ka o fela ke nna phoso tate mašaša motho e mogolo ga ona kelelelo ke tholele kolo ena ke bona dikeltaosumo e ne le mama ga ne ke lo seba ditshebeletso ke ditshebeletso tsa eng tso ya mo tsona kane ke sa ditsebe motho wa modimo o siaka sen
0: he re taba tsena dingata man ka renka o tshware ka thoko mona ga ditshotlha mane ka re dingata empa he ke utlwa gantle ntate waka ke utlwa gantle gore
6: a ko mphopoletse ka thoko tla batho ba modimo
0: tshwara jalo ntate tshwara jalo ko beka thoko ka mona re ditshotlhe ganyane fela ganyane
7: e bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha nagana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase o ka fumana cover e fitlhang go 745,000 ka selemo dipolane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko dipolane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la gago le tla go thusa phahamisa mogala o letsetse leqwetha la gago kapa romelela email re tla gotlela go wena dipolane tsotlhe di kenyeletsa baile ya 5,000 mme re tla ya sepoliseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mogala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneya online mmogo le tefelo tse tlwaelehileng
8: Pele mabone stadium wa gantsa pele bolo ya maoto e busa FIFA World Cup 2026 ya kokota e phela gona mona le wena FNB le Visa o ka hapa e-travel voucher ya 200,000 rand kgetho le leng le leng ga o thepa kapa o swipe karate ya gago ya FNB Visa Personal kapa Business ka 50 rand le o ya hodimo ka lebenkeleng kapa online kapa o amogele 1,000 rand le o feta e le ditefelelo go FNB Speed Point o iphumanela kenelo gobane tsela e lebisang papading ya lefatshe ya sebabatso e qala ka metsotsonyana ya letsatsi le leng le le leng thepa swipa reka hapa ka FNB diteboho ho Visa proud partner of FIFA World Cup 2026 FNB lekala la First Rand Bank Limited mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mokitlana wa semolao go na le dipehelo le melao ya tlhodisano
9: Lefifing Monzong Busulating Hanajwale Ite
10: Otso
9: Lesedi FM Kimu Lelwa
0: Kintse kibua Lenta teka tuko kamona Are mufuma hadu waka wapili Nele mutawun Lienu waka sipoko kimu taun Are sebile kitababa taun Kiri kama nsama Lena wansama chena wabari kimu taun Are ye ka nnete o sithule ke tshaba bataung basadi bana ba reng ke bataung ka o fela sekutlwa ke ba tshaba gobane ke bone e kare a icon jale ga ebo mosadi wa motaung o tsebe ore a icon ntate ore wa ba tshaba basadi ba bataung ka nnete go latela ka moo ba mo etsang ka teng yena a ntse a phielela o ba etsa gantla ke sono mane ei a icon wa tseba ka nako nngwe re nagane gore dintho tsena tse dukang dikamano tsa manyalo di etswa ke bo bontate ho bomme le bomme ba teng ba dubang bontate man hai bomme ba teng ba dubang bontate wa ikutlwa fela maybe le ha sebetse o reketse koloi o etsetswa nthongwe lengwe empa e khona e ka nnete jwale ho hlakile hore re ska sheba fela hore ke bontate ba etsang dintho tse dukang dikamano ka hara manyalo le bomme ba teng bomme ona rale tjena ba tshwarisa bontate dihlong le opisa bontate dihlogo man le sadi FM dumel mami di dumel
10: tsunele ke ngwana ona
0: ke a phela mogati wa opetse jwang
10: jo ke motlhoka le bitso so se buima
0: eh ya mami
10: mamela wa tseba bomme ke bona ga senya malapa a batho ba bang nna ke ne ke lebeletse gore ke tla fumana bophelo bo monate jo ganele tsenana e kgona di a boya go thata ka moga dilemo lemo go kene bomme ba senya bomme ba kene ntate wa fokola ba mo isa godimo le tlase jale bophelo bo sa leyo ebile ke a itshwala gore ke ne ke kenelana hantle ntse bomme ke rona re senyang malapa a bomme ba bang ga o ka shea
0: oima
10: ebile ka re o kare bana bana ba seka ba banyalwa ke nnetee bomme re ntse re senya le rona mara a e kgona ngwana mme
0: ga di jalo ka o ne o di labalabela gore di tsamaye ka tsela e itseng ga o ne o ke ga se ntho e leng e o e bonang o e phela ona jwane
10: a-e ebile e kare nka tswa marjale dilemo di sedile
0: le na le bana
10: e ke na le bana ba baholo
0: ee
10: ke na le bana ba banana ba baledi ba baholo
0: jale ha o sheba ke dintho tseo o bona enkareng di ka lokise kapa ho hlotse
10: wa tseba tlwaelo e folakelele ga se ntho tse tsaloka o kene ngwana mme ka maoto a mabedi ntate o kene ka mmele pelo le moya botho ka ofela
0: jale ke utlwa o bua mantswe ya reng ke nagana go tswa empa go a tshwana dilemo tsa ka sedile ka mantswe ma ga o re dilemo tsa go sedile o ga ona motho a ka tlholang a ba le thaselo ya go nyala kapa wena o batla o nyalwa gape
10: ga ke le batle tsile ke batla go iphelela ke le mong le modimo wa ka ke bone ke experience tse dintho tse ngata tsa lenyalo gagolo-golo ga le hula-hulana e mong a ya kwana e mong a ya kwana go na le a sa batleng go amogela gore ke ntate kapa ke nne tshwanetse motho a amogele a tsebe maemo a ye gore ke se ke le ntate ke tshwanetse ke dijega
0: e mme go thata ka nnete empa nna ke dumela gore ga gona ntho e sa lokeng mohlomong le ke le fetole mekgwa eo le ntseng le le ka go lokisa taba ena ka yona mohlomong tse le le ka go e lokisa e le lona fela e le taba e pakeng tsa lona fela le ke le batle mohlomong ditsebi na le kile la kenya ditsebi tsa manyalo ditabeng tse tsa lona
10: motho a sa batleng keletso a batle motho yo mongwe moruti social worker whoever
0: ha batle letho ke bontate ba mona ba reng ga ona motho a tlo ntshwetsa gore ke tsamaise lelapa la ka jwang
10: bona ebile ore ke phela ka mokgwa ke ratang ke utlwa motho wa bophelo wa
0: ona
10: nna ke phela ka mokgwa ke ratang
0: re bua ka ntate a sa le mogolo moo kapa re bua ka motho wa mokae
10: wa dilemo tse mashome a supileng
0: hai bo mme wa ka rategang jwang jwale wa tseya mogotsi yo mono akere re se jwale ka ga o qeta go tsho gore dilemo tsa lona se di le odimo e sa le mogolo ka nnete o tshwanetse a itukise
10: ee ga gathanle ebile gano bolelelwa
0: hai ho thata mme wa ka ho thata empa ke ya utlwa gore o se wa mohetse boemo bona ba ditaba o se wa mohetse bophelo ba lona
10: ke tsenetse bana ke banana ba tla go ha ke tsilina ba tla reng e manyalo nga bona
0: Me wa ka ke le bila holo empa ha re tshepa gore ka tsatsi le leng o tla letsa mona o re hey Thuli mohlangola ke ne ke bua le wena ka moramono e ka re dintho di letsa ba betirinyana ke na le tshepo ya go tlontetsetsa hape
10: ke se ke rapela
0: ei ke na le tshepo eo ya gore o tlontetsetsa hape o re e Thuli ka mora gore ke bua le wena ke le ka bona dintho tse itseng di fetoha nka thaba
10: ke
0: le buile mogati wa utlwa tsatsi le monate
10: mme bye
0: bye bye yo ya momomete motle ho thata ka lenyalong ka mana wa tsiba ka mogho dintho di etsa halang ka teng matsatsinga re tshabisa le bana bana ba batjha o kena manyalong ba tshaba ba tshaba u bone ka re ntwe tsa halang ho babang itla etsa hala ho yena ho di mahlo hora ke le shimele motsomong sabeletso ke le sedu SABC re balwa ditaba ke tsietsi mohaladi

0: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatse diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Habola wa hape karolo ya 10 million rand ya meputso e netefaditsweng. Mme batlodi ba robong ba lehlohonolo ba ka ikhapela 10,000 rand motho ka mong kontane. Reka 2 litre kapa 5 litre ya Oros kapa 6 pack efe kapa efe ya Energy. Romela setshwantsho sa Till Sleep le setaiswa ka WhatsApp ho 076-113-4116. Tlhodisano e fela ka la 15 August. Ho na le melawana le dipeelo.
2: Khosi, ya tla lakana tlo ya ho ebe ho etsa jwang?
3: He, ke my way chomi. Ke boloka ho fitla ho 40% di premium tsa insurance ya ka koloi. Kgwedi le kgwedi, bophelo bo fetohile.
2: My way insurance?
3: E hlile. Ke se ke na le tjhelete e kgutlelang ka pokothong ya ka. Le ntate lapeng bile ho fetohetse ho my way. Jwale re boloka bobedi ba rona ho bolelang hore re na le tjhelete eo re e sebedisang ntho tseo re di ratang. Mme re phela ka tsela e ratwang ke rona.
2: Dipoloko tse sa feleng.
3: Tse tjena.
4: Batho ba nnete, makoloi a nnete, dipoloko tsa nnete. Bakeng sa khutu, iya ho myway.co.za. MyWay ke ra insurance yeo eseng wa bophelo, ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Di-premiumo di itshihlehile ho risk profile ya hao. Ho na le melawana le dipehelo.
5: Pretoria Tswane. Listen fito ke lesedi FM le khubula 88.4 kapa ho SABC Plus app. Ke molemo.

0: di thori o mametse tholwana moletsane le naneo la itlhabolle.
1: Re ntse re bua le me Sara Maswabi, me re qetela ditaba tsa rona le yena ke mosebeletsi wa setšhaba. Me Sara, re bona taba ena ya bana mo fumanang gore bana ba tlhekefetswa, bana ba bolawa ka tsela tse fapaneng. Re bona e ntse e tswela pele. Jwale ha re keteka beke ena ya polokeo le sireletso ya bana, ke dintho di fentse o ka tlhokomedisang batswadi wa ba bula mahlo gore mohlomong e be dintlha tse tlhokolosi tseo ba di buang le bana ba bona go leka go leka gore ba sireletse bana ba bona.
2: Ke a lebogela Thuli. Dintho tsa bohlokwa tse re tshwanetseng go di ruta bana ba rona ke gore ba tsamaele gole le batho ba ba sa ba tsebeng. Bana ba tloele go amoela dimpho, o se o tlhaya motho o sa tliseditse ngwana ao treat or tšhelete kapa eng, because ke tsona dintho tse ba di sebedisang go goela bana ba rona, ba a tsebe gore e na le kotsi ntho eo. Ntho e nngwe le yona ena ya social media, re leke gape re le batswadi gore re be le access. Difounu di se re thusa gore re kgone go ba le access. Re linke difounu tsa bana ba rona, re kwale di mekgwa e meng ya dipuisano gore baseke ba qetelela ba buisana le batho ba baholo kapa le batho ba fosaetseng, kapa gore re kgone go tseba gore na o kene siteng e feng ka nako e feng, go a kgonagala founu ya gae e kgone go mo batla access permission o tshwanetseng a tlo e kopa go wena o le motswadi. So re beye dintho tse jalo in place. Gape re rute bana ba rona gore ba seke ba fuwa di-lift. E se ka re ga o tlhaa mang are o tla mofa lift ya ntse ba tsamaya tseleng ba tswa sekolong, gobane ke yona tsela e ba kwetelwang ka yona ba qetelela ba iphumana ba kenne mathateng. E nngwe ke yona eno ya gore ba tlhokomele mmele ya bona gore ba tsebe gore mmele ya bona ke ya bona. Ba seke ba dumelela mang kapa mang, le ga e ka ba ke matitšhere, le ga e ka ba ke mang, go ba tshwara ka tsela e etsang gore ba seke ba feel-a ba le comfortable le bana. Ba hane le go ba le diphiri le batho ba bang. Ga motho a ka re go ngwana o seke wa bolelela mme wa gago kapa o seke wa bolelela motswadi, ngwana a tla tsebe gore ntho eo ka bo yona it's a red flag. Ke yona e mo bolelelang gore o tshwanetse ya phakisa a ntsebise ke le motswadi.
1: Taba tsa botlhokwa mme Sara Maswabi, re re o lebogetse ka lesedi le o faneng ka lona. Ga re boela re kopana gape nakong e tlang mme, ke lebogile haholo.
2: Ke a leboga mme le bamamedi ba gago.
1: Thank you mme. Mamedi e mehlano metsotso pele go rra ya leshome le metsomedi. Ke Thuli Baby Maletsase Sejake DJ Lovers, re sentse re re go wena sala gantle, re tla kopana le wena gape hosane go lena la itlhabolle. Me ke o sia ka pina victim, basebetsi mmogo le nna ba latela gobane metsotsong e mashome a mararo gam fela ka mora lenaneo la imatlafatse re tla kopana le Thuso Motaung ka lenaneo la jwale ke nako athimanehe Thapama, re tla kopana le Moifo wa Reatella T ke Thabo Mokone, Lebo Mawela mmogo le Bongane Chabalala ba tsamaya le KG Kagiso Sebodi lenaneong la Reatella. Ba tlang ka ba uisemane horeng ya botshelela, mme dipapadi le tsona diteng mo mamedi motle o sekebe wa leka wa fetwa gobane re sentse re shebile gore go se o setse fela matsatsi a robedi pele dipapadi tsa mohope wa lefatshe di thagoa, mme Sebidi Moleife le Moifo ba o tshwaretse ditaba tsa bohlokwa lenaneong leo la dipapadi o tlo seke wa fetwa. E re kosia ka pina ya Candy Victim.

le ya kwahela di bakeng tse ding ho bata haholo ka mane ka kapa pula iana ke a o kopa ke a o kopa ke a o kopa ke a o kopa ba ka tsama hore le khona utlwa lesedi FM mono ganna hantle a theola lebelo o ganna ntle o theola lebelo tabengwe hape o keneng ke bua le mongadi Jabu Mbalula ya tshwereng lefapha la dipalangwanga provinceng ya Freistata ke hore dikotsi di bile ngata haholo provinceng ya Freistata mafelong ana a tswa feta a beke mo mamedi mamela ha ile Maria jolo ka ile Maria tjena nako engwe o ba le mohudi o mongata mme a mohudi ona o ba mongata o fumana hore dikontiri mane kontiri tsena o fumana di ba metsinyana metsela ya thella tabengwe hape ya bobedi ha ile Maria ha ona o tseba hore na ke o kae mono o fumana ho ena le wa tseba le qhwanyana bona le mane wena o tla o jahile ha o re o tshwara mariki be e thella e kopana le koloi e nngwe Maria tjena o batla hore o hlokomele haholo gobane pula e nele mmile yana haholo Freistata mona ke batho ba kae bana ba supileng ka kgola ba tlokaetseng mafelong a beke fela ka baka la dikotsi tsa mebileng theola lebelo hlompha melao ya tsela tlowela o jaha o tla fihla mo o yang ha ele ore o tloile ka mora nako ga o sana taba ganna fela gore o mpe o fitlhe mo o yang ntho e nngwe gape ke bosiu ha o kganna bosiu diphoofolo a se ka diphoofolo gona jwale ae tlaka lera phoofolo dingata mebileng ya rona mona Aforika Borwa ke a kopa theola lebelo le bosiu mme mabone a gago e seka ba mabone ana a masetlhanyana ana a fififielangana e be mabone o kgona o bona gantle ga ke re o kenye mabone ana ao batho ba bangata ba ikenyetsang ona a re fatlhang a botlhoko bosiu e balaola sephetephete re thusentle go na le ditraka tsena le mabone a kareng a ditediamo e ka re ditraka tsena ga di ka kopana tsa ema di le nne fela bafana ba ka bapala moo go na le ditraka tsena le mabone a tshosang go na le divene tse ding tsena tse sebediswang ke borapolasi mabone a tsona ba o fatlha nakong ga o tla gore a ke lesebeng mathata a kareng anotlhe balaola sephetephete ye metsotso e masome a mabedi le metso metlhano pele go gora ya pele Pibo Bryson o tlhokagetse tlhokana le mo di masome a supileng le metso metlhano go thuila otlwa ke stroke Pibo Bryson ke mongwe wa banna ba kileng ba tla le ka bo Sun City ya ke mongwe wa banna ba rokileng ra ba shebelela Pibo Bryson robala ka kgotso monna o se o tla kopana le dikakapa tse tsamaileng bo mongadi Barry White o se o tla kopana le bo Whitney Houston gobane o ne o rata Whitney Houston haholo monna Pibo Bryson o se o tla kopana le ena kwana mme tla re ga le kopana le tla bina mmogo ba bangata ba o tlang kopana le bona se o tla kopana le kakapa tse kgolo tsa batho ba batsho tse ileng tsa bina ka nako e thata ya kgethollo bo Mr. Brooke Benton so o tla kopana le bo Percy Sledger tseleng mono tsamagantle monna Pibo Bryson fela he motho motle jwalo ka tshebeletso ena e le ya Sesotho ke tla qala ka sannere o tsamaya le Thabisang mme ba re go wena tshepo ya ka.

0: ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand. Ile chalet le di bonus bet. Ka Hollywood bet le spinner zonke mystery puzzle. Betcha ka tshuranta ka pofija. Di papadin tse khatshileng tsa Playtech. Laboraro le leng ka half past 6 thapama. Ho fitela ka half past 8 bosiu. Le sonta ka half past 4 thapama. Ho fitela ka half past 10 bosiu. Bakeng sa moeta o hapa meputso e babatsehang. Betcha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Pele mabone ya stadium wa kgantsha, pele bolo ya maoto e busa, FIFA World Cup 2026 ya kokota. E phela hona mona le wena, FNB le Visa. O ka hapa e-travel vouchera ya 200,000 rand. Kgetho le leng le le leng ha o thepa kapa o swipe karete ya hao ya FNB Visa Personal kapa Business ka 50 rand le o ya hodimo. Ka lebenkeleng kapa online, kapa o amohele 1,000 rand le o feta e le ditefello ho FNB Speedpoint, o iphumanela kenelo. Hobane tsela e lebisang papading ya lefatshe ya sebabatso e qala ka metsotsonyana ya letsatsi le leng le le leng. Thepa, swipe, reka, hapa ka FNB, diteboho ho Visa, proud partner of FIFA World Cup 2026. FNB, lekala la First Rand Bank Limited, mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mokitlana wa semolao, ho na le dipehelo le melao ya tlhodisano.
2: Asimoya mochemotle re a metsotsongele shumele metso mehlano pele ho hora ya pele. Me oske wa suta ke tlo ba palla pina tsa Pibo Bryson. Me Pibo Bryson ene le sibini se ne ntse rata le la palena la bo Sisi Winans. Me ona le pine nngwe hape ne nga rata holo ha holo ha ibinwa ke Sisi Winans. Le ona ya tamela ka jeno ke kopa hore ke tla ko ba palle yona o tlo utlwa hore na ho baneng ane a rata pine na. Ena a Pibo Bryson ya seng a ithoballetse ka jeno o hlaile ka lemo sa 1951 o hlokala a le modimo a shuma supile nne metso e mihlano o sa tla kopana le bo Luther Vandross mme o tla bela kopana hape le bo Mashley Michael Jackson the dancer ere ke fete mo mamedi hona le batho ba bangata hona le batho ba bangata hona kwano Afrika Borwa bao lefapha lena le sebetsanang le dipasa di ID tsa lona mo le dipasporoto tsa lona le kwetseng di ID tsa bona hona le malapa hona le ntateng ga batla ho ipolaya go bana o hloleya ho fumana tshelete ya hae ya pension lefapha Home Affairs e kwetse ID ya hae by blokile ke tla e beha jwalo me Home Affairs e se tswa le khotleng la dinyewe ka o blokwa ha di ID ya hlolwa mono ba e kopa hore ho bulwe di ID fela ho bona la ika khatello yena e le nteng hona jwale ya botata ba hore batho ba tsejwe kwano Afrika Borwa batho ke melata eng ka fa e etsa hore Home Affairs e papa ha ne ke tlo bua le mamkubung hona jwale hore na le fapha le ring hona jwale le fapha le na hanne joang hona jwale ka di ID tse blokweng mamkubung ka itse di aka dumela
3: dumela ntate tso le ka mamedi ba se di FM
2: ke le bo mamkubung mamkubung putso ya ka ke ena le fapha jwale le na hanne joang ka di ID tse blokweng
3: decision e entseng ka thuso hore batho botlhe bao di ID tsa bona ba sa kgoneng ho di sebedisa hobaneng ba le blocked ba tshwanela hore ba itlhaise diofising tsa rona batho bao ba filwe until the 10th of July hore ba ye ba lo bona di-immigration officers hore re be le bonnete ba hore e fela e le baduti ba bona South Africa ha ba thola ditokomane ka tsela tse sa nepagalang.
2: Mme na mme mamkubung ha ke botsa tlhe kgaitsedi yaka na ba fane ka letsatsi gore na e be batho ba blokilwe neng kapa e mong le mong eo ID ya hae e blokweng
3: batho botlhe ba blockilweng before the November 2022 gobane already after 2022 go laba le metšha e nepagetseng e re leng ra e latela pele go 2022 re ne re blocka o sa fua le monyetla wa gore o itlhalose gore o mang o etsa jwang jaanong bao ba blockilweng before November 2022 ke bona ba o reetsang boipiletso go bona and ha ba tla di ofising ntate thuso ga ba tle fela ba tlela gore ba tlo interviewa ba be ba re fumane ditaba ka botlalo and-e go na le ditokomane tse tlhokagalang gore ba iphuwe gore ka nnete bona ke badudi ba South Africa.
2: Mamukubung ke kopa o mamele mona wena ke kopa o mamele tabene e ko fang yona kgaitsedi yaka e ke e tlhomphang haholo hona le batho me ibe ka tabena ke buang ka ona mamkubung akae ngola kapa a e hopola kana ko ya president Nelson Mandela ho ile ha bulwa ha thwe batho ba tla fumana di ID tsa kwano Afrika Borwa me le tona kana ko eno ine ile mme Nkosazana Zuma hona le batho ba bang ba tla mbareng rona di ID tsena ri ile ra di fumana kana ko ya ntate Nelson Mandela ha no bulelwa go thwe batho ba sebeditseng ka dilemo le mokwano Afrika Borwa ba ne mbale mirafo ba bang ba sebeditse le motse mashuma mararo mashuma emane ba itswa ka bo rona le Sotho ba ile ba nka di ID tsena ba ile ba fumana di ID tsena me le montsane kwana ya ba ba makala ha ba fumana hore di ID tsa bona jwale hona hona hona hona mora nyana tjena di blokuwe hona le ntate nke ke nka mo lebala ha ke no lebala tsela eo ntate wa neng a lla ka yona a tlile le bana ba hae ba bahlano mona bana ba lapile a na le tšhelete bankeng itse ha mpontsha bankeng man ka na le tšhelete e tsang 780,000 empa ID ya hae e blokilwe a hloleha hore a fumane tšhelete eo ha ke no lebala sello sa ntate o hekeng mona ke le ka utlwa bohloko bona bo sa tsweng madi me ke e mong wa bontate ba sebeditseng Afrika Borwa mona le motse mashoma mane le metso e mmedi ID ha e ka e blokuwe ke re ho wena mamukubung kgaitsedi yaka e ke e hlomphang haholo go na le ba bang ba tlatla ba tlo le bolelela gore rona re le da di fumana ka nako eo ya ntate Mandela mme ke go fa le tona kana kweo e ne le mmeng kwa Sasana Zuma ka le hlonono o ntsa phela e be ka e ka re batho bana ha batla le tona le tshwereng hona jwale le ka bala bitsa bo mmeng kwa Sasana hore le ile la e sebetsa jwang taba ena ke a le bua mme ke ne ke e beha ho wena fela jwalo hobane o tsama dikopano tse kgolo le bona ke a le bua
3: ke a ntse ke tshwenso ke a dumelana le wena hore ho kile ha ba le piletso eo e jwang empa ka nako eo ga di-ID di ne di tswa di ne di ngolwa gore country of origin ya gao ke Lesotho jaanong bao ba jalo ga rena mathata ka bona mathata gona jale ke bao e tlabe e re country of origin ke South Africa empa re na le bopaki ba gore wena ka nnete ga o modudi wa South Africa o mo tswa o le Lesotho jaanong ke nagana gore di-case tseo tse jalo so nice di ka dilwa le tsona differently gobane ga jwale bana be re sebetsang ka bona ke bana be re reng nna me South African ke tlhagetse mona batswadi ba ka ke mona empa ID ya ka ke ena e kwetswe and-e lebaka la gore e be di kwetswe ke batho ba nagane re sebetsa di-green book ka nakwane motho na ka ntsha photo ya gao moo a kenye ya gae e be wa tshela ga tshela maponisa ga mo fumane re be reng ka ID eo re kwala gore monga yona wa nnete a kgone go itlhaisa
2: ema o na teng mo ka kopo re tloya mabenkeleng re tse o tla e kwala
4: kananelo ya kopo ya Capfin loan e putla ka feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori sena wa se utlwa ka rona re o amela fela hanyane ka seo morudi ya sengotseng
5: go ne go le bonolo ke ile lebenkeleng la PEP ba ngodisa ditokomane tsaka ka fumana SMS eng ananelang tsatsi lona leno ka lehlahlamang ke a tšhelete e se le akhaonting yaka
4: etsa kopo online o tlo o bone gore go baneng di-customer tse fetang 10,000 di refile 4.7 Google rating Capfin ke mofano wa mokitlane wa semolao go na le dipehelo plan smart think Capfin
6: Ana o lemetse kotsing ya koloi o longwe ke ntja kapa bohlaso ba bongaka kotsi ya sithunya kapa hona ho tshwara ho seng molaong kopana le Mphela and Associate boramolao ba phahameng o ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street Menlo Park Pretoria o tla lefa hangwe fela haiba o hlotsinyeo ba letsetse ho 012-452-9260 kapa SMS a law le lebitso la hao ho 48390 Mphela and Associate setting the law in motion hona le melao le dipehelo
7: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao, ho tshwara ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
8: Etocard ke di rata.
9: Re papa o patala yona card eo ngwanaka.
8: Papa, o tiisitse.
9: Ka my cashback ya my way, ke tlo iphumanela 10% ya di-premium tsa ka tsa kgwedi.
8: Hobane
9: ke sa claima dilemong tse pedi kaofela.
8: Okay.
9: Jwale he, ke tlo ba le tjhelete ya hore o ithabise ngwanaka. O iphelele bophelo bo ratwang ke wena, nana.
8: Ke leboha, papa.
10: Batho ba nnete, makoloi a nnete, meputso ya nnete. Bakeng sa khoutu, iya ho myway.co.za. My cashback ke karolo ya dihlahiswa tse tshwanelehang tse lefuwang ka mora dilemo tse pedi ho sa hlahlelwe claimi mme di-premiume kaofela di lefelletswe. MyWay ke ra insurance eo e seng wa bophelo, ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Ha ko lebohe mme, ha re kwale mme wa ka. Batho ha batla batle ba tshwere eng bana ba di ID tse blocking home affairs e kopa hore batle le eng
3: di tokomane tse hlokahalang tse e ka ba ha re hopole pele hore ke di tokomane tse tse tlo prove hore ka nnete you are a citizen ya mona now me hlenyane ya rona ya khale re ne re fuwa di birth certificate tsena tse ngotsweng ka matsoho iba motho a sna yona eo a ka re tlisetsa le yena e computerized e print one the original birth certificate is in intact and we print kapa a tle le proof of birth ya tsetlele mo mahlahetseng teng ibe ba ke nna ba tswa di ho prove hore ba tswa di ba ho ke ba mona e ba ngontse ona le reference book ya ba tswa di kapa di death certificate ka bona o tla le tsona primary school o ka be re fumana extract mo e bontshang gore o qadile sekolo moo kapa le yona house permit e bang e le teng gobane house permit ya bontsha gore ke bo mang ba neng ba dula ntlong eo ke nngwe ya bopaki go na le motho ntate thuso a ka reng nna ga ke na tsona ditokomane tseo kaofela tse o buileng ka tsona mare go na le mohlomong bopaki be ke sa bo balang mona mo motho a reng be e tla re ga ke boshera ke bona gore ke document ya kgale ebile ga o na le mo o ka reng o ka e kgona go etsa teng ke tsona tsenong and then go tlhokega le copy ya informant affidavit ya relative e reng ke a paka gore ka nnete taba tsena ke tse e tsagetseng ga go tlhokwa gore tokomane tseo tshwanetse di prove gore ka nnete wena o modudi wa mona
2: mme batho bana kaofela ba ye dikantorong Afrika Borwa ena kore Afrika Borwa ena yohle
3: ya ntate thuso ba ya kantorong tsa home affairs tse pela bona ba lo bona di immigration officers so ha ba fitlha ofising motho a kope for an immigration officer and re sa lebale gore monyetla ona o hlaile go fitlhela di 10 tsa July lemong sa matshenatshenelongosone
2: me wena momamedi motle momamedi eo ke moratang momamedi ya ratang le CD FM wena ya bloketsweng ID e ya dikantorong tsa home affairs kopane le ba immigration buisana le bona o tle le dipampiri tseo mme a qetang ho bua ka tsona o ye mono o ba kope hore ba o thuse tsamaya o ba kope hore ba o thuse kaofela e mong le e mong ya reng nna ID ya ka e blokuwe tsamaya e ya dikantorong tsena ba o thuse e be ka basebeletsi bana ba mmuso ba ka ba le pelo ya ho mamela mo a yenwa ya tlatla ka me ya kgole dikhapa mono a kopa ha ke le ba le sello sa ntate o ke qetang o bua ka yena le khale ke bona chelete a ikene mpa gone o ifumana ba bang ba kopana lo re ID e blokwe ha fihla banking e bong o tla kopana lo re ID e blokwe kana kwe wa reng o ile o pata mai ka pa ile o pata ntatae ha fihla tlo batla di chelete tsa o boloka ho bo thwe ID e blokwe ke nthwe bohloko hloko hloko hloko hloko hloko hloko e entsweng ke Home Affairs Pretoria mane e bohloko ka tsela e makatsa mo batho ba rona ba batho ba batso ba ile mba hloleya le o pata batswadi ba bona go bane ID tsa bona di blokwe chelete e dutsi ka di banking ibile ntwe bo hloko a mpiwe nke ke ka ile bala ebe ka ba sebeletse ba Home Affairs ba tlang o kopana le batho ba ba ka ba le dipelo ke a le boa mme khotso ere ke fete mono he mo mamedi e mene metsotso hantle fela pele ho hora ya pele o mametse le sedi fm ere hanyane he ke te ko fepina e o munnenwa ane nga irata ene ngile pelo nya hae ya sisi winings ho ba ke ditabeng ka mra mono ke tla tswela pele

0: ya ba pina mo nate ko fileng yona pina mo nenwa aseng a hlokaetse ke na le mo mamedi kwano mo hale mona idea hai e blokwe empa o ile a vota dumela ntate hello ntate hello ndate wa nkutwa alo ngwaneso ai mahala rona na le mathata botata ke mahala wa rona ho lupile ai o ntlo ntle ke mona ba tla bona ba shebane bana ke a leboha ngwana mme ke ne ke re ke bua le wena jwale botata ba rona ke mahala mme ntate o re ile a fitlha kwana Afrika Borwa le mong sa 1977 o na le bana ba bahlano jalo gona o bolela gore bana bana ga bana dipampiri ya utlwa ntho ke neng ke bua ka yona thaba ke yona ntho ke neng ke bua ka yona o na le bana ba bahlano ei o la ba maatla le yena monneno man ntate o ile a ba maatla gagolo o ile a ba maatla ei tsokotsane se se kalo banna setsokotsane metsotso leshome le metsoropong ka morago ra ya peleng re tlo ya mabenkeleng moshaneso mwala wa ka o mphoqile motlhomong na le mo mamedi mong le yena a reng motaung le nna ke na le bothata bona bono ba idea ka e blokilweng ke tseye gore ganyane ke mofe ke mo gopotse gore ba itse a tla tshwere eng ga ya dikantorong tsa Home Affairs go tloa Motsekapa o fitlha Limpopo go tloa Limpopo o fitlha Motsekapa e ya dikantorong
1: Ke lodu ma million sa Shoprite e ba monyete ngo ikhapela siabo ho 30 million rand ya tshelete le meputso. Hape boluka di solong tse jolo ka 2.5 kg ya tsekere tseo ya Hewlett ka 56.99 le 10 kg ya long grain parboiled white rice ya Tasty ka 139.99. Di fumane ya mabenkeleng ohle a Shoprite Northern Cape le Freistata ho fihlela ka di 7 tsa June. Hona le melawana le dipelo. Ha Shoprite fela.
0: Ntate thuso rona re na le bothata sheba molaetsa o thabang o shebe kuna mme wa rona o hana o re etsetsa di-ID a re batlele di-birth certificate o re ha batle ha o ka etsala gore ID ya hae e blokuwe moo o e fumane jwa mme bana ba hlahetse ka kwano ka Afrika Borwa bana ba hlahetse kwano mona Afrika Borwa jwale ha ba le bana lakane ile ya tlola mollo lakane jwale o hana o etsetsa bana o re bana ba ba phele jwang ke mme o re jwale ha ID ya ka e ka blokwa mo ha ke re ke le etsetsa di-ID ke etse jwang bana ba hlahetse ka kwano e blokelwa eng mme go baneng sa itsetse bana di-ID ya e tla blokelwa eng gona jwale ke moo go buletse gore batho ba ye dikantorong ba ile lokisa bothata bona ba di-ID tsena tse blokilweng jwale mme na o tshaba gore e ka nna ya blokiwa ga ka a thusa bana ba ye ka di-ID o na ba isa kae bana ore bana ba ba phele jwang ore o etsa leng ka bana ba mme o seka nkutlwisa botlhoko o seke wa leka wa nkutlwisa botlhoko tsamaya thusa bana obane ka di-10 tsa July ho ya kwalwa

0: metsotso e mašomo a mabedi le metso e meraro ka morago go ra ya pele. O mametse Lesedi FM. Bana ba na di-ID mme o gana o ba thusa. Hallo, ke ntate Thuso Motaung, o phetse hantle? E re ke tle ke fumane ausi mona. Ausi o moyeng go Lesedi FM. Dumela ausi.
1: Dumelang ntate, le kae?
0: Re a phela. Ausi e ga ona idea ka mona ka Aforika Borwa e?
1: Go jalo ntate, empa mme wa rona o tlhetse South Africa, everyone ba family ga e ba saetse ka mona. Rona ya beele gore mme wa rona o thola motšhaufa kwa di-mining. Wa Lesotho, ntate na sebetsa di-mining wa Lesotho. Nna ba rona ga reetsa a ba re nka rona go sela, ga sela ka mona ba a re isa gae a fitlha re sianong kgona rona ya bana o itlhela South Africa o phela bophela ba gae. Ga se galane re mothola ge kopa ga go tsetsa di-ID. A ga keke because ga batla ID ga e ka blokuwa because rona re tlhaetse Lesotho.
0: Jale lona le tlhagetse kae lona?
1: Rona re tlhaetse Lesotho because mme a kana na le motšhaofa wa gae na sebetsa di-mining. Ntate o ne le motho wa Lesotho mara no o tlhokofetse.
0: Jale lona le dula ka mona ka le le la mmatla mme wa lona la ba la mofumana.
1: Ga ba ka mofumana, ge mofumane no o na le ntho ngwe le nngwe jalo ge botsa go mmotsa gona e tlo blockuwa jang because o na le birth certificate ya South Africa ebile o na le ID ebile o na le tom pass ba tla blocka jang because o na le everything that proves that gore wena o motho wa ka South Africa.
0: Le ba kae hae?
1: Ge so ge ifonta de thuso.
0: Jwale motšhaofa o sa tlhokagetse.
1: Le ena ke a bona mme wa gona ona etsa bana le ntate ona and then ga keta re sianong kgone wa ka ena le ntate ona ba itlhela phela ba bona ba go ana le ntate o jang ga re tsebe ga ya go bo ntate go tlwa tho senemo ya gona ke a bo ntate wa re fitlha go kwa tho a mokgale ntate a tlhokaetse. Jale motho re setseng ka ena ke ena a tshabang gore ID ga e tlo blockuwa jale rena e tlo blockuwa jang because wena o na le everything that proves gore motho wa ka mona ntate ole o ne gentse lena le ena ga yo tlhokofetse.
0: Yena monga ditaba ntata lona.
1: Monga ditaba ntate tshwa ga family ni ha ile kotse ne re fonda ma re fumana seni me go nore ka nna ba ke a mo le sotho mo go gotlala te go tlhola ga gale mo fana ikele.
0: Jwale di dutsi fela mona Afrika Borwa le a thosa le kena mona letswa mona ha lena ditokomane.
1: Ebile ha re bua ka gore teng ge a o retsetsa ebile wa ba le ya wa go sia wa ba le ya like wa ba le ya.
0: Malona ya letswalang
1: ntate thuso ha ba a re itlo blockuwa jole ena o tlo phila jang because o sana o sale over 60 sa ka gola motene ke a bona jole wa tshaba re itlo blockuwa na at least ke a sebetsa ke gonne go ketsetswe special work permit sana sa lesotho mara bana re sa ba sebetsa ba gonne tsa nix ba di tsife ke nna sala sebetsang la bank thusa bana beso.
0: Jwale mpolelele ha re kwale tabena lona le hlahetse ka mona ka South Africa na kwana kopana le motšhaofa di mining ya ba le ba teng la hlahela mona South Africa go tloa mono ke a lenka a lo le sia kwana ho
1: le mo wa hai
0: empa
1: le empa ke hlahetse ka mona na empa ga ke tao hla ke a bona ausi na batla go tla back to life eng hai a fitla re sia leng gono e monga hlae hape jalo a fitla mo sia leng gono kwana hai. O khona ka nna le nna o sokotse go tsetsa di birth certificate tsa Lesotho because mme o na le siko mara mo rena gona motho so at least re gona o phela jelo ka ba a iba le Lesotho that is why re ba a iba le Lesotho because o khona le tsa matla gore at least you have to belong somewhere so at least re ba a iba le Lesotho ke re tla ba ba a iba le Lesotho leng gona gona mara o khona gona le nna ntse le motho sa ka South Africa a re sia a tla ka mona re sala ke le bang jalo ka tetiso
0: ah
1: ha se le re phela re le bang
0: leto la lona leto la lona
1: ha sa le phela re le bang le ngone le na tlhokofala re yo tsa mmego go ne tlhokofetse jwale le lefu ha ka batla la ngone khone la bolikwa ke gona ka go
0: ngone yo na ke mme wa mme wa hao
1: ke mme wa mme wa gona le ena na le ID na le birth na le tom personal everything but for the sake ya gona o la sacrifice o phela le gona le sotho.
0: Jo jo jo jo jwale mpolelele mona le ha le utlwela ba re le hlahetse o kae ka South Africa, Carletonville, Orkney, Welkom, Monaling, Mirafort, ba le hlahetse kae?

0: o a baleha mme
1: o a thaba a rona na ID ha tlo blokuwa
0: a ke leng hape go mme le dule fatshe le yena le mme o seke wa tshaba go dule fatshe a le tlhalosetse gore ke ntho e tsang gore a tshabe
1: ntho e tshabang tate ke so ore ID ha e tlo blokuwa because rona re bana ba Lesotho and re bana ba gae kere what if bolta di DNA test proof gore re bana ba gago ntho nngwe le nngwe re tla e patala everything re tla etsa ga o bua ka di-I D bile wa baleya
0: joreere
1: iphelela ka lebang
0: ke pale go tlang pelo ena e gotla pelo a botlhoko empa e kare le ka gutlela gape go mme a tswa kamora beke tse tharo o kontetsetsa gore ga le kopana le ena o itseng le nna ka mona ke tla botsa gore ga o le jalo bana ba le teng ke bana bana ba re bona ba tlaetse ka Aforika Borwa jale mme wa bona o ile banka bonyaneng ba bona a ba sia ka Lesotho gore a tsebe o etsa dintho tsa ego ya ka motlhalosang ka teng gore e ne re ga a tleta o fumana ngwana a re tu a tshele moedi a
1: ekgotlelela megafong go ntate
0: a gutlatle merafong
1: gojangtate
0: ngwana e mongwe a be teng a mo sie ka Lesotho a gutlape a tle merafong
1: ntse re salaleng kgono
0: ke leboa ka mora beke tse pedi tse tharo tlo ngolle gape le bue le ena le nna ka mona ke tla botsa
1: ke
0: le ntate ke so ke leboa ithabang go bima go ba ngwana mma ba o balehele ga o bua ka ntho ya botlhokwa kana kore a ko utlwe ntho tse e tsagalang malapeng a mang le metseng e mengwe wena o ntse o re o na le mathata utlwa batho ba bangwe ba na le mathata a makaka mma bona o ya baleya ga ba batla fela di-birth certificate wena ka mona gore he nna ke na le mathata hela nna ke a sotlega hela nna utlwa batho ba bangwe bona ba na le mathata makae yaba monnenwa people Bryson ha a dutse a le mong jalo go thwe ka tsatsi leno o naya ntweng ya ditebele ga o ne go lwana Mayweather ee o naya mono mme ba re ka koloing eo ba neng ba e palame limousine eo ba neng ba e palame ba tsamaya ka yona o ne a ba pala pina ena

0: Get set, get ready, go! Zia, zia, zia, zia, kala mo San City. Bukitwa muholo wa mino, wabu chaba, wabu itabi sobo sa feeling. Kiwa, uso ufihile. Bukanya mitzwa leo fete miralo ya hau ya hui eta. Utla sobe munati mukiti omu huluka ufitisisa wanaha. Usikaba fetwa ki munati wa mino, bukano ya batu, le munati wa mafelo wa bege. Ditikiti sense di zama ya dia fela, fumana ya hau isa leha jwale. Zia kala mo San City. To utwa nati felwa ki mino, utwa iketa uro. Mino, come on, tetsi. Fumana ticket ya house spa, lit ticket pro. Ya, Mo San City.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. Ere ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Khosi, ya tla kana tlo ya ho ebe ho tsa jwa.
3: Hey, ke my way chomi. Ke boloka ho feta 40% di premium in insurance ya ka koloi. Kgwedi le kgwedi. Bophelo bo fetuhile.
2: My way insurance.
3: Ihlile. Ke se kena le chalet e hutlelang ka pokothong ya ka. Le ntatela pe ku bile ho fetuhetse my way. Jele re boloka bo pedi ba rona ho bolelang hore rena le chalet e hore e sebedisang thontse hore di rata ka mere phela ka tsela e ratwang ke rona.
2: Ndi boloka tsa sa feli.
3: Ke tsena.
4: Ba tsuba nnete. Makoloi a nnete. Di boloko tsa Needy. Bakeng sa khutu, iya ho myway.co.za. MyWay ke ra insurance ye we seng wa bophelo. Ya nang le license e bile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Di premium di tshehile ho risk profile ya hao. Kuna le melawana le dipehelo.
5: E mo mamedi, hona jwale he ke na le kaitsedi ya ka mona puleng mopedi. Khotso me dumela hle mona motsemoholo Gauteng.
6: Dumela ntate Tshiso, ke dumedisa le ba mamedi ba Mpedi FM.
5: Ke a leboga mme, ha re ke re shebe, re eme jwang ka metsi he o fihlela jwale?
6: Ntate Tshiso, ke ka ne ke buile beke e fetileng hore ho na le tlhokomelo ya metsi e rerilweng ke Rand Water and e etsiwa ka mekgatlhelo e mebedi. Jwale mokgatlhelo wa pele ba qetile ho etsa, o etsahetse ka ka dithutsa Phupjane, which is maobane ka dithutsa tsa June. But in terms of ditsamaiso tsa rona, ditsamaiso tsa Crown Gardens, South Hills, Commando le Midrand di ntse di ntlafala butle butle. Mme maemo a polokelo le phepelo ya metsi a ntse a tsitsa. Le ha o le jwale ntate Thuso, ke ntse re fana ka metsi ka ditanka. Ke tlotla la pele ke tsana ka tsona di bakeng tse lore teng tsonta ndi a wa ka e tsifile ena ya metsi ba ke he hona le improvement e kgolo haholo except for di bakeng tse tse lore teng di phahane tsentse di tswela pele ka go bana le gatello e tlase ya metsi
5: ko ena ye mradi mo ko ena mpolelle mona ngwana mo pedi jalo ka le ntse di bile le ntsha le di tracka letsang ha le qeta jwa le batho ba se ba fumane metsi ka ofela le tlo kena jwa le ho mogahlelo wa number 2 wa bobedi jwa le sebetsana le marrangrang ana a lona
6: e ya ntate tshe mogahlelo wa bobedi o tsala ka di 17 tsa kgwedi e tla ya ka yang o yone le kgwedi ya Phupu. So from there hape ho to palwa hape ka di phepelo ena ya metsi ka ditanka. But re sa lebale hore le Johannesburg Water ena le tsona ditanka tse lo rekeng ke tsa rona. Di rekile for hore e phepele di mentse lo rekeng metsi ha kgone finyella teng. So once di tlhokomelo ena e fela then diteraka tsena then di kgutlela ho fana ka metsi dipolekeng tse tshwanang le di-formal settlements.
5: ha re le bue empa pele ke kwala na o ka tsiba dibakatse o reng tsena di batla dina le bothatanyana o fihlela gona jwale na ebe ba o file tsona ba re akere ra o bua le sedimane a go tshoro e ka ba mona le mane mo batho ba ntse ba fumana metsi ka ditanka
6: but the thing that it makes it connable coronation really especially come reason be the lo reken di mana metsi ho system ya rona ba rent command system so bo pristine coronation really bo tsopa ya town jwalo jwalo le ka di plekete welang ana our midrand region ke tsana le bo ivory park ba tsana re di fana ba tsana metsi ka ditanka dingwe
5: ke le bomo kwena ke le bomo sa spuleng mo pedi khoso
6: ke a le bomo tete tshe
5: ere ke fete mo no utlule he mo tshe motla ka mona ka bo sofa ya tamna e ka ba ka opola senya ka mara sofa ya ta ona tshojo lo ka bo sofa lo na te mona Brixton ka u file Auckland Park lo na te mono ke mo ntso na le bothata ba metsotso re e u dimu mane Brixton e u dimu mane hona le ralla mono le ralla ke le na ke a le bona tshava ore guye.

0: ke ngwana a itsang geology
1: e ya ntate thuso hle
0: o batla ho sebetsa di mining
1: e ya ntate ya kopa ntate ke tsaba ba ba ha ba le sotho
0: o wena o ngwana a tswa ka mona ka Afrika Borwa
1: e ya ntate
0: ngwana o tswa le sotho
1: o tswa le sotho la thola ba zari so kana kwa ya kofitula a feila ka 2020 Adula 3 years ha mona ntse go batla sekolo go re ntse re sekolo ntate ntate o se tsa di kontra ka hleke go patlwa
0: Thabang a go itse tsena a go nke nomoro ya mme o mokopanye le bo a usiba le baneng ba le teng mana ba le sotho ba sebetsang ka di bazari go ba ngwana go na le mo kgile se ke mo fitisetsa te mme o ntse ntle a re hlalosetsa gore ngwana o tswa le sotho a go itse a go tswa mme o lukile Thabang o tla o tshwara ka mono ke o he Thabang o mo fe di nomoro mo fe di ntla ka ofela na le bo a usiba re kgile nra bua le bona ba Thabang le sotho mane ba ile ba bua ka di bazari re ba thusa re a leboa Thabang a ko motshware mono hle monna re bona rena jwang mengwana keno wa ithuta geology

Aw thula thokola mama thula ungakhali Lady Smith Black Mambazo Mbuso Khosa Linduduzo Makhathini bari thula ungathali ungakhali aw tsena ba di bapala mose mana o tla bona ba thabile hampe mose kwana ba Lady Smith Black Mambazo itume a holo mose ho mawatla hona le matlo a sa felanga Eric Shebe hona le matlo a sa felanga me batho ba lla ga go loka matlwana sa felanga ka mona ka bo ke o

banna ke bo thembisa ke ka ma ke buka ena hola ke ka mo ka bo thembisa ke sa fosi mo matlo a sa felante e kuruleni fosloras ke fosloras hona le matlo a sa felang fosloras me ba re matlwana na a ua ka technology ena encha ya morao tsena ka ba matlo a legolo ha so fele jwa ha ba botsa maspala maspala o ya kwana ha ba botsa lefapha la matlo mona Gauteng le lefapha le ya kwana thaba mmona re tlame re fumane mmona wa maspala MMC ya maspala ya matlo ka mona ka ekuruleni re botsa rona matlwana le kgolo hoetsala jwang ka ona wa bona ha isale a ema matlwana a le kgolo ke nako e telele me le lefapha le ka tlasa me mothara le lona le ntse le botswa dipotso me mothemo tla tlame re tle re motse e dipotso e tla ba ntate le sufi ke ka mona ka fosloraso ke fosloraso ona le matlo mono a sa felang batho ba lla ka matlwana gore go tla jwang go baneng me ke matlo a le kgolo ke matlo a le kgolwano a sa felang ka fosloraso tabengwe hape ha ke tswa ka matlong fela a se fosloraso fela ana go ka hape mane mo ne ba a ile matlo a mangata ba re ba a matlo a mangata ya ba project eno e ya yema le ka jeno ntse ye mentsi project eno na le mo project e le nya yema ya matlo northwest ke ka mane ka northwest matlosana ke matlosana N12 matlosana N12 taba le matlosana N12 matlo mono project ye mi ya 4.2 billion ya matlo matlosana N12 ke project e kgolo ke project e kgolo mono matlosana mo e kgolo ha kgolo ha isa le batho ba metse matlo a bona o tloa ka 2023 le re batla utla hore na ho etsala jwang ha ke re fumane le bona ba le faphala matlo ka mo ke ka matlosana ke ya ke project e kgolo mono ya N12 tshaba se batla o tseba hore ke re fumane hore ho etsala e mono ka project eno ya matlo ya N12 ke fita jwale ke ka tloa matlong ke tla transportong metrobus mona Gauteng Gauteng metrobus e sile bapalami ba yona ba emele monna mateneng balla ka City of Johannesburg ka sonta metrobus ile yare e tla fokotsa dibese ka baka la mathata a ditšhelete ebile ba lela le ka diesel jale ba palamang di-taxi ka bona ka Gandhi Square tla se bona Gandhi Square maobane ba ile ba lela gagolo gore jwale ntho e ne e tsalang a se yona ba ema digoragora mono mme ba re metrobus a e buile bona ho tshomba fukuditse dibese le ba tswang ka bo Kibla Park le bona ba ntse ba lela jwalo fela metrobus le yona moshaneso ke ena metrobus go tla batla gore gosane re tle re shebane le metrobus gona teng mona Gauteng mona gore na bothata ba metrobus ke eng ke mo tlwaela cell phone mo thaba sheba metrobus eo o ntse o ba otla mo jwale e tsa jwalo moshimane waka e tsa jwalo mona tshwantse ba arabe setšhaba re batla rona re batla dikarabo ke maobane ke re ne re itse re fumane MMC ya matlo ka ward ka mane ka ward 45 ka di-parking tsane wa Hanhlapo moradi wa Hanhlapo ne re itse le ena tshwantse re mo fumane ausi Ntombi a tle a bue le rona ka di-parking tseno tse batho ba llang ka tsona gore ga e sale ba bewa mono ka bobedi mme ga ba tsebo rona jalo go e tsala eng ga ba tsebo rona go e tsala eng re tlameha gore re tle re bue le ena metrobus le yona o ko e shebe
o ba shebe ba Metrobus re ba batla ha holo e seng hanyane ha holo seng hanyane re ba batla mona re ba batla mona re ba batla mona

0: Maisnox wa bina monate ngwanaka wa bina monate ausi wa bina monate ka re ke o bona ka bogutshwanyane nyana mane bogutshwane bona ba dipone o bina monate a holo wena Maisnox ka le ba ho bina ka Sesotho ke ona ntere ba tla nyeno re batla dibini tsena tse bina Sesotho tse rata mpua Sesotho bana ha re ke ke ra phamisa pua Sesotho ka lona re tla iphamisa ka bomama re tsaba re le montse le shometse mashoma ma meditse tlang puena tla be ile kwana batho ba rata snitsmane batho ba rata puo ya King George ba le rale bo ngwana ka ka rubina monnati kana he wena Maisnox du la moa wa bina ha monnati Maisnox a du la moa ona le ntse le monnati ngwana ka ona le ntse le monnati ere tekshebe mona he ya Free State ke la setswe ke ya mo batla kaitsedi yaka le moena waka ba tlokaitse ka 2020 na konya COVID mora wa bona ke Pule Ramaele una ithuta university ya Free State jwale a ke sa gona o kopana le yena ke tsebe di nomoro tsa haye ke a mo hloka hle me ke mo hloka ka potlako ke opanyana Joseph Raliting ya rengoletseng kwano mona he nomoro ya opanyana Joseph Raliting ke 073 964 9297 moletsetse mono a ko moletsetse o dula 13746 cafe 6 mane Bloemfontein bao batla he wena monna Pule Ramaele o no le university ya Freistata me ya kopang gore a o ikopanye le yena ke opanyana Joseph Raliting ke kgolo wa mogopola a ko itse jwalo e ra o le tsena he kenke mabe
1: ke Big Red Sale ha OK Furniture me re utlisetsa dipoloko tsa kekeng tsa hlolwa ho fihlela ka di 7 tsa June. Fumana two-piece chaise lounge suite ya Tisha ka 5990 or boloka 2009. Tapa o reka for the 3-inch Full HD Google TV ya Skyworth ka 3490 fela. Ebo fuwa back and fixed wall mount bracket ya 199.99 mahala. Eo kipuloko ya 1009. Big Red Sale. Kale benkelen le online. Pa OK Furniture fela.
2: Clientele imwana huusiredeza le balapa la hao. The funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika borwa go boloka beng ka wona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o phepheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena re lefa gore ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Diplan tsa rona di thekwe tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: How to fit an original packet for one year KFC. Le qala nama ya kgohole le sothwana le crispy hamon nut le zinga wings tse pedi le di chips.
4: Haiba o batla rotisa mathele ka nnete, iphumanele dang bucket for one. Le kala nama ya kgohole le sothwana le crispy hamon nut di dang zinga wings tse pedi le di chips.
5: Original bucket for one ya KFC itulana le dang. Ekhetele site ho tloha ho 42.90. Etela kfc.co.za bakeng sa lesedi le batsi. KFC, it's finger looking good.
0: Ere tek sebe kwa ano, mumba midi, o tla fumana bana ba rona ba bangata ba le dipapading, me ba tlameha hore ba ile ba pala mo se. Jwale ba tla kwa ano mona lesedi ba kope hore ba thuswe ka ditjhelete, bo di 30,000 di 40,000. Ha ba sa thuswa ba lla hape hore ha re a thuswa, hle ere ke le kope, ke rata ho kopa mumba midi, ha ona le ngwana ya bapalang e ka ba bolo e ka ba ditibele e ka ba rugby e ka ba eng me o etsa la hore a e mose ngwana mme ona jwa lobi mampe re batho ba fane ka ditjhelete hore re kope motho re a fane ka 40,000 60,000 kapa 30,000 obima mesebetsi a iyo ho hweletsa mona re ka nna ra hweletsa jwale ntho e etsahalang ke ena. Ha ngwana a sa fumane tjhelete, o fumana motswadi wa e alla ka lesedi. A jwale lesedi banna, ke ne ke itse ngwana ka o tla fumana. Batho ba na tjhelete bana beso. batho ba bana tšhelete gape o rona batho ba batsho ke sona re tshwane le magoeng ga re tshwane le magoeng ke rata o e bua nthwena ke a epheta re tshwane le magoeng makgowa a ba sponsora bana bana ba bona ba ba tshehetsa ga se gore le ba rona ba ba tshehetse ba ba tshehetsa le bona empa jwale ga tla a le mong ga tla a le mong jalo go ba thata go ba thata go ba thata le go borakgwebo ba leng makeišeneng bane o fumana rona re le tsena tšhaba sesetso ga re tshehetsane le makeišeneng moo ga re tshehetse borakgwebo ba rona re ba tshehetsa re tshehetsane jwale le tlankinela matso metsing ga golo seng ganyane ga golo re a hweletsa mona ga ba sa o tshehetsa ba sa o fa letho o seke wa lla o na le mmeape le ena gore ngoleletse mona mme ngwana gae o kena sekolo sa private sekolo sena se private sena se mo batla ka bokae bo 18,000 mane bo 17,000 mme o ngotse jwala re ke ngola lengolo lena ntate ke lengolo la bokata re ra lebala lengolo lena la mo mme a kopang tšhelete teng mme re ra lebala lengolo la gao mone ebile o re file le mane Capitec ha batho ba tse o thuse ona jale tseba gore batho ga bana tšhelete ga bana di 18,000 tseno ke a opola mmamedimo le a reng tate thuso mme keng a tseba gore wa sokola a itsitse ngwana private school go e na le dikolo tsa mmuso tse o mmuso o di entseng mo o sa patalong le a e le sente sekolong gobane mme a itsitse ngwana private school go na le mo mmamedi a e leng a botsa potso eo ke a feta e mono mme wa ka ga ba sa ka ba o thusa le ra e bitsa le account ya ya banka ena mono ya bo 24596 ke le ra e bitsa mona moyeng mme ke mono ga o a fumana thuso o ne o bolela gore batho ga bana tšhelete ga bana tšhelete tšhaba se setso rona ka bo rona re sa tshehetsane ga o na motho ya tlang gore phamitse ga rona ka bo rona re sa tshehetsane lekeišene le phamitswa ke lekeišene toropo e phamitswa ke toropo ke le ka re sabap e phamitswa ke sabap ke le ka tshwajwana ka re mo go na leng di-estate teng di-estate di phamitswa ke di-estate ka re mapolasing mapolasi a phamitswa ke mapolasi fumana borapolasi ba thusana la o na le mollo mona ba matha ba thusana makeišeneng fumana go e na le ntateng e o na le kgwebo e ntle mono batho ba e feta kgwebo eno ya gae ba tle toropong o phame toropo ba mo fete ba mo sie lekeišeneng jale ga o le tsena ka be re ya mothong re monna ngwana wa Bloemfontein ke yona o bapala ditebele o wa matha o etsa jwang setšhaba sa mona se ya o tshehetsa a ko mo thuse o tlhoka 30,000 kapa o tlhoka 40,000 o ya kaekae ga o bonolo ga o bonolo e re ke fete mme a ke feta ke tle gape tabeng e nngwe ntate ya bake ye yona ena ke ntho e ke batlang o bua ka yona ke tlo bapala pina ena ke tla etsetsa nako ena ke tlo etsetsa nako ya o nagana gore mosebetsi mo o sebetsang teng ba o behetse tšhelete ya o nagana gore go na le motho ya o behetseng tšhelete kae kae mosebetsing ke bona mona ga ke a fumana tšhelete ke ile kae kae bala le kontraka ya gago ya mosebetsi ga o sebetsa gore kontraka e reng gore na ba o fa tšhelete ya gago ka o fela na ba etsa jwang e ba ke a bona ngwana mme ngwe lletse wena gore ke makgetlho a mabedi a mararo o ile go ba a labour mona o sebeditse le motse nne fela jwale o ne o batla gore o mpo o fumane le tšhelete ya le motse eno tse nne kontraka yone e reng ga ebe bana ba o patala tšhelete ka o fela o tla fela mona go nna gore ke ya lla tsena kontraka e ne e reng e itseng kontraka ya gago ke mang ya behelang motho e mong tšhelete ke mang ga re ithuteng go beya tšhelete ga re ithuteng go banka go beya tšhelete ga ke ne ke qala go bua ka Singapore ke ile ka re moo batho ba teng ba tseba go banka lefatshe mona ga gona ga gona ga gona batho ba kgonang go tlola le go feta batho ba Singapore ka go banka le ka o ipela di-pension Singapore ba o naya tšhelete ya o ka o fela o tlo ije o ska wa ipela pension mhlangu dile tla i super ntlalhlanya o tla i super le fatseng ha gona ha ona na etse bang ho banka jolo ka batho bano ba mo ba phela mmo ba o fatsa le tawa ho khola 600,000 ba ona ona ile jwalo wena wa ipela o tlo ije fela una no rotla e ma strateng ka pao tla e mamane o lokopa chalete ya mmuso o banka wa rata ka pao rata wa banka ha una rotla bo thuthumela muna seta setswe ke mtoho mane o ile o kopa chalete ya mmuso no ba o ruta o banka ka nkane ka khang ro banka o ipele chalete o be le chalete tsa o tsa pension jwale ntatwaka ka bona ngwe le tsimona hore labor ya ka ya ofa chalete o sebeditse le motsenne jwang fela contract ya ine re ntate labor ba mputitse ba re ntate thuso ntate contract ya mosebetsi ine iring now fuya chalete ya ka ofela now ya hulelo re motso sompiro ra ya boraro ne ka mora ra boraro o tla kopana le lebo mawela tsa malethabo mokoni le mora tshabalala ba tla ba temmono le motlhagisi ka khisong ke khola tshwantse bo neng hape ke re bue le ka lifu ka lenanong lena la jwale ke nako nna ntho tse dintsengata tse re sa buing ka tsona tsa bohlokwa tse re amang hona jwale o tla bo dutse ha o ka tlung o re mosadi ke emetse tšhelete ya ka ya labour ke emetse tšhelete ya ka kae kae o sa ka wa bontsha bana le mosadi le contract gore na contract ya gago e ne e reng go na le bomme ba neng ba tlile mona le bontate maoba gore batho ba bona tšhelete ya ba ke a di bala mona gore ba patetswe ka bo 2022 ba ile ba fuwa ditšhelete tsa bona tsena tsa merafong ka bo 2022 re ke bone ke le ka di bala mona ntate Shale ona mphile tsona mona ke le ka dibala gore e mongwe o patetswe ka 2022 ke eno 2022 ka ba mo patala ntate ba le banane ba le teng ba tlo botsa gore na ha se o fumane tšhelete ga a le a patetswe 2022 jale ga re itlhaisa moye mona se ka kgore e ba ntho e botlhoko gore ga o banna ntate a ka re bolelela nnete gobaneng re ile lesedimang re lo batla tšhelete ya ntate ya gae ya di-mine ate ga le monna mogolo ba ile ba mo patala kale ga e le rola a re leqe a re loqo a re leqe a re loqo a se ke a bua nako ke ore ya boraro ena ke nako a re o balelwe ditaba tsietsi mohaladi o balela ditaba.

0: ndawo yenze nje mntatahulu yevena mshishiliza liyams bangafela jalo saka mama mme bjana botla jalo le cap review camp ba gagatlela masawana gona bona
1: ino ile fela ke bona wena ka hlong ya ka ka bona top la 7 ya ka bona ke hopola mo tlharene re kala ile tsa step seno se botla mo ha re atlela ke ga motho ntho wa fa mnenya ko mmm
0: Hey, we did it. That's it. Ha ha ha! Mama, you must have been so much better. So long, my girl. Horena, you have afternoon drive. La Luena Horena, ni ya botsilela. Mehe, zama le chwa kusefitu. Ekitso kufupere le tinsona jalo karile. Ra aliza pijana. Ki laboraro la buite kulo kajeno. Mpapele refita mohe. Kuna le tabakira.
1: Tabakira ora ritsula kwenye tabatse semanat. Zaa ushoka la sibinise tumene le fatika bupara. Apibo Bryson. Tuna gata batse semonate ke bone ba rata le ba thase le ba R&B and soul ba hlile ba fitisa matshidiso ho hloka haleng ha monneno
0: ke tsela pina hai
1: awe sibe
0: ke
1: tlo ke 2019 o ile a wa tlo ke stroke me a nao kwa jwa lo fitela mo bona la ka re wa hlaphoela wa gutla fela ka bomadi mabe go bona hetse re kgoditse thata peditse fitileng le monse o di qetile ya le bokelong ga itse ya ka me antsa rapellwa ke dibini ba sebetse mo holena hore a tla hlaphoela wa gutle fela go bona hala ka nete le fuile la balona le hlola
0: hey ho jwa lo fela ga itse da motho me ga sentse re tsho ka nete re ka kapena ha e phumole ka khotso o entse mosebetsi wa hae o matla haholo ba le mmino wa hae le ka jeno ha o letsa batho ba ga ba o rata ba ntse ba batla ho utlwa dipina tsa hae me o sile le fa le saboleng
1: bona le pina engwe re treat her like a lady e ke ratang ha ho thabo thupa kopa CD ya ka kopa album ya ka e khutle
0: Pibo Bryson
1: ah
0: na le ke pekeen
1: ya ona le pina engwe a tsama le Regina Bear
2: from Berlin
1: wait one ana wena ngwa ne se ke a tsoa di hopla ndi le mare No amo ya ka kapena go mongwe ka khotso Pibo Bryson ka nnete ya re tla re fela jalo ka o tsholo mmino ona o tswela pele
0: ah mmino o tswela pele ga itse da motho tla fela o tlo fela mona baby can you stop can you stop the right Mang ke dal talente be.
1: Ah ka ne dinal talente bo buri. O se buri hle ngwana.
0: Ke re ya mino.
1: Ah. Mang talente bo buri.
0: Ah.

0: lokile.
1: Jole batla re bue le shang.
0: Baby, I know you remember. Ntse ke hopola jalo ba ne ke se ba
1: pele.
2: I can't.
0: Ho jalo fela ga itse motho mabedi metso senyane le tshimele metso mhlalo pele re fitla go nya bone ra o mema 0860003084 ka pa 0797585066 hona le ntho tsenga tetsa la bophelong e ka ba setswalleng e ka ba baneng ba motho e ka ba dipakentsa ngwana le motswadi e ka ba dipakentsa ba sebetse mmoho ka hantle ntle mo ona le batho hulula ho ntse ona le ho qabana ka pa ho ba le dikgohlano yona ya etshwanetso etsala o tsebe ha o kare ah rona sa lo le perfect ha yetsa ha o tla bosa buinnete ho tshwanela ho be le dikgohlano hore letle le bone hore hantle ntle ntho ene re na le yona ya hula ka
2: lebulo
0: eya
2: fela ho be le ntho e boima tsona dikgohlano tseo jwalo ka ha tsholo top la 7 mosebetsing lenyalong kae baneng ba motho di beteng jwalo ka ha e le botho re ditla ba teng ke ntho ya hore re a phela fela ho be le ntho e boima ya hore ke mang a itheolang ke mang ya behelang boikgomo sofatshe a eme ka maoto a itse ntho e thata ya ho lolokisa le ho kopa tshwarelo le ho ikokobetsa
0: wa e kgona na hore o ikokobetse o kope tshwarelo ho motho o re mona ke fositse ke ne ke nnahana hore o bana ko nngwe ke ho nahana ke ne ke nnahana hore ga o hlako re laka ke ka hoo ke ileng ka nka kgato itseng ke ne ke nnahana ha o nkutlwise etsahala etsahala ka mnahano fela ha o sheba motho bona hore wa tseba ke a bona eno tlile ka re o batla ho hata direte athe ke ntho e monnahanong
2: mamedi ula ka wa ka wanka bohato wa ema ka maoto wa re tshe ho senyile ke ne ke phame ke iphamisitse ke itse nna never fela ke na ka hore ke eme ke lolokisa nna ke itheole e buima ntweng na kong o lokela le hore o itheole le mo semphoso teng na o kile wa yetsa ntho mfuta o jwalo ka pa ine o hlole ho bane ba bang batho ya re hlola ntho hore go tlele mora le bo keta bo ntho nga bohlokwa ho hore hangata di qabantse teng la ha ibeneng ke ntho le ba reng ke assumption ke nahana e ka le bo sa le tsena ho bane ke bona e ka me ho sona le ho sa utlwane ho sona le diqhobishano tse teng tse reng ha o qeta o dula fatshe o sheba o utlwa lentswe la lebu kapa o bua habedi hararo o a tlhokomela gore motho eno ha a mona mo ha so ka ba teng le mona montse ke go teng ka nna jwale ke mane mo lokelang ro yeme ka maoto o lokise ditaba o lokise phoso seng e bonagala e le teng ka re o lona mme ha e bonolo nthweng e re tlhola re le bangata ntho ya o yema ke re ngwaneso ke ne ke nagana e ka re qeta selemo tse re sa buisane ngwana mme waka ke kopa o ntshwarele ke nna phoso ke ne ke nagana e ka nna o kile a etsa nna o ka etsa nna le motho a etsa ng a reng ka re o yona ana jwala ntse a re e sale a ntse a chechisa ka dibeke a beke tlang ke aya go ngwaneso ga e fitlha bekeo bogomoso bane ba gota nna e senna
0: nagana fela ke se ke re wena ke kopa tshwarelo nke kebe ka e bua wa tseba ga a sa e bua ke tlo e bua a thu o rutlisetsa dintho morao mme wa dithatafatsa le dithatafatsa goba bophelo bo fetoga ka letsatsi ke leng letsatsi le le leng bophelo bo a fetoga mme letsela e leng gore ra ikutlwa ka yone ya fetoga e ba wena ha e fetoga o ntse o dutse ka mangangajane yana kapa lengangajane le na la pelo mme o bakela mathata
2: nna o la kgona go botlola boikgomo boiphamiso bono no iphamisitse gagolo o la kgona go botlola le ha mhla o no ile o re lo kopa tshwarelo la skela utlwana wa gutlela kgetlo la bobedi wa ke kebe ka etlwela pele loka ke batla e lokile tla be e loke qetellong ke ena le lokile le bana ba motho le tshwarane le mo mahane tje qetellong ke ena e lokile le basebetsi mmoho le tshwarane le ntho ya lona e tje gobane o ile wa ema wa itheola na wa kgona go itheola na o la ka itheola e mo motho o re mametsana jalo re batla ba bua ntho e thata gobane gona tje bona mo kileng teng

0: ya ba nna ke fitla ke bua ka mogo ke mo fama bakaka mme ka mora ho mo ha ke se ke jotswa ka mora ga e hantle teacher yo nei ke meseditse ho etsa channel jene ka ke kinana e bang abutena ba u ile a ikokobetsa ithola a ya a ka ba ile a fumana monyetla bobedi
1: ke nnete ga itse daka ke a di hopola taba tsene tse ne re bua ka tsona ke a hopola a na tsho mothino re go ja ke sa ka ka nnagano ya tsena ka tshitshero ka batla bua tse ke sa tsebe gore motho o ntshwaretse ntho tse ntle o bua ntho tse ntle ka nna nthwane re buang ka yona ya go nagana e ka ka motho
0: eno
1: sa phapa eno ga the ngwaneno wa batho ga moo ga tsebe letho ga moo
0: ke tla mo bontsha
1: o koreletsetse ngwaneso o entse o la ka itheola o ka itheola jalo ka o tseba gore o ka ara bothata bo jwang gana jwale le mang le mosebetsi mmogo le molekane wa gago le bana beno ona le bana beno gana jwale e se ka le dira ga ona ya batlang go itheola nna o ka itheola o ka ya go bona gana jwale re buae o ka ya go bona wa fitlha wa itheola wa fitlha wa itheola wa kokobela ba etsa matlhale ba bua le ba leng ba ya godimo wa kokobela o fitlhela babe ba kokobela
0: ba etsa fa
1: ba etsa lerata akere ba o tseba le chesa le babedi o se nkile qeta gona ke le kokobela ga o fitlha o le ba fumana ba le mone ga o ye mo lwe na o ka kgona go nne o kokobele le boemong bo ga one kgona a se ke botsa khutla wa mutla bong se o hle na
2: ka ba tsiba ho na le potso e tlang ka kelellong ya ka ne ke re ke a botsa ho kokobela ho ke lokela ke bue hore a lebu wa tsa ke le ka ofosetsa ha ke a tsiba ke ile ka reng wena ka December ne re kopane family mona ke kopa o ntshwarele ka seo ka pa ho na le nka gona ho etsa ho itseng mhlo mara re ke tsatsilela tswalo ke mo tle ka boom ho itseng ho hulu ke re ngwaneso ke a tseba gore ileng ra empa ga e lale
1: o botsa potse bohlokwa golo bong fela ke tlhokomele gore boholo ba ditaba boholo ba dintho gangata di a senyaya ka lebaka la gore re nagana gore re se re lokile kante ga re se o phunye seso re se o bue ka ntho ba bangata batho ba o fumana re ntse re ya pele re ntse re gutla bitsong la gore re nkile fela se chesa ra e tsamaya ka yona re sa lokisa ra e dula fatshe ka re ntshwarele nne ke bona e kare le wena wa re le nna ke bone ya feta jalo ga se le dimpho e getse ka re tlhabile le nneng ga se ke bitse potse ya golo ke a e gopola ga se kope tshwarela ke eno nana o tlo ntshetsa ka diphaselenyana mo
2: a ke re jale ke ye ke bone ka tlong hangata malapeng a mamo bo mme ga ba kopa tshwarelo wa phepha mona monate ka pare ke ho itseng ha go pitshwagelo hantle o dilwe fase ba tsiba ke a tsiba ke a bua hantle o etsa fela se o qedile e ka re bana le bothata ba ntswe lena ke kopa tshwarelo
0: oh
2: eh kae ka seng ka o fela ha bo empa he ke o tla tshwarelo
0: le yona
2: ditaba di sinwa ka molomo di bela di lokiswa hape ka molomo eh ke a ufuma
1: ke ha phe ba lo sa qetella ntho ana e qadile
2: eh
1: jo le ha phe e seng sa qala
0: ka bona phe ho no ke tshwarelo
1: homa ka sa bua go baneng o no tshojwa go ba nontso tlo bua hape a ke
0: ha re ya bo ho baneng e ke nya ntho tsengata
1: a ke re ha re sa e bua o ntso tlo ipheta hape
0: go
1: ba
0: o go bona nna ne mo ha re ka ya ho baneng re dula o fitlhela nako ma mmo mosebetsi o go bone o go du di sitse o batla
2: le
0: baka
2: a ba fetola le mo aparo fela so tse ba go
0: How stop it, Boggy?
3: Le bongane tshabalala
2: ke le buile ho le bana ba se ba be di wa tsebeletsa le sedi re go fetsa pele tsa dipapadi hore ya thella re qale ka tsa bolo FIFA e se fane ka lenane le felletseng ebile se kwetse ha ile hantle lenane le felletseng he o tswa di hlopa tsa dinaha tse fapaneng la dipapadi tse tlo emela di hlopa tsena tse fapaneng tse tlo ba le kabelo tlhodisano ya 2026 FIFA World Cup me ao sheba hem ke dipapadi tse ka banga tse sekiti magolo mabedi mashume a mane ana le metsurubedi ho tswa dinaha tse mashume a mane ana le metsurubedi me ebile ha o le go di sisa hantle o hloka laure kimika ubere e ka banga e di nka tlhakane magolo a mararo mashuma a mahlano ana le metso supileng le ditlabotsa tse

0: kabang tse magolo a robedi mashume a robong ana le motsumong tse tlo ba le kabelo tlhokisano ya selemo sena tshibatibane sa sehlopasana ya Scotland Craig Gordon ke se bapadise segolo ka ofitisisa jalo ka ha le dilemo tse mashume a mane ana le motsumong raro se tlo ba le kabelo tlhokisano ya selemo sena ha se bapadi sa Mexico e leng Holberto Mora yena e le se senyane ka ofitisisa se tlo ba le kabelo tlhokisano ya selemo sena ya mohopo wa lefatshe ka dilemo tse le shume le metso supileng fela athina la neng cha etlongo jolo ka ha hlopha sa naha ya Cabo Verde sa Curaçao sa Jordan le sa Uzbekistan kaofela tsona di tlabe diqala go bapala tlhodisanong ya mopo wa lefatshe lekgetlo la pele dikgalala tse akaretsang Lionel Messi, Cristiano Ronaldo le sethibatibane sa hlopha sa naha ya Mexico e leng Guillermo Ochoa tsona he di tlo bapala tlhodisano ya tsona ya botshelela ha re sheba lehlakoreng la dihlopha re fumana gore hlopha sa naga ya Qatar le sa naga ya Saudi Arabia di ngwadisitse mabitso a dibapadi tse bapalang dileakeng tsa selegae ha sehlopha sa Senegal le sa Uruguay tsona di tlo bapala ka dibapadi tse bapalang mose mokwetlisi wa sehlopha sa naga ya Ghana e leng Carlos Queiroz yena he o tla be ya kwetlisa tlhodisano ya hae ya bohlano ya mohopo wa lefatshe e sale e le mokwetlisi go tsering go fela o le jalo ke matsatsi a robedi fela setseng pele dipapadi di thagoa mme setšhaba se di lebeleletse ka tšantšelelo bafana bafana e gutlela boemong bo phameng ba papadi ya bolo lefatsheng lekgetlo la pele ha e sa le o tloa ka selemo sa 2010 fumana dipapadi tse mashome a mararo a na le metsomene ka kotlologo go tloa ka la lesome le motsomong kgweding ena ya Phupjane go tloa moketeng wa pula ya dipapadi semmuso go ya papading ya pula madiboho e kgolo e tlabeng e le dipakeng tsa setlhopha sa naga ya Mexico le sa naga ya Aforika Borwa go SABC Sport o ka bogadi kalane tsa thelebišene e leng SABC 1 le SABC 3 wa streama go SABC Plus kapo wa mamela dialemoya tsa SABC sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona rona bohle re na le seabo kaofela ka la leshome le motsomong kgweding ena ya Phupjane horeng ya borobong bosiu motsotso wa molomong wa leeto lena wa qala re mmogo go sena re pelo nngwe tsena tsohle o ditlisetswa ke SABC Sport mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026 ha re tsa tsena tsa papadi ya bolo re kena ho tsa ho sesa mo presidente wa Swimming South Africa e leng Alan Freeze o sireleditse qeto ya bona ya ho kenyeletsa mo ka ubere Chatlet Claw hore a be se hlopeng se theweng ka matlete a mashumi a mabedi a na le motsumong sa disesi se le bamane ho Commonwealth Games Glasgow naheng ya Scotland. Fritz o re Letlaw ha kgethwa hobane a etsetswa molemo o itseng empa o kgethwe hobane o ile a phunyeletsa mme ke sebapadi se matla se ka nnang sa kgona hore se apele naha ya Afrika Borwa dimetale dipapading tseo tse tlo bapalwa maobane ke ile ka hlalosa o tloa ka la mashome a mabedi a na le metso meraro kgweding ya Phupu ho ya ka la pedi kgweding ya Phato Letlo o tla be a eteletse pele sehlopha se nang le disese tse dintse nang le bokgoni le boiphihlelo bo boholo e leng Colin Corbett e ka setsana le Peter Kotsie hara ba bang ha re dikwala ka tsa papadi ya tenese galala e ntseng e hola ya mane Czech Republic Jakub Mensik o phunyeleditse bakeng sa olo bapala di semifinale lekgetlo la pele tlhodisanong tsa Grand Slam ka morara a hlole sebapadi se tswang mane naheng ya Brazil Joao Fonseca ho Roland Garros sebapadi seo he se dilemo tse mashome a mabedi se maemong a bo mashome a mabedi a motsotsheletseng lefatsheng o ile a kenya sekolo ha ne a bapala ka bokgabane diseteng tse pedi tse qalang mo e leng a hapa ya pele ka 6-4 ya babobedi o e hapa ka 6-3 ya balalo jalo sebapadi se tswang mane Brazil e leng Fonseca se a itseka ka nnete seteng ya ho qetela empa men Sieg a gona mohapa ho tie break ka 7-6 mme phihlelwe na ha ke kgolo jalo ka ile re se le bonse fitileng a na qala ho bapala tlhodisano yena ya French Open o ile a tswa mahlolong wa bobedi mme a jwale he o itukisetsa papadi ya pele ho ya magaola gang e tlameng e le matla mo a tlothulana le sebapadi se maemong a bobedi mane naheng ya Germany e leng Alexander Zverev mme a o sheba o fumana hore o shebile hore a tla sebetse ka bokgabane bona ba e sa le le leletsa bakeng sa papadi ya magaola gang ho tsena tsa Grand Slam le kgetlo la pele ke bua ka Jakub Mensik di bile ka lo tso ke neng go swaretse tsona tsa pele tsa dipapadi tse ding happy metso tsenye mashuma mararo ka mara hora ya bone bana ba isukitseo
1: le bile ho le fela bongzito
0: ke o tala
2: na go ntsa ta hlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega Di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha o tlatse diforong SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: ba re ntho tse ntle di tla ka boraro empa ntho tse golo tsona eo ke Big 3 combo ya Spur fumana 200 gram ya di-pork rib se hlabosang chicken thigh e bonojana le 125 gram ya vors mme di tla le di-golden chips le di-crispy onion rings tse kollehileng tsa Spur tsotlhe ke 159.90 fela ha Spur a haufi fela ho fihlela ka di-12 tsa July Spur, people with a taste for life ho na le melao na le dipeelo
3: Hakule bo tibla mohole bongs momedi kamarka N12 is bound kamara fela ho Four Track Road le pelo le jona mila le kwetso ka mo ganna ka kelo hlokona le kotsi ra fetana ka N1 northbound kamara fela ho Moroka bypass le pelo le se le le tona la mila la amehile ganna ka kelo hloko ba ngo sebedisa mila o hona le kolo e emeng gegenene ka hare ho mila ke ne ko tswaretsa kana hore ngena kwa re horatela traffic e bona o tso di bona ga sa di bona ga tshwara ke tibos_mokone @limawala1x #ratella traffic
4: Hey bestie, this is DJ Zintle and you're listening to Riatela Afternoon Drive with my besties Tabo and Lebu only on Lesedi FM

0: ke DJ Zinhlekebo Math Magic Lespe SA bare ezothando ile shumele mesimhlanu metsi otsi pele fitla hore nyane ya bone mo medicine re kena hantle fela ho buite kulo
1: eh bana beso ya ke ke stress sa lona le tsho stress se thata swa pa na ma go bua nnete he wa bona ntho ditlo speaking tendi ka mano monana ha go go like ke ke bona wa bona le lo re ha ka se tsua ga pomme bi ka ba bona ka khona we fit so get the report so get them to the sun right but then ketellong ntho ye be ke ponela yona straight gore ke bona mathata monana di hlahelle le tsona fela ke life so no when need this la bana be so ke ba ku bua matso ntongolong ke suspectang ai e kena ketellong e tsa hala ndele batho lo re ne ba bona na mthompi ke ina hane ba be ba fu ba bona le bona gore ntho ya e tsa hala ai hey ke thato ka monana ka Frankfurt ka mo thank you
2: CLB tumela bana be somogene tsabolele bu le bongane yo e ka la bona nna ke ka rawe mo bo hona jwana ona le bota pe ke ntsa ngwana e sona o dile u la hola ntse le motho vele ya dilanga mphamitse ene ke mo holo yena ha mpone ka next ke le kile ikokobetsa ya lo kutlo khathetse felo tse ke make u dula phami nthontso hle u dula phami o mphamitse ya lo bithatha go mme ka ha mo khalimile ene na se ke itshwetse fela ke shebile ene ha ke mo shebe ga ka ke mo tshaba tlang go a gotlele ho nna jalo bothata ba ke boikgomoso bo a nang le bone maara e nna ke tlabile ntse ke lefatshe for en a yena o bapala odimatlho ya katlhe bana beso o bapala odimatlho ya ka ene ke mogolo yena ampone ka next maara anyway o sharp
3: hello oslebo laudi thibosi nna kannete nka itheola kore ha ke sobe ka ga seemo seo empa he ha nka ba ka ga sona ebile ke elelwa gore ke nna ya molato nka itheola kannete nka itheola ke motho ya kgonang go itheola nna haholoholo jwang ha ke bona gore phoso e ka letlhakoreng laka kannete nke sebe le bothata ke a leboga ke ausnozipho zweni ka mona ka A section botshabelo
4: dumela skim sa drive se fa sa rena sa ka shopo se bohloka haholo nna ke ho se ke ngono ke me wa ntato wa ka ke dula re qabana go re nka re re re dula re qabana go ke nke bo ma 2 years ke sa mmone re sa buisana emba ke le ka qetetse ke go kobeditse ke ya ho yena hawane ke bona o ke mo hloka bophelo ba ka ke nne ke ntate ke ngono ke tsohle bona boikokobetse bo hloka bophelo go se buisana bophelo ibile le family teng ha wa loka skin ke a lewa hle skin sa drive ke tlona peko ka mona ka ka tlo mshosha tsango
5: e dumela le bolitsi boss na bophelo ke a tswa go tshwarelo e teng le bebileng wa tshotho tshwarele o tshwarele mara ka mokgwa ke utlwileng botlhoko di le molemo ke utlwang botlhoko le bana ba ka ga ke bone gore baetsi ba ketso tsena ka nna le bana ba ka nka ba tshwarela mo bophelong ba ka ga e le gore ke tsa sebe ke sa ntse ke kopa modimo a ntshwarele amen
6: e bang o nagana gore o ke ke wa kgona go lefelela leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase o ka fumana cover e fihlang go 745,000 rand ka selemo diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romela email re tla gotlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMSa lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Ere bo metso tsopile re fika o rengyane ya bone mo medi re sentse re tla wena mo haleng 086 000 3084 o moyeng khotso.
7: Khotso
0: le kae ma?
7: Ke le sedi.
8: Eh ke le sedi ma.
7: Okay, le nna he ke nna malanga ga pa ga isine.
8: Eh.
7: O bohloko ha holo go tsena le bana be.
8: Mm. Malanga
7: Eh, ho tlhoko ba ba bua ka dipotso nga tanga ta ke ka di tsebeng. E na wona ka nako wa ba ga.
8: Ha go no bua le bona o ye ho bona ba jetse go ntshwareleng ke le gata re beng le gotse. Ka go.
7: Ke ba gata ke ba ne be se empa he o bo tlhoko tsupa ka nna no sa tsebeng.
8: A go le ka o roko bua le bona o go ikokobetse go ye ho bona o rwale dieta. Mohlomong a fika
7: bo. Na ni ke tsaile empa he abana no ka ya ka ne.
8: Abana na ka ha.
0: Ao
8: a ke ba rata. Mo ikwe ntwe e bohloko jwa. Ke ba rata. Ke bana beso.
0: Mo eng khotso?
9: Ke mela le bo.
0: Le ga ngwane so.
9: Ke le ga.
8: Amnat.
9: O amna ke bana ba hona hey. La tsa ke nne ke nne mo go lu tsofulo. Ke na le botshata bono bo jwalo. Kana le tsie tsi excited le ga se go na ke le ka fosa ke le ka e bana ba go ne se ke bona se ba se ha le ke tsoga nna ene ke ke ba tla hore ke be mmogo le bona ke ba gata ke bana ba botwa ka
8: mmm
9: ka ba gata
8: mmm
9: ha ke tsi na ho ja ha se ya le ka e ka mo ka le tsela ba tsori ba bona ka mo ka le tsela buti ka bana ho tshintsha le ntho ha e ka tshintsha la footing tsela le mo bana sa ke Ke tshwenye mara ke ntse ke batla kopana le bona go dile fatshe ba te ba mpontsha le dile ka ba hata kontsi ke kgone go itukisa le bo ritha
8: o ikemise ditse gore ha ba ka o bontsha mo phosa o bileng teng gore o ka kopa tshwarelo la ilukisa
9: ya se ha go le tsang ha go le ke botlhoko kona ke botlhoko
8: a o mme se
9: ba le ba rata ka botlhoko le ba tsodi ba bona ne ke ba rata ka botlhoko ka go fe
8: o tlwana le motho a ikokobeditseng a itheotseng mme
9: mo ke lomba ka utsi bo hali ne ha ke hali ke bo hali empa ke ne ke batla fela ne ke le ka ka o haja nge tse straight ke khona go luka le nna ntse ke ikopela mo dimo go ke luke ka ho nna ha ba hona le possible nga e bua go bona ka paka yetsa
8: ke kopa mo dimo o fe matla o fumane matla o rwala dieta o ko ye ho bona o lo fitla o ikokobetse o bue le bona o ntsese ka sefubeng ba ntsese ka sefubeng le lukise tane na mme wa ka
9: ngwanese
8: re a leboa mme
9: e ke leboa
8: ke bula ho le fe ka utlwang go tsa bohloko mme ka nnete ka utlwang go tsa bohloko a re ke bana ba botwa ka ke a ba rata e se ka ba ka mpontsha mo ke ba sititseng teng a sa ngata mothatso jwa motho la tseba mo wa sititseng ka ba sititseng teng o tla nna nae fela o se ka ba ka mpontsha ba go tswa le maoto a manga
0: a bone tenya go tswa mo eng ga sa
10: le ga bana ba le
0: he dile kai
10: ha mana
0: thank you
10: wa tsiba taba yeo e simple e bonolo ha mbe mara e thata nna go jwe ke nete fela nke be ka yetsa ntho ya o ithola se le buanga sona e bile e fika re se mo se bohloko ba bona ba hona le batho ba bang ba nka monyetla ka gore e go tata yena e bile ba bang ba banyane le go wena mara go bole belletse gore wena o tsama ile go patshwarelo o sa eta next ke be ka ithola off tell mo nna ke le cable mmuti ke batle go fake radio mona ke re ke tla yetsa ntho ke be ka ba ka yetsa ka ithola o tell mo
8: yo cable ra le ba utlwa yetse ngwaneso
10: e tsara tibos
8: yo ei ke bula re o tsebe ba bang ba ka bui phamiso bui khomoso ba bona ba re o tla bahle
0: yona le batho ba jwalo o go ntse tlo go hloka o tla tla mona mo re mmatlang teng nna le ba khutsufatsang dintho tso di hlokang e le go tsebe go tla o no khumama empa ba tsebe go ke bona maphoso maeng khotso
11: hello
0: dadem
11: le
0: ya phetse ntate
11: Sibla touch.
8: Ntate.
11: Amagolo.
8: Eh mogolo.
11: Eh ay khone lena ditobisa le na di shira all the time. Le kwa titsi.
0: Maski sika.
11: Eh ama yena le solution se wa bo. Ke bo tshe le nna ga mi.
8: Eh.
11: Ya. Yona ya isa magaina fela ke ke bone ntle ke wa yo she tend to get relationship ya rona ga le ba. Mm. So ya ba e ba ntshore mang mang o sheba botlo ba yo. Mm. Mara no ja realize ga no man. Family ya rona e khata wa ba and the only way ya re kopana ke rona ga le ba ga. Mm. So le kopana le somewhere re tla re khateletsa la re tsamadi re re bui le anyane so nna ke bona e le go koba ke bue le bona re kopane gape bratši
8: a sa believe bra waka
11: ya ka leboga bratši
8: a sa believe bra waka ga o no latlhelwa ke letho ga o no loser next ga o na ntho e tlo o etsagalela fela o tlo bona ka mora nako re ketso ya gao e tlabe le ketso e kgolo e savileng boemo e savileng ntho tse kgolo tse ngata
11: a ka leboga gona
8: thank you mogolo
11: japo mogolo
8: e tle wela ka difamiling wa
0: gagolo
8: ngwanesedutse ka mona ka
0: difamilinggagolo kgaotswang bothata boteng
8: bothata boteng
0: bo boholo
8: thata boteng lebo and ga o motho ya ka ikemelang fela motho e mongwe le mongwe o tlhoka ba gabo go mo tshietsa tsietso o ba tsietse motho e mone mo tlhoka lerato motho mo tlhoka mofuthu oo
0: wa tseba go na le dintho tseo re di etsanang re le bana go na le mokgwa wa godise re o fumanang re le bana mme re nakong eo le ntse le gola o bona gore ache fela ga ke tshwarwe ka tsela e mang a tshwarwang ka yona mme ebe e qala moo ebe gape go ba le nthwane ya gore re le bana re a sotlana o tshware enwa ka tsela itse o fumana tse dintsa diqabang di qadile mono ga o soka dula fatshe le batho ke tlo gore e ne le 1994 re ne re dutse re ja ya ba go etsala tjena motho ena o ne a ntšhese mme ga a qeta go ntšhesa gare ke nna morwakileng empa ke ne ke sa mo etsa le letho wa e bona ke ntho ewang
8: a re lokise manabeso ntho ene re buang ka yona ka jeno ne re batla re tlise thuto ya gore motho e mongwe le mongwe wa tlhoka gore o ko itekole o ko ikokobetse o lokise boemo ga se ka wena mehla ena gore tshwanetse go utlwe ka wena wena o phagame
0: mehlaolokise
8: boemo nna ke dula ke etsho ntho ena lebo ke tla etsho o fitlhela nna ga itsedisa ka diatseba ga ke qala fela ke bone ka gona le nthonyana mo ke ba kgopisitseng teng ga ke senye nako ba tseba bana bese ke ya ke tatile fitlhe ba yate ka mao me le ka jeno go ntse go le jeno e ka re ka ithutang nthweng o bule ntho ya botlhokwa re ne ka ra gore go fedile manyalo ka nthwenyane e seka ka gore fela motho nka ba itse ke phoso ntshwarela

0: motsumong go leng yena ya Phupjane o tloa moketeng wa pula di papadi simmuso go ya papading ya pula madiboho e golo e tlabeng e le dipakeng tsa sehlopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa mme dipapadi tseo kaofela di ho SABC Sport o ka boha dikalane tsa television e leng SABC 1 le SABC 3 wa streamer ho SABC Plus kapa wa mamela dialemoya tsa SABC sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona rona bohle re na le seabo kaofela ka la leshome le motsomong kgweding yena ya Phupjane horeng ya borobong bosiu motsotso o molomong wa leeto lena wa qala re mmoho ho sena re pelo e nngwe tsena tsohle o di tlisetswa ke SABC Sport mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026 atle ga dikwala hemma medika tsa papadi ya tennis mo Germany ya maemong a bobedi naheng yabo e leng Alexandra Zverev o fitetse jalo magaolakgang a Grand Slam ka morao re a shashare lekejakejane le thewa mane naheng ya Spain e leng Rafael Hoda le ho iketsetsa molemo wa gore a fetele papading tsena tse kgolo tsa di-semifinale ho French Open Zverev ha ka ba le mahau ka nnete jwalo ka ile a hlola sebapadi sena se dilemo tse leshome le motsorobong ka 7-6 seteng ya pele 6-1 le 6-3 mme mamedi a se lekgatlho la pele a phunyeletsa papading tsa pelo ya magaolakgang tlhodisanong tse kgolo jwalo ka e le gore nakong ya go feta o sa ile a finyelela makgetlho a supileng ka ofela dipapading tse kgolo a ba kgona gore a finyelele papading tsa magaolakgang makgetlo a mararo kaofela mme o ikutlwa a thabile haholo mme motlotlo rebe o tla sebetsa hantle selemong sena jwalo ka e le gore dipapadinyana tse ngata tse batlang dihle di le maemong a phahameng a go sheba ka dipalapalo lefatsheng di se di tswile tlhodisanong yona mme tshepo kore a ka nna a tswela pele o qetelela a e hapile jwalo ka e le gore ka selemo sa 2024 o ile a hlolwa go magaolakgang ke Carlos Alcaraz hona ho Roland Garros mme tshepo kore a tle a hape jwalo Grand Slam ya hae e leng gore ke ya pele ha isala bapala papadi ya tennis monenwa selemong sena sa 2026 ka morao gore e tle mo phunyue makgetlo a mmalwa ka nnete tlhodisano tsena tse kgolobile ha e le hantle go potolwa le lefatshe jalo ka e le sebapadi se ile nna sa itseka go finyelela go se ka magaolakgangnka tlhakale papading tsa pelo ya magaolakgang ha ka letlhakore le leng a ile a kgona gore a tla finyelele magaolakgang makgetlo a mararo dibile ga kalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona mamadi e ne le tsa bobedi tsa dipapadi tsa go qetela ha di so fete di mane metsotsong e mashome a mararo ka morago ya bahlano le bolithi boss kitseo
1: ha go le bobongs mo holwena a tibla mamela re kera enter of westbound ka mane ka four track road le pelo le tsari la milala a mehila ka mo hona le koloi e emeng gegenene ka hare ho mmila mere ka mane ka N1 northbound ka mora fela ho moroka bypass koloi ene nye me ka ro mmila ho renye fitile mo Amerika sitso ha jwale se phalla ha monna tsana se pitipiti ke re go tshwaretse tsona tsana tse pedi ho renye na mo Amerika bang hona le tso di bonang ga sa di bone ga tshwara ke tibos_mukone @limawola1x #ratella traffic

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Zonke Jackpot Race. Betcha fela ka 2 rand ka po feta dipapading tse drawing. Sa Habanero. Laboraro le leleleng la botlhano le moqobelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fitlela ka 10:30 bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo le lekisa gauta ka Hollywood Bets ho na le melawana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betcha ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 0766750710.
2: Lesedi FM ke molelwa lesedi le o gantsetsa ntsela ka sesotho se monate
3: ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletse ho godisitseng
2: le ho fa maikutlo a o behang motjheng o nepahetseng wa puo ya sesotho
4: TLB, TLB, TLB, rona le lona lenaneong lena le monate la gospele re tla gauana ka hora ya botshelela di buse molao di Foslorus.
5: Dumelang, Austhasa, Labdi Bathukhala, le bua le Relebule Msebi ka Senekal Matabe. Me ke kop...
6: Hai, Tabolile bu. Go away! Sale ke yemetse le nna yena na bohle. Yena no wa ai

0: Go! Go! Go! Go! Go!
1: Go! Go! Go! Go! Go!
0: Go! Go! Go!
1: Repeat am how.
0: Helang.
1: Ke go ba batle ba 245. Ah, ke 245. Go tsana ka re jale. Ba ba na.
0: Ai. Ma ka tsi mo mate.
1: Hey, dad. No. Eh? Batisa. Batisa. Mama ye re ditile universal catechism jalo ka ri le ga o tshepisa backing e fitileng gore batle ba le teng ka jeno mme ba teng he ba ga re tla itlisa mono Auckland Park mme ke bana he etsa bonete ba go se fetu ke hore ena ha ke na le rona ona le mo go tla la hle ya teng go tshwarele network e tla la hle
0: a re fitise mabenkele ha re khutla re tswela pele re buisana jalo le universal catechism
2: na go ntsa tahlelwa bophelong Mohau, e ka pa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Khabola wa hape karolo ya 10 million rand ya meputso e netefaditsweng. Mme ba hlodi ba robong ba lehlohonolo. Ba ka ikhapela 10,000 rand motho ka mong kontane. Reka 2 liter kapa 5 liter ya Oros kapa 6 pack ife kapa ife ya Energade. Romela setshwantsho sa Till Sleep le setlaiswa ka WhatsApp ho 076-113-4116. Tlhodisano e fela ka la 15 August. Bona le melawana le dipeelo.
1: Mamani metsotse ma shobe demo tsolo mongamara o horena ya botlhano ke ratela afternoon drive le bulletin so ka re TLB ra horenya ne ya botlhalantsa ga dutse jalo le universal catechism e merik alamun ke na hana universal catechism ha sa le ka go la CD FM le bana ba mona hae ha ona motho sa tsebe universal catechism me batho ba bangata ha ba utlwa ba libina ka sesotho ba le matahanya le CD FM.
4: Amen.
1: Dilemong tsena ka ofela tseleng ho ga sa le Universal Catechism of fitla hona jwale. Lentse le to lentse le jwang.
5: Re ke lebo se ba ka ne lebo le ntate Thibosi. Ya buang ke Boni Jaqa ke moradi wa ntate Qaba le Memaqaba. Ke tsa male bana beso monana. A o si nakallo le aptis lebogo. Le o sino bondile le o simonika le o silisego le ya tlo bonolo bana beso ha le bonolo ha holo jwa la mo Christ
4: amen
5: di papang di bile teng le etong le nana ke ka ho hona le pina engwe re ratang hore re ke re bina ha re le ke re keng re le ha tsela ile thata re nyolosetsa ntate Thabo le Melebu re tla mamella Jale how it's tlile ka ntate modimo le tla sa lenyolo re batho ba tsamang ka manyelo ntate Thabo le Melebu jale how it's tlile mono re bile re dutse Jerusalem mo utholong re se ke ra suta re dula re le mo ke ka ho re ntse o bona difefo tsena ntse di feta fela re ntse re dutse hona mo mo sa le re siwa teng amen
4: amen
0: se tlhopa sena le lemotse ka ha le hopola si le sa thewa sa qalwa le monsefe le ho le ho bona
5: 96 se qalwa ke mme Maqaba the late a se qala ka se hlopa sa Klepente ine le motho ya ratang gospel haholo a bokeletsa bana ba strata ba sina mangwe di khutsana ya ba o re yena ka o bane ke motho ya ho letseng kirekeng ya Simpole are ke tla me hore le ha ke le mo catechism ke tlo bokeletsa sechaba sena se tlo binela modimo ya ba unka le bana ba kereke he o ntsa re ba groomer jalo jalo ma o ka makala mele bulintate thabo re binne re le bana ba 4 kalapeng pele a tlala ta dikhutsana tsena ona re bolella wena o tlo bina soprano wena o tlo bina alto wena o tlo bina tenor wena o tlo bina bass ke mane o simogadi ya nkile nthwena teng he ya ba ntse ho la lena ho fithlela le belutwa ba bina tsena le abutila ke bo eqa e ya ngwana so rona ya le ntse re latela ka di soprano tsane tse mmesa la re ruta tsona re ntse re tswela pele ka tsona ya ba re fumana bana beso mogeneng ha ke di koriana le ba utlwile
0: ditswere
5: ha ke ditswere le ba utlwile ntate jalo modimo go gomeletse bona jalo re ya leboga
0: di album di kae
4: di album tsa rona di 8 ha di felletse ka ofela
0: di robedi
4: e di robedi ha di felletse ka ofela
1: Me di album tsena tse robedi jalo ka ha o tsho ke rata ntho e buang ho ba hona le ntho e leng ga e bua le rona ha re qala lana no ka jeno sehlong sa rona hore dipepetso di ba teng ke mosebetsing ke kae ho ba le dipepetso ho ba le go hlana ho ba nteng mme di go hlana tseo tse ba nteng ho tswa hore na re ikemiseditse ha kae hore re bopesege nang le sona mme ke rata seno ha hore ho bile le dintho ba le difefo empa re ntse re eme ke rona bana le amoetse di member tse ntsha ba bang ba gale ba tsamaya hwa nna ha ba jwa lena tswela pele le eto lena ho na le tshele Hallelujah,
6: amen.
1: Me hona le bophilo ba leng hore le ya bofetola. Le bofetola le fetola semoya, me hape le fetola le ka ntlo gore hey ha o batla le gore ke re ke le bua binelang khatisi mafela o be ke sa bona hale. Le fitheletse boemo bo joamba gore go nkile o le lebo gata o binela sehlopa empa re se re tla bona gore na ge lukilukisa joamba bophilo ba hao ba ka ntle.
5: Oh, ha ke araba potso ya hao o slebo. Hey. Wa bona ho tsa ditshelete? Empa modimo a ke ga ke ka o lahla.
6: Amen.
5: Ila ke ka o tloela.
6: Amen.
5: Tshelete ya kena. Aus Monica atle. Ha fitla aus Monica tsiba aus boni le aus khadi ke na le mathata 1 2 3. Ha ngwane so re ka lukisa tjena mathata hao. Ha se ka tshelete fela. Mare re lukisana le meye. Re a hana le malapeng a bogolo. Jale re a thusana haholo. Ene haholo jwang ka go khoire ha re lekane re maemong. Mara ha go bone ka re Abdis Lebogo. Ho na le mo a ka reng a gona Abdis Lebogo ga go thuse mmene bongile mo hlengwaneso. A ke re ho thori thusane. Ke mo modimo a reng re thusane teng bana. A ke se ithole le ho di mo ngapitita. A tlo thusa. O tla kgeta ba rumuwa ba ha yore ba thuse bana ba ha. Jale re thusana jwalo mmelebo ka ha go se hlo.
0: Mo sebetsi wa kereke ke dumela hore ha le khwaere fela le kereke le khwaere
5: kereke re khwaere ya
0: kereke me kana kong le bua tla o joina khwaere a se sitho sa kereke ka pa ke sitho sa kereke sentseng se sa tsitsa kerekeng me a se taba o bina fela ke taba ya bophelo ba o tshwantse bo reflect ntho ena lentswe la modimo ntho ena re leng yona le thusa jwang hore le re thabo re a bona monna hore Baratone a u rata sehlopa fela re tsa matjena kerekeng hore o gona tsa male rona ha monate re go ska ba le khulagulano mona ha re batle hore o bo apere uniform ya rona ya universal catechism o ntse o ngamatekwane ntse o tsa dintho tsa strata re bana ba kereke rena le tsela re itshwereng ka yona kerekeng le re tshorisa jwa
5: ntate thabo ha ke kena mono ke ka ho kitse mme o qadile clap and tap le dikhutsana ona sa gete e bile ho nona le bo mofusa apta abutisa bata mme ona motse ba re ha soka a tsuwa yana ya fatshe ha tlo mpinela base yana a mo rekela re ngwana ke batla o tlo mpinela base yana ke batla jwale ke ka ho re le universal hantle ntle ha re khatisma fela re universal khatisma universal ho bolela hore abutitabo o slebu mang ra o amohela ho amohela ka mogoleng ka teng go bana re tlo binela mang ya le momfela le ntate modimo re tlo go risa e
1: ke ya bona ke yang ka ke
0: wa ke wa ke
1: ka ke la motho pere le mmala wa
5: lu
1: Momedi re tlo ke ena pine ke rata.
0: Ena ke a lebo.
1: Hallelujah.
5: Hallelujah.
1: Ena pine.

0: Mohamedi di beile. Ho di beile Mohamedi, ere ha re nka gefo. Re ya dipapading le bongane. Re khutle hape ka motshiso ba. Ke bona ka re le gona ha o le tsena. Ha singeile modula sula motle. Ha singeile. Kana re tla fetsa le mo.
1: A tsa dipapadi, ho re ya tella. Le bongane tshabalala.
2: Ke le bile a holo bana beso le baeti Universal Catisma ke a utlwa ho hlile o senyele a holo di papshin tsa gaso mamadi wa sebeletso ya lesedi re ko fetsa o qetela sa dipapadi he kwano ho re a thella ka jeno re qale ka tsa bolo ho fela ho le jwalo ke matsatsi a robedi fela a setseng pele dipapadi di tshagoa ne se tshaba se di lebelletse ka tjantjello bafana bafana ba khutlela boemong bo phameng ba papadi ya bolo lefatsheng le kgetlo la pele ha e sa lotlwa ka selemo sa 2010 fumana dipapadi tse mashome a mararo a nang le metsumene ka kotloloho o tlwa ka la leshome la motsumong kgweding ena ya Phupjane go tloa moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso go ya papading ya pulo ya madiboho e kgolo e tlabeng le dipakeng tsa sehlopha sa naga ya Mexico le sa naga ya Afrika Borwa go SABC Sport o ka boha dikalane tsa thelebišene e leng SABC 1 le SABC 3 wa streama go SABC Plus kapa wa mamela diyalemoya tsa SABC sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona rona bohle re na le seabo kaofela ka la leshome le motsumong kgweding ena ya Phupjane goreng ya borobong bosiu motsotso o mollo o mong wa leeto lena o a qala re mmogo go sena re pelo e nngwe tsena tsotlhe o di tlisetswa ke SABC Sport mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026 go tseding he mamadi ditlhopha sa naga ya Iran se lebeletse gore se tle se fitlhe mane naheng ya Mexico ka sonta sena se o reyang o sona e le boitukisetsa tlhodisano e kgolo ya mohopo wa lefatshe tlhopha seo he mamadi se ile sa tshwara kampo ya matsatsi a kabang a malwa mane Turkey mo sileng sa bapala papadi ya setswalle le kgatlhano le setlhopha sa naga ya Gambia gona teng sa ba sa se tlhola ka ntlha tse tharo go e le nngwe tebelelo ke gore he o sane ba tla ba bapale papadi ya o qetela kgatlhano le setlhopha sa Mali pele ba le ba mane tlhodisanong ya mopo wa lefatshe setlhopha seo he se ile sa sokola golo ga re tlatabeng tsa divisa tsa o kena mane America e leng se ntseng gore se fetole sebaka sa kampo go tloa mono go ya mane naheng ya Mexico a thi bona he ba mane go Group G mo ba tlo thulana jalo le ditlhopha tse kang sa New Zealand Belgium le sanha ya egepita ha re ke nao tseding hem mamedi go fana gore tlhopha sa DRC si tlahlesi ebile ha ile hantle se keke sa gona gore se bapale papadi ya sona e neng se lebeletse go setle se bapale ya go itukisa bakeng sa thulusano mopo wa lefatshe kgatlhano le sa Chile mane nang ya Spain ka mora gore ba ka setlhong ba se thibele go bapalela papadi ya sona moo ka lebaka la bothata ba ebola bo qhommeng naheng ya Congo tlhopha seo he lalo jalo se mane naheng ya Belgium ha jwale moo se tla bapala papadi e nngwe bosumbona e le ya go itlhopha pisa

0: tano le sehlopha sa naha ya Denmark mme sona he tshirisano ya mopole fatshe si ho group K mo hona le sehlopha sa Portugal se batla thulana le sona ka la le shume le metso e supileng kgweding ena e tlanga ha re di kwala he ka tsa papadi ya ditibile Mafika borwa siko ngothole o khutletse lapeng kwano he mme o khutle jwalo e se le mophepetsi ya ka sehlohong mane ho IBF super flyweight ka mora ba pele ka bogabane lo hlola Charlie Edwards mane London se lwandise na sedile motse mashume a mararo na le motsumo sa ka mona ka umthatha se fihlile ka mona ka OR Tambo ka mora hore se be le nako e teletsana o itlhopisetsa ntwa ena wile nga ya hapa e leng nako e ka etsang dikgweditse le shume le na le metso e robedi ka ofela motsamaisi wa high Colin Nathan o boletse ha ile hore sena se tlisa tshepo le ho diboxara tse nyenyane tsentseng di hola kwano Afrika Borwa e le hore le tsona di elellwe ha di na le bokgoni ba ho hapa dintwa tse kgolo kgahlano le dilwane tse nkuang le tse phahameng lefatsheng lekgetlho la ho qetela selwa di tsena se ne se latlhelwa e ne le ka selemo sa 2024 mo ileng a hlolwa jwalo ke Rene Kellickstone mme ha jwale he o shebile hore a tle a sebetse ka bogabane ho qetella a fumane jwalo sekola boemong ba lefatshe di bile hakalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona ka jeno kwano hore ya thella tsa dipapadi tse ding hape o tla tena le tsona nane o lefeletseng le tlo kena pakeng tsa gorra ya bosupa le gore ya borobedi bosimo bona ka sebedimo lefe go sane o se malaxen o tla ba teng o thagowa ka ntlhagolo tsa dipapadi nna le wena re kopana ka labone go sane gore ya thella ko o neletsa dipapadi bana ba esuke tseo
1: akule bo hebongs mo holona tibla mo mere kena jolo ka N1 southbound ka mora fela proof plus interchange uno na le kolo yene nyeme ka ru mila itlusitse ha jale se palla ha mona tsana se pitipiti ra fita reka N12 was bound pelo fita jolo gilolis interchange mo lobo ha rengwe kwetso ka mo mere hona le kolo e emeng ka hare ho mila ganna ka kelo hloko bile ke ya bona ke bese mo mere emeng ka hare ho mila ra fita ka mana ka N3 southbound ka Melbourne drive le pelo le tsedla mila le kwetso ka mo ganna ka kelo hloko na le kotsi e dipakentse makolo ya ka banga ma di kaofela N1 southbound kamrao proof plus interchange molao ha rengwe kwetso ganna ka kelo hloko bangwe sebedisa mmila o le teng he hona le koloi e ka hare ho mmila ke re go tshwaretsa kana ka jeno kwano ho ratela traffic mme re sa di bona ho sare ha metsotso ile ma shwa ba di metsotso mihlano pele re fitla ho nyane ya bone # ratela traffic
2: ala la thabo le le e tsonya le bu moya ska mpantsu wa tlo ska mpantsu wa moya ala ala a yesa itu kele ke se malinga ka sirobo kwaqo
3: ayo na na na na na na na na na na na na na na na na zilezo aw tawo mukoni ay khona ntsikile mami hey kimpa fela pina yo ke sa itsibi hey kwa pano ya bodile hey hey hey hey le tsere batho le ba rata mono tate tawo mukoni hey ke le mami tselengkentse moyentsa tsina ka sheko hey ho pa do ya batho dime dime ezilezo ya eh oh ya ya ya ya ya
4: na kontsa tahlelo bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kentsa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientel Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
5: Gospel Wednesday.

0: Di tabatsena tsa ho ra ya botshelela re di feletsa ka ho lekola bolipi ba keng sa ho sane re kala ka province ya Gauteng. Le ho dimo le tla hla ka ho phole ka mafafatsane a itjadileng a dia duma. Mpumalanga o tla thiba ka modu sello felt ntle le mo le tla kwela ka ho kgetha di baka ho phole ka mafafatsane a itjadileng a dia duma. Impotla futhumala low felt north west le tla kwela ho fuke moya mme o batle ho fihlela ho phola ka mafafatsane a itjadileng a dia duma. Le ba province ya Free State lo ri mo le tla kwela ho fuke moya mme ho batle ho fihlela ho bata bona ba haisale ka mafafatsane a itjadilenga a di a dumantle le ka borwa bo phirima. Northern Cape le tla kwela ka ho kgetha dibaka mme ho phole ntle le mo le tla kwela mme ho fuke moya ho batle ho fihlela ho bata bona ba haisale ka mafafatsane a itjadileng a di a duma. Western Cape le tla kwela ho phole ka ho kgetha dibaka ka bo phirima bo hole ntle le mo le tla kwela mme ho batle ka mafafatsane a itjadileng a di a duma. Namela ka botshabela mme ho tlo bata holo Central Karoo ka lehlwa le lesesane dikarolong tse phahameng. Karolong ye ka botshabela ya Eastern Cape le tla kwaela mme o bate ho fihlela ho bata holo ka mafafatsane a itjadileng a di a duma ka lehlwa dikarolong tse phahameng. KwaZulu-Natal ho tla thiba ka moduseng a dikarolong tse boharenga ntle le mo le tla kwaela ho bate ho fihlela ho phola phola empa ho tla futhumala ka leboya botshabela. Tsena tsa hora ya botshelela le bolipi di fella mona. Tse latelang tsena e tla ba tsa hora ya bosupa ya ena nako ke a lenano la ditaba matshohlo.
1: Re o tlisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng lenano ke la matshohlo.

0: Ha Afrika Borwa ntse itukisetsa dikgetho tse tlang kala ne pudungwana le monsa 2026. Tlhokomelo e lebisitswe haholoholo ho bohlokwa ba ho ingodisa ho kgetha haholoholo ho bakgethi ba qalang. Komishini ya dikgetho e kgothaletsa baahi bohle ba tshwanetseng ho kgetha hore ba sebedise online voter portal e leng sethala sa inthanete se nolofalletsang batho ba sa ingodiswang ho ingodisa le ho kengwa lenaneng la bakgethi. Ka ha mafelo a beke a ho ingodisa ho kgetha a rerilwe bakeng sa la 20 le 20 le motsomong Phupjane, molaetsa o hlakile haeba o sa ingodisa o keke wa kgona ho kgetha. Ho utlwa haholo ka sena re buisana le ntate Mankai Ntshintshi, yena ke motlatsamotsamaisi wa diphihlello le dikgokahanyo ho tswa IEC. Mohlomphehi Ntshintshi, kgotso wa metso e tshebeletsong ya Lesedi FM.
1: Re ke tla go di metse tsebo di se mo e ba medi ba le se di FM.
0: Mohlomphehi, ha re qale ka motheo online voter portal ke eng, me e sebetsa jwang ho motho ya ingodisitseng le kgetlo la pele?
1: Online voter portal me ke di bone ke engwe ya cherry se di tsang hore ba kgetse ba tle ba tsebe ho ingodisa. Me yona he re ke tla ra kena ho yona ka lebaka la ba ne ri le retsa di phuputso ho bona hore batho ba bangata haholo ba tshaba rona ba na le ba tla ka le yene di bakeng tsa rona tsa ho ingodisa ka lebaka la mela e teng. Me he ra tshea sethala sena sa internet e leng yona online voter registration ho etsa bonnete ba hore mokgethi mong le mong a ka kgona hore a ingodise a le hahae kapa a dutse sebakeng sa hae ntle le hore a fihlelle dibakeng tsa rona tsa ho ingodisa. Mme sona yona e sebetsa ka mokgwa kona. E na le mehato e le mehlano fela eo mokgethi a tlamehang ho e latela hore a tla tsebe hore a ingodise lebitso la ye ka hare ho voters roll. Mme ya pele o tla kena mane he lehokahanyi la rona e leng registertovote.elections.org.za. yona he ke register to vote ke lentswe le leng ebe .org.za. mme ka moramo he o tla kenya dinomoro tsa hae tsa buka ya boitsebiso le lebitso la hae le sefane sa hae le dinomoro tsa hae tsa mohala wa hae. Mme ka moramo he o tla romellwa nomoro ena e netefatsang e leng OTP ho netefatsa hore ke ena monga founu kapa ke ena motho ya ingodisang ka founu eo ya e tshwereng. Mme ka morao ho moo o tla fumana monyetla hore a kenya address ya hae ebe he o tla tlameha hore a kenye moo he copy ya ID ya hae e leng copy ya ID ya hae e tala kapa copy ya card ya hae ya ID ka moo e hlahisitseng sefatlheho ka teng hore re tle re tsebe ho netefatsa hore dintlha tseo tsa di kentseng ke tsona tsa bohlokwa ebile ke tsona. Mme he ka moramo o tla fumana molaetsa o mmolelelang hore o ingodisitse bakeng sa dikgetho. Mme ke mekgwa ena e mehlano fela e motho a ka e latelang. Mme ha nke le nako e telele ke metsotswana fela e ka bang e mehlano hore mokgethi a ka etsa gore bitso la e letlhaelele bokeng lenane la bakgethi.
0: Ke gobaneng ga o le bohlokwa gore batho ba tshwanetseng go kgetha ba netefatse gore ba ingodisitse pele go dikgetho tsena tsa la nne Pudungwana?
1: Re ke tle ke ka leka ho hlalosa hore tokelo ena ya go kgetha e hlahella mane molaotheng wa rona wa Afrika Borwa. Mme ka tsela e o hlahelang ho yona ha se tokelo fela, ke tokelo e ikgethileng ka ha e le tokelo e bele hore e fumanwa ke batho bao ba e leng ke baahi ba naha ya rona ya Afrika Borwa. Mme hona ho bolela hore tokelo ena ha se tokelo e bele hore ke ya mang le mang ya dulang ka ha rona ya rona Afrika Borwa, empa ke tokelo ya batho ba dulang ka ha rona ya rona Afrika Borwa. Mme ha o ka sheba hantle hore ka mora tokelo ena tokelo ena e fana ka monyetla hore motho ya dulang ka rona ya rona Afrika Borwa kapa mokgethi a ka etsa qeto kapa a ka nka diqeto le ena ka nka karolo e ntshetsong pele ya naha ya rona ya Afrika Borwa. Mme ho bohlokwa haholo hore motho a ingodise ka ha o ke kebe wa kgona hore o vote ha o sa ingodisa. Ingodisa ke yona mohato wa pele o etsang hore motho a be le bokgoni ba hore a ka nka karolo dipolotiking le hore a ka nka karolo ho kgetheng. Mme ha ebe le hore he o se ingodise hore o ka kgetha kapa lebitso la o le hlahella lenaneng la bakgethi, o na le monyetla hape o mongwe wa hore o ka emela dikgetho hore le wena o tle o kgethwe hore o tlo be e mongwe wa baetapele ba tla nka karolo ho nka diqeto naheng ya rona Afrika Borwa.
0: Batho ba bangata ba nagana gore kgetho ya bona ga e na tshusumetso, la rabela jwang maikutlo ao?
1: tshebo ena ya bona ke engwe ebe ke tshebo ebe nore ha ya ne pahala ka ha kgetho ya motho e le bohlokwa haholo jalo ka kgetho e le lentswe la hao ka hare ho mmuso wa rona Afrika Borwa ke ka kgetho fela o ka kgonang ho beya boetapele bo tla emela ditabatabelo tsa hao ka hare ho mmuso mme ho etsa jwalo ko etsa bonnete ba hore le wena lentswe la hao la utlwa ka hare ho process kapa tsela ya ho nka diqeto mme ho bohlokwa haholo jalo ka re le baahi ba rona ba Afrika Borwa ho etsa bonnete ba hore re nka karolo dikgethong ka ha hona ho tlisa le demokrasi ya rona ka rona ya rona Afrika Borwa mme ho bohlokwa haholo ho motho e mong le mong ya nang le tokelo ya hore a ka ingodisa ebile a ka kgona ho kgetha a etse jwalo ka ha ena e le yona he boikarabelo ba rona jwalo ka baahi ba Afrika Borwa ho etsa bonnete ba hore demokrasi e dula e rena ka rona ya rona Afrika Borwa le ditabatabelo tsa rona di a ananela.
0: Mhlomphehi mafelo beke a ho ingodisa ka la 20 le 20 le motsomong Phupjane batho ba ka lebella eng ha ba ingodisa ka seqo?
1: Ba kgetse ba rona ba ka tla dipaki tsa rona tsa ho kgetha ha jwale re ntse re ketella metjha eo re kwetlisa basebeletsi ba tlatla ba thusa bakgetse ba rona dipaki tsa rona tsa ho ingodisa mme ha ba fitlha moo ba tla fumana basebeletsi ba rona ba kwetlisitsweng hore ba tle ba tsebe ho ba thusa le ho ba tataisa hore na ke ditsela dife tseo ba tshwanetse ho di etsa hore ba tle ba tsebe hore ba ingodise mme re na le metšhini ya rona e be le re hona jwale e se e lokile e lokisitswe hore e tle e tsebe hore e registere kapa e ngodise bakgetse botlhe ba tlatla dibakeng tsa rona tsa boingodiso mme le mekgatlho yotlhe ya dipolotiki le banka karolo botlhe le bona re ntse re ba tsebisa ebile re tsa bonnete ba gore ba latela go tseba gore na ebe ke eng se tlatla se tsala ka gare go boingodiso mme tsotlhe di malalalaotswe bakeng tsa mafelo a beke a di-2021 tsa kgwedi ena e re mo yona gore bakgetsi ba rona ba ka tla dibakeng tsa rona mme re etsa bonnete ebile re leka ka go tlhore re ba theoletse ebile re ba rotloetse dibakeng tsa go ingodisa gore batle ba tsebe go ingodisa.
0: Ga re phethela ka bogutshwane online voter portal ena e sireletsegile ga kae mme e fitlhelega jwang go batho ba dulang dibakeng tsa mageng kapa tse sa fitlheleng ga bonolo?
1: Online voter registration portal ke yona e be nore he ngwaneso e bobebe haholo feta ka ha e fitlhelela motho e mong le e mong ya nang le fonofono fela ena e re bitsang smartphone a ka kgona gore a kene linking ya rona kapa seo ka gang sa rona jalo ka se ke tlhalositse e leng register to vote .elections.org.za mme gona go fokotsa gore motho a ka tsamaya sebaka gore a tlatse boo ya sebakeng sa go ingodisa mme batho ba kgothaletsa ke gona gore ba tle ba sebedise online voter registration ka ha e le yona mokgwa o bobebe o re nang le yona jalo ka IEC gore bakgethi ba ka ingodisa.
0: Mohlomphehi re lebetsa golo ka nako ya go fitlhelela nakong e tlang.
1: Ke lebile dinagaitse diaka ke leboele ba mamedi ba Lesedi FM.
0: Mamedi eno re buisana le ena ke motlatsamotsamaisi wa diphitlhelelo le dikgokaganyo go tswa IEC yena ke ntate Mankai Ntšhetše mme puisano e re beye gantle metsotsong e 30 ka morago hora ya botshelela e re nako ya rona ga ime mona re fetela mo ketemonyobo gore fa ditlhogo tsa ditaba tsa matšhaba.

wesu ke leboa mo mamedi khotso re thagola machaba Afrika Borwa mo presidente wa Afrika Borwa Cyril Ramaphosa o re ho se o kgathilwe tema ntlheng e mabapi le melata e naheng ena ntle le molao mantswe ana a hae o a bua nakong ena eo matsholo a boipelaetso kgatlhanong le melata e seng molaong ho potologa le naga a tswelang pele Ramaphosa o ananela ntlha ya gore melata e seng molaong ke phephetso e kgolo naheng ena o re mmuso o etsa ka gotlhe go matlafatsa taolo meeding ya naga le go netefatsa gore boramosebetsi ba ikobela melao ya tshebetso nakong eo ba hirang melata.

0: kala mo kedikedi wa ammonia o fumanwang ho ona o sebedisetswang ho hlwekisa meno abe maswehu ba lehlwa moho le ho hlwekisa tshila e manganga diaparong o kare o no sebediswa jwalo ka sesepa empa o sebediswa ka ho tshwana mahlakore ka bobedi ho itsukunywa ka ona ho boetse ho hlatsuwa meno ka ona le ho itsukunya ho boetse o sebedisetswa ho ntsha tshila e manganga diaparong ke a e bona ena diaparong di ka pudutswa ka moramono jwale taba ke ena e ho mona mo o lokelang ho itsukunya kapa ho hlapa meno ka mokedikedi ona o sa o tsebeng ko amang o tlang haholo jwang o tswa pokelletsong ya moo setšhaba e leng sona se bang se ntshetsa metsi mono e bang he o tla bokelletswa o tshele ditonkeng kapa go kae diemereng e be o tlo rekiswa o rekile ka paente ko o sebediswa ka tsela e jwalo dipotso dingata di tlhoka dikarabo ntlheng ena gobane potso e nngwe ko rena ana go ne tlile go tlhokagala go reka ana go ne tlile go tlhokagala go reka na qeto ke ya gago momamedi o se o tla imanolola ntlha ena karabo o tla e fumana ke dumela ke e nepagetseng matšhaba a felela mona mokgatlhela o qetela wa matshohlo o sa ntse o tswela pele
1: di-scrum half di tlhoka di-fly half Fynberg Mngomezulu o tlhoka Willemsen mme setlhopha sa mabokoboko se tlhoka Siya mme setini se seng le se seng se tlhoka AfriSam Cement di dubile mmogo ka motswako o maatla wa samente ya boleng bo tshetjwang re batlhodi reka mekotla e mehlano kapa ho feta ya AfriSam Cement mme o ka hapa monyaka o senang tekano wa ba babedi wa o ba le di-springbok mmoho le dikete tsa di-voucher tsa ho aha AfriSam batshehetsi ba motlotlo ba di-springbok ho na le dipehelo
2: ke metsotsong e mashoma mabedi le motsomong re ya re lebile hore nyane ya bosupa gopola gore goreng ya bosupa o tla balelwa ditaba tse karetsang tsa lefatshe mme ka morago moo o tla fumana lenaneo la tsa dipapadi le sebidi molefe go utlwa gore ke difeng tseo ba re tshwaretseng tsona tsatsing le ka jeno o re buisana le nakwano hi lava
3: lava e re ke dumedisana gone se ke lebotlhe le moifa le mamedi o motle wa tshebeletso wa tsedi mamedi se ka ba fetwa ka ngano ga bosupa seng bona heola tsa dipapadi re tlo shabana le papadi ena ya skating mme tsena tsotlhe di edie tsa lebogolwanyane ka monaka Johannesburg ke papadi e leng ge mamedi nakong ya go feta boholo o ne o tletse bammala ba basweu empa e morago tsena ba e buletse rona batho ba baso se ka ba fetwa tlha o tlo utlwa le menyetla e teng ka go papadi ena ya skating re tlo boela e mamedi re tlotla le ka kapa lefatsheng la ditebele ke bua ka ntate Norman Hlabane o ile a tlotlwa ke moporesidente ntate Cyril Ramaphosa maoba mona mme o ke ba batlwa ke o feta ke puisano ya rona le ena se ka ba fetwa tlhe atlesedi fm facebook le x hashtag ntsha maikutlo le seng bona di a chesa di fresh di bolengweso ga re kgutla ka ngano ga bosupa le motlhophisi Thabiso Motlong go tshwaretse tsona kao fela ke bolebila go letlela va ke tse ngwaneso
2: ke lebile ha holo lava ke metsotso e mashume mabedi re ya re lebile hore nyane ya bosupa go pela hore lena no le ntseng le kena ha jwale ke lena no la ditaba la matshohlo ho lesedi fm ara tla pele ka ditaba tsa rona tsa singla ka jeno re fumana hore ke di maspala tse robong ho se mashume mabedi le metso meraro provinceng ya Free State etse tlasa tsamaiso ya tokomane ya morwalo wa white paper e reretsweng ho sebetsana le ho thewa ha maemo le ho hloleha ha mebuso ya lehae ho fana ka ditshebeletso tsa motheo ha mekgatlo e fapaneng e supa dipolotiki e le sesosa sa ho hloleha ha dimasepala ba bang bona ba beha molato hodima melao e sa phethahalang kapa e sa lekaneng letona la lefapha la tsamaiso ya mmuso wa kopanelo le ditaba tsa marena Velonkosini Hlabisa le phatlaladitse semmuso tokomane ena ya moralo wa white paper mabapi le mmuso wa lehae ho ya ka tokomane ena sepheo ke ho tlisa diphetoho tse hlokahalang haholoholo mokgweng oo dimasepala di tsamaiswang ka wona hape ho ikapela botjha tsamaiso ya mmuso wa lehae e nang le bokgoni e arabelang ditlhoko tsa baahi le e tsepameng ntsetsong pele. Kamogelo Siyekwe o tshwere dintlha tse feletseng.
4: Ja ka ditshwaelo di weditswe mo tokomaneng ya maikaelelo ka puso selegae, mekgatlho e e farologaneng e bolela gore go tla bonala gore a na maano a yone a tla diragadiwa. Mangaung Concerned Community e neng ya nna le seabe mo ditheetsong tsa setšhaba e bolela gore molao one o siame, fela puso e tlhomameng ya selegae e mo diatleng tsa boradipolotiki. Modulasetulo wa Mangaung Concerned Community ke Themba Zweni.
5: Fela review yona fela e ka se kgone go change maemo a local government. Local government space se setse se sentswe ke bao re ba kgethileng. Re tseile di-political party ra di beya ko pele. Now di-political parties ba politicize space seo gore local government eno e setse le dipolotiki, ha re sa tlhola re bua se white people e buang ka sona.
4: Zweni a re makhanselara ga a tshwanela go nna le seabe mo di-tendereng kgotsa go abela ditsha, mme jaanong ba dira jalo.
5: Bothata ba rona ke boba gore tla dulang se re 'ira melao, re 'ira dilo tse ra re a itse molao wa rona o tlhakile. Molaotheo o tlhakile, fela bothata ba rona bo esi ke bao e leng gore ba re ra ba kgetha gore ba kgone go re emela. Ga ba fitlha moo ba 'ira se batliwang ke political party rather than se se tlhokiwang ke molao.
4: Moprofesa wa University ya Freistata Sithulego Matebesi o dumelana le setheo seno, a re bommasepala ba tlhoka baeteledipele ba ba kgonang go botsana ka maitsholo a bone.
6: Ga re lebelela yone pampitsana e re bitsang gore ke the white paper, ke yone e e leng gore e netefatsa gore tsamaiso ya dimasepala tsa rona di tlo tsamaisa jwang. Re bile le ya pele e e leng gore e ne le yone selelekela se ne se bontshitse gore dimasepala tsa rona mo dilemong tse 30 tse fetileng di tsamaisitswe jwang.
4: Mokgatlho wa puso selegae wa Aforika Borwa kgotsa SALGA le one o ne wa nna le seabe mo thulaganyong ya tokomane ya maikaelelo ka puso selegae. Motsamaisi wa SALGA mo Freistata Emily Khutshwayo a re mo sebopegong sa ga jaana dithata le ditiro tsa bomasepala di dira gore go nne le dikgoreletsi mo tsamaisong.
7: Rona re tlaisitse gore ka o fela di-treat-iwe ka mogodi di leng ka teng. Ka mohlala, masepala o batlang o tshwana le kopanong. O batla o le rurale, mafube o monnyane, jwale ntho e tlamehileng e etsahala ke gore ha ho fuwana ditšhelete kapa ha ho arolwa ditšhelete ba fumane ka tsela e leng go latela ditshebeletso tsa bona, mme le maatla a fuwang dimasepale a arolelana. E se ka ba gore o thola gore dimasepale kaofela di etsaya mosebetsi o tshwanang.
4: Tokomane ya maikaelelo ka puso selegae e tlhalosa gore dimasepala di farologana thata ka bogolo, palo ya batho, sekgala, popego ya naga, motheo wa ikonomi, maemo a tlhabololo le bokgoni. Ka jalo, dikarolo tsa ga jaana tse pedi fela tsa dimasepala e leng ditoropo tse dikgolo, dimasepala tsa kgaolo le tsa selegae ga di kgone go samagana le dipharologano tseno ka tshwanelo. Mokgatlho wa puso selegae wa Aforika Borwa o gatelela gore o ntse o buelela diphetogo mo pusong ya selegae. O oketsa ka gore go bonala gore dimasepala di le dintsi ga di kgone go kokoanya madi a go itsamaisa jaaka tokomane ya maikaelelo ya ntlha e ne e akantse. Kamogelo Siyekwe, dikgang tsa SABC, Bloemfontein.
2: Ke metsotso e 15 re ya re lebile goreng ya bo supa gopolo re lenano le ntseng le kene ga jwale ke lenano la ditaba la matshwatlho le Sedi FM. Ga ra tswela pele re fumana gore ramotse wa masepala wa lehae wa tswelopele ke na le mang Phukuntsi o tlhaile lekgetlho la pele lekgotleng la dinyewe la Wesselsbron ka qoso ya tlhekefetso e bobebe. Qoso ena e ama ditletlebo tse e ntsweng ke mokganni wa hae wa mehleng Henry Mathebula. Mokganni enwa wa mehleng o qosa ramotse ka go mo rohaka ka mantswe go mo tshosa le go mo otla ka ntle go lekgotla la dinyewe ditho tsa ANC le batsheetsi ba Mathebula mmogo le ditho tsa EFF ba ipileditse gore ramotse a itokolole mosebetsing ga nyewe ena e ntse le ka pele a magotla. Lebogang Motshweneng o tshwere dintlha tse feleletseng.
8: Batshehetsi ba ile ba bokana ka ntle ho lekgotla la magistrata wa Wesselsbron. Ba batla boikarabelo le ho kopa hore ANC e kenye tshebetsong leano la yona la mohato wa ho ipehela ka thoko. Hara batho ba neng ba le ka ntle ho lekgotla ke ditho tsa EFF tse boletseng hore di tshehetsa mathebula le baahi ba tswelopele. Setho sa EFF Mpeng Lentsha o a hlalosa.
9: Re fa ANC monyetla wa hore ba phetise tswelo ka batho ba re ha o ka tholwa o etsa ketso tse tje makgotleng a dinyeoetswa step aside. Re mono o tlo bona hore ANC e tlo e etsa na. Ha ntate a nyenyefaditswe go tshwana le a hlobodisitswe e le motho wa ntate e le motswadi. Mosadi wa monna o buile le nna in February. Bohloko ba na butlwa ba hore e la re ha lo pepa majo go fetse le go fa monna wa 3 days leave. A tlo mothusa ka ngwana metsi ya ketang hlahile.
8: Baahi ba bang ba re ba etapele ba lokela ho nka boikarabelo bakeng sa diketso tsa bona. Ba boetse ba hlokomedisa hore diqoso tsena di ka ama tshepo ya setjhaba ho mmuso wa lehae pele ho dikgetho tsa bomasepala tsa selemong sena.
10: Mare tswelang ka mme a ntse le teng ka hara masepala wa rona re tlo lemala re le ANC, re tlo lemala re le Hoopstad, re tlo lemala re le Bellfontein, re tlo lemala re le region ya rona. Yale jole putswa.
11: Ha re ikutlwe hantle ho hang re le ba a hi ba tswelo pele. Ka lebaka la meera wa rona ke na le mamphukuntsi. Ye ile ngore mehlena le mehlena tswelo pele ka ofela batho ka ofela ba utlwe botlhoko ke yena. Ha isa le a kena ka re masipala wa rona. Ha hona motho a ikutlwang hantle ka yena hobane ha bua le batho ha tsi bua le batho o rwa ka batho. Ha hona moetapele a tlamehileng ba jwalo ha re tlameha o tshaba moetapele moetapele re tama re mo atamela hobane o tlamehile a tlo sebeletsa rona setšhaba.
8: Ho sa le jwalo leqwetha la gamotse le bile kgahlano le ho phatlalatswa ha nyewe ena ka lekgotleng. Ka le reng phatlalatso ya nyewe ena ke karolo ya letsholo le reretsweng ho mo senya lebitso. Ramotse o hanane le diqoso tseo a bolela hore nyewe eo ke karolo ya boiphetetso ba hae kgahlanong le yena. Nyewe ena e buseditswe mora ho baka la nngwe phupo. Lebohang Motshweneng, SABC News, Wesselsbron.
12: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe. O kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela, o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
13: Ke Big Red Sale ha OK Furniture. Mme re utlisetsa dipoloko tse kekeng tsa hlolwa. Ho fihlela ka di-7 tsa June. Fumana 2-piece chaise lounge suite ya Tisha ka 5990 o boloka 2009. Kapa o reke 43-inch Full HD Google TV ya Skyworth ka 3490 fela. Ebo fuwa Park and Fixed Wall Mount Bracket ya 199.99. Mahala, eo ke poloko ya 1009. Big Red Sale, ka lebenkeleng le online, ha OK Furniture fela.
2: Ke metsotso le shume re ya re lebile hore nya bosupa ho bolo re lena no lentseng le kena jwale ke lena no la ditaba la matshohlo go le CD FM. Hara tla pele ka ditaba tsa rona re fumana hore Maafrika Borwa a le moswa hore a itukisetse maemo a batanga haholo a legodimo. Ho ya ka ditshebeletso tsa boemo ba legodimo, maemo ana a batang a tla qala ho ama dikarolo tse ding tsa diprofense ho tloha ka jeno ho fihlella mafelong a beke. Ho se ho ntshitswe ditemoso tsa maemo a phahameng ho kenyeletswa temoso ya boemo ba borobedi bakeng sa dikarolo tsa Garden Route le temoso ya boemo ba bone bakeng sa Central Karoo. Ho utlwa hore na baahi ba ka isireletsa jwang le ho itukisetsa maemo ana. Re buisana le ntate Patrick Sinti, yena ke molaodi ya ka sehlohong ya ikarabellang ho ditshebeletso tsa ditimamollo masepaleng wa Mangaung Metro. Ntate Sinti kgotso wa metso tshebeletsong ya Lesedi FM.
14: Me re a leboga khotso e be ke leboga ka monyetla lo tsileng ngwana le CDSM ke le tsiba ba me di bohle ba le CDSM Afrika Borwa ka bophara.
2: Mhlomphei. Ka kakaretso ke dikotsi di fetse ya tisang ho hlaha na go nya maemo a batang ha holo jalo kana.
14: Me wa ka dikotsi ke hlahang hangata ka na go nya re le nna e tsile ha o bata tsena ke dikotsi tsa mello. Mo fumanang hore batho ba tsha ba tshiswa ke mollo. Kapa ba tshiswa ke metsi a abelang mme wa ka ntho tsena o ka fumana gore di etsagala ka baka la mefuta e batho ba e sebedisang go iphuthumatsa kapa le opeya ka yone.
2: Baagi ba tshwanetse gore ba nke mehato e feng go itshireletsa malapeng a bona nakong ena ya serame se maatla.
14: Ne ke potse ntle re re baagi ba tsamaya gore ba tlhokomele kapa ba lemoge nako e ba sebedisang ntle tse ba ifutumatsang ka tsona gobane ke mefuto e mengata e sebedisang mekgwa e mengata ya gore di etse mollo jalo ka motlhala jalo ka difutumatsi tsena tse re di tsebang gagolo tse sebedisang ke batho ba bangata e leng tsa motlakase e leng dihitara re na le dihitara tsena tsa parafini re na le mefuto a mongwe a dihitara e leng tsena tsa gase re ke le ntho tsena tse batho ba ba manang ke tsona ka tlhile le ditofu le tsena tse re di bitsang ka gore ke di-fireplace ke ntho tseno kaofela mme ga re di sebedisa ka tsela e lokileng ebile ke di sebedisa ka tsela e leng gore di etse ditsore di sebedise ka tsona re ka koba dikotsi tse ngata tse ka etsagalang malapeng mohlala hitaro ena ya parafini gobane batho ba bangata ba sebedisa hitaro ena ya parafini gangata ebile gagolo batho ba ne ba rona ba re tsebang gore ba itilela makeišene mane le mane dibakeng tsena tse re di bitsang ka gore ke di-squatlacampe peitaro ena ya parafini go tlaleletse gore batho ba seka etshela parafini tse pika gobane batho ba bangata ba na le gong ka monyetla fela a nagane gore ga ka etshela parafini tse pika a seka itima gobaneng a tseneletse gore ga ka itima ka tlong ka bata empa ga e le jalo e kotsi gagolo jalo re ba kgothaletsa gore ba seka ba etshela parafini tse pika ba itileng ba etshele parafini le gore ba seka nna ba enka ba e tlosa sebakeng se itseng isa go se seng motlhala o e tlosa ka moreng e nngwe isa ka moreng e nngwe ntse e tuka ba itime pele ba e tlosa kapa ba e jara o e fetisetsa sebakeng se seng mme tsena tsa motlakase re re ga tseba gore batho ba bangata ka baneng wa bata jalo ka o se o boletsitse qala lenaneo lena ke mane mo o fumanang gore gobaneng wa bata ba sebedisa plaka e le nngwe go kenya dintho tse ngata plakeng e le nngwe mo mane e nngwe ya tsona e ba yona hitaro ena ya motlakase jale hitaro ya motlakase e sebedisa mollo o mongata ga ba e kentse plakeng e le nngwe ka mantse a mangwe ba overloada plaka ee e sebedisa mollo o mongata go feta ka mokgwa etseditsweng ka teng ga e le jalo motho ga a tswa a ya ka ntle kapa motho ga a tswa a ntse a theya ka tlong ka mane o fumane gore plaka ena e ba overloaded ga e le overloaded e jalo e be e etsa mollo e futhumala gagolo go feta ka mokgwa etseditsweng gore ka futhumala ka teng e be ya thunya e be e baka mollo ka tlong e nngwe gape ke ena ya gase ditaba tsena tsa rona tsa gase tsena ga o elaitile ka tlong re kgothaletsa batho gore ke ka kamoreng kapa ke ka tlong ba bule seustere ganyanyana go be le moyanyana o monnyane fela o ntse o kena ka tlong e re bitsang ka gore o tshwanetse o be le ventilation gobane ga o tswa ka ntle o kena ka kamoreng e kwetseng e o senang ventilation ka yone wa utlwa le wena gore go na le mokgwa wa gase o nkgang ka gare ka moo ke a lebone wa
2: Mhlomphei. Hona le keletso e feng e kgethileng bakeng sa bana maqheku le batho ba nang le maemo a bophelo a ba etsang gore ba be kotsing e kgolo?
14: Ya mme wa ka ke ena ya gore re lemogile gangata gore batho ba sebedisang ntho ena e re bitsang ka gore ke sakarete se ba se tsibang gangata re bone gore batho ba bagolo ba ya mane dikobong e be ba robala dikobong mane ba ntse ba tsiba sakarete le sona sakarete se se kotsi gagolo gore motho a ka se tsiba a ntse a robetse letheng mane e mongwe wa lebala ebe sakarete seo se fitsa dikobo e nngwe gapegape re e lemoile nne ke ene ya batho bana ba o fumanang gore ga ba keta go na metsiana a tshwarisang sedidi ke bua jalo ka bojalwa o fumana gore ba batla o pheya and-e eno gagolo e etse gangata ke batho bana ba bontate o fumana gore ga a batla go pheya jalo ga a sa lapile a tswa inelela metsiana batho ba bagolo o a tipa ntse a robetse moo jalo ga a tipa o fumana gore pikae ya šwa and-e ntho ya pele bolaya ya motho ke mosi o gangwa ke mosi a sa utlwa ntse a robetse ebe nako a phatamang ntlo e se e tuka kapa nkhukuse o tuka jalo ba kgothaletsa gore ga o lapile o tseba gore o se o mele ka tsalo e tadijo ke patele take away ka patse ya dilo tsa mase lo na metsi ana ha a batho ba golo yeng hape bana ba tswa ba hlokomela ba tswa ntse hlokomela bana ha holo kana go ina mariya bana ba se ba batla pila ditofu bana ba se ba batla pila di gitara bana ba se ba tloela ba le bang ba di tsika ba di tsidi gitara ba ne kana go nna tsadi tsimana wa thata ka kitchen e sile bana ba ba nyanyana ka mane ka ka mo dilang ka di e bana ba nantse ba batla ka di gitara si di gitara ka ba ya gase ka ba yona mo tsaka and then batho ba go le bana ba ipilela ke sile batho ba ba go le bona ha re tsara ba sia ka tlhu e le o light le gitara ene o e be le tipe la that ya high mona jalo ka mothamo go bana kana go nne ke mothamo ha bo dikobo tsena ha di ka ka pa mollo ha go no bona o tlo bona na go ntho dikobo se ditika ka pa ga ke se ditika le hore gitara tsa rena re ka di a tsene ka plan to ke ka jalo ka bo di di gartene ka kung ka mana e nna ha ke a tlhomme wa ka e ke ratang ho ile mo tsaba tsike nna go bona motlakase ona ba tsho ba nga tla se bitsa go bona motlakase empa ba se bitsa ka tsela tsa tsi go bona tsena tsa rena tsa motlakase di etse tsho re di fitima tsebe e seng ro ba le ka yona ho tloa ho se ka hora ya borobedi e go tsa tsho tsa nne seng ka hora ya bohlano ya mosebetsi o se o tsho sa ke founu ka ka tsho wa tsi e etse tsho fela ho fitima tsa dikubo nne ho tsena ka dikubo go ba wa di nne wa ka engwe hape hape ke ne ya bana ho fumana hore dikitle le mane dipitsa mane ditofu le hele ena ya tsona ha o phele mane ra se ba hore pani ena e hadikang e re hadikang ka yona ina le mehele e dinile ska e tsa hore mehele ena e shebele ka mona ka mo re re motho a ka feta ka pangwana ka ena na le la tswara mme be mafura a ne ka pametsi ana ka arabika ye a belang a tshisa ngwana di shebise ka tsela e leng hore ngwana la ka ba a re go le ka ona na bela a ska ba ifuma dikitle le tsena tse di tsang go di shametse le tsona me hana e ya tsona ha re shebitseng ka tsela e leng gore bana ba ke ba kgona ho fumana bana ba banyanya nna ntse ba bapala ka tlhoko ka ba bantse ba tsamaya gona ka mo re phelang ka teng se ba ke se ba se re di tsang ka hore ke ka kitchen
2: ka go tshwane fela mhlompe ha re phethela ba a hi ba tshwanetse ho etsa jwang maemong ka pa ha o ka hlaha tshwanetso ke mehato efeng e o ba lokelang ho eng ka pele ba di sebeletso tsa tshwanetso ba fihla
14: mo hato wa dile me wa ka ke a le go tsentse ba o itse ka pele nyana fela ke hore motho e mong le e mong tlung ya ha e sa nna a re leng tshwere re di tsang ka hore ke evacuation plan ena e leng hore kwa tseba hore ha o ka etsala hore o check a tlung ya ha mo le leng di le le family ka ba le le lapa le di tsana fela hore ntho a pele re etsang ha o tswa re ya ka ntle re lo kopabela ka mona ka next door ka to front opposite mana hanta ke tsaba ka pa hanta te mamma ka te senti ka mona ka tsa go le tsiadi ke teng mo re kgona go kopanela teng re tlo kgona go ipala le go tseba gore re tshile ka ofela ka tlo ne ba re letsa ba di tsing ba di ba di tsebele go tswa nne mme no more ke ga tsamo fana ka yone no more tsa rena tsa tshwenye ya mangwa u ke 051 409 9600 ke Twitter hape hape ke 409 9600 ka code ena ya rona ya 051
2: ni nna le ena yenwe ka le baka la nako fela mohlompe re lewetse nako ya gaholo o fihlela nako nyetlanga
14: ne wa ka ke nna le dilimi
2: mama dino re bisana le ena ke ntate Patrick Sinti yena ke molaudi ka sehlong e ka rabellang di tshebeletso tsa ditimamollo masipaleng wa mangau metro ho tswa mo ifo bohle wa maswahlo re lewetse bo mamedi ba hao gaholo ho fihlela nako etlang khotso antle o di mahloho hora ke ya bosupa ho lesedi FM le khotlala gaso la Afrika borwa re ballwa ditabatsa hore ya bosupa ke Kenny Mudupi.

0: Mabadi motle wa tsebeletsa se di FM re o dumedisa hle sumbona bala boraro bekeng a lena le ke nang ha jole tsena ke latsa di papa di sense ke re dumela ho tle mo metseng le tembu sumbona na le bitso la ka ke se vidi bo le fe ke le buile hle ba sebetse mo bo hle ba ke neng ka mara o yena tsepi le sebedi tsa bana be so re le rola la khaibane bona re tsama le tsona he mo mabadi ha re tsa tsena o tsebelo le re kene ba medi me re tla hle re le belwe na o renyane ya borobedi na ke se vidi mo le fe ha ke tsama ke le mong ke tsama so PC walena la tsadi papadi e lentabiso aizo motlong le sumbona he di a chisa di fresh di boleng me re tla nne go fetsona di le jwa lo fela mamedi go tswa le ka mona ka kampong ya bafana bafana ge shebile ka go Mexico we so ntwa di kopane ntwa di dumetse so bala jana sa bua mo kwetlisi mamedi phatlalatsa pontseng ya botle le gona ge ba le mogolo sentse ge shebile papadi ena o katela ya setswalle ya bafana bafana le Jamaica ke tlo fa tsona ka ofela mamedi re na ena ka nete mo kwetlisi go Bruce mo teng he a beileng ditaba mabapi le ditlhophiso tsa hae nakong ena e sentse re qalelletse he mamedi o bala matsatsi pele di thagoa dipapadi tsa mohope wa lefatshe Ole la ka jeno ho ha nke ba batla ho fetwa hle mo mamedi wa tsiba bona ba ga go tsena ge re la hlele lihlo hla koreng la tsedintsa dipapadi tse sa tseba haleng tse dintsa di tseba hala bonneteng wa mamedi mpa ha o ya o sheba mona le mane ntse di hloka tshietso e matla di hloka hore le bana ba gona ba be le sedi le batsi ba kene re sentse re shebile tsena tse we loge kana go etelele ho ile wa tsejwa e le tsa ba mala mme bo sumbona ha ke sejwa lo sentse ke ska ba fetwa ke puisano ya rona le Shanay Jacobs mo teng a tlotla ga hlalosetsa go lwanyane ka papadi ena ya skating me he yena o tlo re fa lesedi le batsu sebetsa ka thata ngwana nene wa ibile le ka so wetho ka mona o sakene le yena ga tshele ha ke le wa malempa ke utlwisisa bohlokwa ba o re gephidisaneng moho re tshwaganeng ka matso le hona dipapadi mona ho sebele ba bang ba sala morao empa go nantsa le teng me re ka thusetsa ntlheng eo puisana gona le nna mamedi e tlo ba monate a holo seng hanyane re tlo tla go utlwa go lwanyane ka tshebetso ya bona hla ko la skating mme ha o tlua ho papadi ya ditebele he mamedi maoba mona kgweding e fetileng ka la leshome motsegobong motsheanong moporesidente Cyril Ramaphosa o ile a tlotla bathongwa ba tloweng ho ya ka tshebetso le phapang eo ba e entseng na learning ya Afrika Borwa e ka ba ho tsa botaki e ka ba ho tsa mino e ka ba dipapadi mona o ka di hlalosa mamedi ho ya lokgutla mme bo se bona re tlo buisana le emong wa bahale ba ileng ba tlotlwa ke ntate Cyril Ramaphosa ke bua ka mang ha se yena ntate Norman Hlabane wa motseba he mamedi re lena ga buisana le yena kwa netsebeletseng ya lesedi opola le motho a qetela ne re buisana ne le ene ne le ka 2024 abila retetse kwa no studio mona tsa ma le bantseng ba bata abatataisa le fatselena la ditebele me bo se bona ha re tlo buisana le yena re ke re utlwa ho lwanyana bane ke bone le di poster ga mo medi di billboard ka di tletse gautena ga o fela ke ye ye ntate no mene ke batla ho utlwa ma medi bo se bona ho tlotla ena e reng ho yena ska ba fetwa ke tsena le tseding re ke etse tsena ke a gotla
1: Afrika Borwa Lentsula ha le bohlokwa. Komishini e ikemetseng ya dikgetho e leng IEC. Yo tlisetsa dipuisano tsa bohlokwa ka dikgetho tsa magotla metse selemong sena sa 2026. Local Government Elections. Ka kopanelo le SABC Education. Mamela thatohatsi ya selemo ya sa hausa SABC. Mme o kgone ho ithuta ka ditokelo le matla a kgetho ya hao ka hara motse wa heng. Kgetho ya hao ke lentsula hao. Etsa bonnete ba hore wa e sebedisa. Ingodisetse dikgetho tsa selemong sena. Lenana lena o litlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Electoral Commission eleng IEC. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
2: Le amohetse ho Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel. Mo ho sa bohlothweng, ha holo bakeng sa dipapadi tse qalang nako e se ile. Bakeng sa DJ ka phaposing ya hao, tobetsa 1. Dijo tse tswang hohle matjhabeng, tobetsa 2. Flying Fish e nyoro lang. Tobetsa 3.
3: Haiba o batla tsohle tsena, reka 6 pack ya Flying Fish. Ho buka Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel. Flying Fish, motsietsi o official wa FIFA World Cup. O na le dipehelo. South Africa, be sharp. Ha se abri dilemo tse ka tlase ho tse 18.
4: Pele mabone stadium wa khantsa pele bolo ya maoti busa FIFA World Cup 2026 ya kokota iphila hona mona le wena FNB le Visa o ka hapa e-travel voucher ya 200,000 rand. Kgetho le leng le leng ha o tepa kapa o swipe karete ya hao ya FNB Visa Personal kapa Business ka 50 rand le o ya hodimo ka lebenkeleng kapa online kapa o amohele 1,000 rand le o feta e le ditefello ho FNB Speedpoint o iphumanela kenelo. Hobane tsela e lebisang papading ya lefatshe ya sebabatso e qala ka metsotsonyana ya letsatsi le leng le leng. Tepa, swipe, reka, hapa ka FNB. B Diteboho Visa, proud partner of FIFA World Cup 2026. FNB, legala la First Rand Bank Limited. Mofani wa disebeletso tsa ditšhelete le mokitlana wa semolao. Hona le dipehelo le melao ya tlhodisano.
5: Mohlokong Bethlehem. Motse o potilweng ke ditaba tse ntle Free State. Le baahi ba teng ba mofuthu. Lesedi FM le fumaneha leqhubung la 88.8. Kapa downloada SABC Plus app. O tlo kene motjheng wa kgaso ya Lesedi FM. Ke molelwa.
6: Tsa dipapadi ho Lesedi FM.

0: Ha ke bona re ke eng yena e kana kana ilelwang ke batho.
1: Go bona ndate potlaki. O hopola mohlang go president a le mogodi e fitile.
0: O hopola
1: ha. O bona gona stadium se se limitiwa.
0: O hopola.
1: Ba bo ba tba khathetse ndate gore ba ba palo dikwelana. Ga se fela ba sa thendile re se kantse.
0: No man.
1: Ka ne.
0: Silas.
1: Ndate.
0: Wa tsiba batho ba ba hloka tebo.
1: Hila man.
0: Mmuso ona wa tikologo a ikgona o re sebeleditse e le ka nnete
1: mane
0: ke rona ba itshenyetsang ebile re a itshenyeletsa mane e be re a lla re qela he government-e sena he government-e sane he nwenwenwenwe government batho ba tena mane
1: empa bale ka nnete o tsebe gore lephako le a halefisa tae
0: ka
1: nnete go ke ka hetsagala gore o tswele pele o ntse o thetsa setšhaba empa wena o tshwetlhetse ebile o benyamelong mona ke mafurangtae
0: o bolela jwang weso
1: ane
0: go lokile monna empa ke re go wena
1: keyana
0: ga se go halefa ke bosodu le botlokotsebe fela ntho e tsagalang mona
1: o
0: mamela ko wesetse motlhala
1: ke mametse na
0: o re surprise ville ntlo o tuka e sekgale
1: ke tshwaa
0: thola o shebelele ba tshisa dipile ba senya ditsela le mabenkele a rona batho ba itekang bophelong ba tsebe ba le kae bora dipolotiki
1: ke utlwa gantle ngtate gona go empa ntho e ke etsebang fela kore ga gona mokgwa o ka laola setšhaba gona se ntse galefa sona le bangtate
0: potaona mane
1: ka nnete batho ga se dithothong tate ba bona gante gona go e tsalang na o sa gopola motlha baneng ba chesetsa mogale ka tlo setšhaba se a se ntse se kgathala ko jetseng tate ko sebiso tse ntse ganang go
0: aanache nna ke bone phetogo ya loitho mona monna
1: kosondeona
0: dikgetho tsena di fetola fela difatlhego le matsogo
1: o
0: mmala o ntse o le
1: monna
0: le bokweta fela jwalo silas
1: anate bute o seka ba bua ka bokwetantate gogang o seka ba bua ka bokweta gobane ga o tshwa jalo o gopotsa marangrang mona go surprise news online e buile ntho engwe ga ke tse kapa nnate o sa tlhokometse na
0: ga ke so ke ene marangrang ka jeno
1: o
0: e sale ke kena ke e tswa dikopanong monna ke tlisitswe mona ke lephaa
1: o
0: ke re ke je pele ke ya ntlong go etsa etse ngwana monna
1: ntate potlaki ke nna wena monna o teng mona o thweng ke otho wa mmona
0: ke a utlwa utlwela ka ena mona ebile menyenyetsi ke e reng ke ena ya ntseng a kotela banana ebile ke ena ya tlisang dithethefatsi motseng ona wa
1: ronaa batsa monneng otho o bone a newa majogo enfelopo e tletseng tšhelete bo ba founumo senapekise
0: kgona ke yona ntho e ke sa e batleng
1: enale
0: tse ba jwang gore ke tšhelete ka enfelopong eo o gangga bofane ke a mo tseba mane ga se motho ya ka ba boela tlotlo ke re le kgale mane
1: ntle le foto nako o bontshang yone video e teng mone e qetang go tswa mona moo fane a bonwang a negwa enfelopo eno e sotho ke moneng o thweng ke otho a the ka bomadibabe go e tsaetse go
0: ethelele
1: e re theletse jalo matsogong ya batšhelete a qhalana mono he a ba mona fane a potla kang data phuta tšhelete
0: oreng
1: ga a qeta a ba bile a fa otho letso a mo lebogandae
0: ee
1: o mathate modimo ga e tšhona

0: ela wena mo ne ela wena mo ke manyala engwe ke ntseng ka ga wona mo hao mo ne ke mare
1: o bo so bua ka eng jwa le wena monna kolwane he mo nna ke zametse braya ka spane man a ke re ke wena o ntsalela o re no ga o batla o sapotiwa ke medi a gago o batla o ikemela jalo ka monna
0: o jalo bone o lebetege go nkenyetsego ko mo gao ne wa itseye batšhangane tee wena sa o itseye batho wena monna
1: ga e ba o tshoswa ke setoginyana se e sa modie aga man it will blow over ntša yaka man plus diboso tsaka di ntshepisitse gore ke bolokeile a ke yo tivenex man
0: o bolokeile ma wena o bolokeile jale o reng ka nna gobalang le journalist bete monna bona ka moo modi a dietseng babydadi ae ka teng monna basadi ba go flese se monna ebile ga ba go majogo kapo mang monna na ba dietsa se monna he jo le taba tsa dikatswa tse ke tla re nna mo ke tla re mo hao
1: nka biri ke ena o theole letswana
0: ah
1: ha o hloka le o tshabe letho ha o na le nna mangulwane mo ha o sa tshwere ke tlo seta u be sharp wena braya
0: ai bi yam fe to bi yam ha o sira se tle monna se monna he ona na ke bona ona no tshile jwa nga Afrika di monna ipatile ka diri mo hao ona na ka bona ha o ketane o tshile no batla ngwala ba molo ba ka diri ah that come on
1: na kulo ni watse ho itsala monga postina o floppy le o sehla monna jole a tlameya gore nna ke bone gona ke lokisa jwang ke be ke kopelo wena o tla o tlo nthusa
0: ahle monna o ntse o gana le nou monna e o ntse o gana le nou go banane banono monna ba sebediswa ka magagapa monna ke e bone blue room eno mogau le phati ba seenono monna ke e bone go etsagalang ka mongwe no o dila se ke scandal le se sa majoro entle ke o nkentse ka gaga eng iso moa o nkentse ka gaga
1: engrelaxrelaxkentse
0: ka gaga mathata mogau nae kgona
1: kore gore fela o mpone ke re ke tla mangwelenyana metsotsonyana
0: felaga
1: o gopolele gore ke
0: jaevengjaevengtle
1: monnabona man o tšhere bana ba itletse spaneng sena man e ska dibala blind brayaka man e o tla le mala tswadamaomoga
0: wa ke gobale bla waka ke gobala ke opola daekente a neng a laolo ka beseng kada nna sa batlo o bada daekente mfetetle mona le wena o bone bra waka o
1: boneolwane tswada man emase dileng ena mfetho yaka man e
0: matsebake
1: ke a frustana ma
0: monna ke imasa jwa ntho ke e boneng mone ke e bone ntho eno gantle ka matlhoko a mabedi bana bao ba under agetao se monna
1: kolwane bone
0: e monna ge kobelele matswantle ano monna a ne a ba etsa ntho ngolongwe o batla ngwe etsa ka plaka ka foso tle
1: monnabona mantrayaka tshwara iso lebala ka ntho tse o tse o di boneng man e wena atamela pelaka ge bapalekeng clarbayaka
0: ga o serase tle monna o serase brayaka ko go rekile playstation e ntšha playstation e ntšha o tswelela pele ka go phelo bja ka gona nix e tsalang ka gao ka golo ya sex trafficking enye ya batho ba ba ka ntleba atle monna atle monna mogago mogago o tswile pelo tao o gofa tao o mole o mole o mole o ewa ka batho a mogago ga o keta wankenya
1: kolwane
0: atle monna
1: amela kaman ke itse o tswe nthong tse sa o tlamatle monna ntho eo e o e boneng ka moo e patetswe kolwane le wena o qeta o thola tšhelete ya gaotlhe
0: e mogao
1: monna bona ntho e ne re etsa ka moo e ne e le roadplay fela
0: e mogao
1: ee monna e ne ke e tsho jwale ke re e ne e le roadplay fela brayaka e ne ba sa tlhekefetswe bana
0: baketshabatšhelete
1: wa tseba ke eng brayaka bana bana ke di-freak
0: manke
1: di-slay queen ke mosebetsi wa bona bana bana dati mane welcome to adult entertainment
0: banna mogaonkentse ka gaeng banna moao banna

molepe wa letlabula o itjelle molepe o pota masiu ka hohle khomu musela moreneng ha ile motsaneng o tsebe ho ya gone o fitlile wa ha bone fulu ka mwelo nko di mafamo o sia selwane le saula nna ke ngwana mme ma mo ha ngwana ntate tshwenyana o tsebe ha ke bua ka ntate tshwenyana ke bua ka mofu ntate ha isa le mofu se le badi nka iketsa mabako hona ba le commission tsa du ke ke sho ke ga haiba ke di gane gona mo nontso lokile o bane ke nna motshwaga teo ntate o na qala o bona ngwana nyana ka nna sa fitla setshwana se masala mmo ke ke ke boswana bona ga bo ka fela masaka ka mela mo hlwaroi ga ke ho hongwe tsabile le fatshe mme wa mae bana matla bana ba motho tshwana ke bua ka kagabelo le paleng a tshwa dutsing hantle pelong yena yaka ka tsela e kgetheileng nna ke nkgono wa bananyana fela nkgono wa kananelo ke ananetswe ratang le re fentse fefe ngwanana defefelizer a jwale ka bua ka re ya kabilwe ngwanana lethabo la mmae ngwananyana a tlhafutse ntle a mmopo

0: na le bothata mmeleng mme ke a hopola gore o nwile tlhatswa le o thweng ke sejeso o na le bothata bofe o na le thabelo sokolola bana tlhatswa le sejeso tlhaiswa tsena bona mamedi ke tlhokometse gore di a fela dibakeng tse ngata kamane ka taxido leng ka filmgeng tlhaiswa tsena di fedile he empa di se di teng tlhatswa o tla e thola ka bongata bona bo gaesale athe ka kwane ka Bloemfontein ge teng batho mona he kamane ka Bethlehem ke fumane gore di fedile empa o sane he di tla ba teng bo kamane ka Ritzi e hlatswa e fedile re tsheba stormono ho sane ka ho rabo go bedi hlatswa e tla bateng ka crossstart he lona batho ba hlokileng hlatswa e selteng he ka crossstart mo le ka track stop e ne fedile be ke tsepedi ka ofela le tla e thola ka matatela mamedi ke ga ho ka hlatswa ga ka botlotse nnetse hlano o lo inwella matatela hlatswa e sa le fela empa ka la bohlano na ho matatela la bohlano hlatswa e tla bateng ka mane ka Maritzburg makoti motishopo hlatswa e fedile ka bua tjena e tla bateng ka la bohlano athe ka mane ka report he inselteng mono thanda bantu Durban e di bisintse tsa Sotho hlatswa e teng ka mane ka Springse ga le lela le batla hlatswa hlatswa e teng he hopisi mono athe ka mane ka Soweto touch life remedy hlatswa e teng ka mane ka Joburg Park Central re teng Randfontein ka mo go tshwanang ke destination mo le monwe thembisa hlatswa teng wena ma medical sa strong hlatswa teng postroom ha isa le fela empire state no mo rutsa hona di bo hlokwa holo wena ma medi re letsetse 078 331 20 82 ha re di phetela WhatsApp man he o ka etsa molaetsa hore na hohle mo leng hona teng mo etlo teng 078 331 20 82 ngolo di ngole bo isa di tlo lo rekela hlatswa 078 331 20 82 ke dinomoro tsa moetlo wa basotho mme ntsa ke ka lebaka la nako mme ha ba ne tlatswa bophelo ke bo ya fela mme go sasa ha ba batle tlatswa
1: ha se mo he
0: ke o taba
2: ngwanaka ke a tseba ba tshwenyana go tsohle ha o bona mohala o tswang Botswana e skampa ya ba mme o sa hlaetswe ke lethwale ho le ha ka lo le hai mamela he nana ke entse go nnete ba hore wena le karabo ha le na sala le sotle ke na le karabelo funeral cover ya LNIG Holland. Tsietsi ya lefu ha e ka nhlahela, ba nkgutlisetsa hae. Ba lata motho hohle ka hare ho dinaha tsa SADC hape ba fana ka tjhelete ya ho le hlokomela wena le karabo.
3: WhatsApp Lesedi on +266 6244 8775. Honaldi Behelo.
4: O ka hapa karolo ya hao ya 1 million rand e le tjhelete le di-bonus bets ka Hollow Bets le Spinner Zonke Mystery Puzzle. Betcha ka tjuranta ka faufeta, dipapading tse kgethilweng tsa Playtech, laboraro le leng ka 6:30 thapama ho fihlela ka 8:30 bosiu, le Sontaha ka 4:30 thapama ho fihlela ka 10:30 bosiu, bakeng sa monyetla wa ho hapa meputso e babatsehang. Betcha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho tshwa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
5: Ho tswa ka matjeke ho fihla le in

0: ke se hoete muru le bitswa la pina ke monna ba dula hantle metsotsong ya le shebele mse mihlano pelo ho hora ya borobong sentse ke na le ntate semana makakwano ntate semana madumela wa mohetse sebeletsong ena ya lesedi
1: khotso mentswa ke hlele mo mamedi wa lesedi
0: ntate o phetse ntate ke a tshepa
1: a o ka mo haume waka
0: eh
1: tangi mehleke ke le mo se mamedi wa lesedi go ka di setene tsa kgwedi yone ne e odimo ge tlabegele ka matati le ka mono ge nkeng eno ya dibese gona teng mo ditlhagiswa tsa gona di fumaneyang gona teng ona mamedi ke re ditshebeletso tsotlhe di tlabe di fumaneha ke re dinonyana di tlabe di dula batho gona bjale ko o tshwaretse moriana o matlamatla sereledi super health care moriana mamedi ya motle o thusitseng batho ka dilemolemo mme le wena o ka o thusa go laola tswekere ya gago go beya high blood taolong wena mo mamedi a motle mathata a pelo stroke le mo dikwadikwane ga o sebedisa sereledi super health care e tla ba mapale ya maobane tlhogo kapa yona methapo eno e dutseng e sataletse tlhogo yo opang ga botlhoko e ba pale ya maobane mathata a diphio majwana a diphio e ka setana le a senya e ba pale ya maobane ka sereledi super health care wena mo mamedi a motle moriana ono wa sereledi super health care o tla o thusa ka bothata bono ba mosese one o peteletsang o mosetlha o lephoka le botlhoko tse sebedisa sereledi super health care se tla o thusa se phekola sejeso le thabo yona mo mamedi a motle alsa e ka sitana le yona a setimmeleng wa gao mono sebeletse sephekola segame sa le se masopo manonyeletso le mangwele tseno tse go buang wena mamedi ya motle e bapale ya maobane le mesifa eno e honyelang segeledi super health care se tlhotla nyoko le seso di be taolong ya mmele wa gao wena mamedi ya motle sebeletse se tlatswa pelo o se tlhotla leleta mmeleng wa gao mono mamedi e ka bana le bothata ba botsikinyane ke re magopo ditshwele sa ke tseno di utswile ka mono ka botho monko maqeba ke ano a teng sebedisa segeledi super health care se tla o thusa segeledi ke mmampudi wa pheko e ikgethang ya lefulena la mofetse ka mefuta yose sebeletse se tlatswa madi ya metapo se hlatswa letlalo la gao le dilo le boreletsana bo botlana mamedi ya motle se ntsa hlala ya popelo ka motse yona mamedi ya motle ka sitana le serumi o ya dinakong o sa kreto hlatswa galelele wena mamedi ya motle ga o sa bona dinako tsa gago fela ga o sobe boemong bana ba go ka menophosa sebedisa segeledi super health care se tla o thusa go tlatswa pelo eno ya gago bothata ba ne ba boswa re bua ka sisto yona mamedi ya motle sebedisa segeledi super health care se tla o thusa e ka ba o laka wa thola miscarriage jwale ga o tsebena o nka ngwe kopanang eng ke re le lesea wa le sokola segeledi super health care se tla o suja se phekola le banta diso magopo e ka sitana le matho pa mmeleng gao mono wena mamedi ya motle se fana ka maatla segeledi super health care le sebakeng sa dithipatsane tsentiti se tla o thusa re bue ka segeletsana sa bana moriana o matlafatsang masole a ngwanangwaneng mono moriana o ntshang leleta lebese le tshilana ka sitana le o etsa ngwaneno a je le go ithoma gantle ka dinako tsotlhe moriana ono segeletsana sa bana o phekola lebadi ditlapedi di iso le magopo e ka sitana le letswejane ngwane mono le go laola motšheso le go etsa gore ngwanena wa tšea elue o tla gante ka dinako tsotse o se ka nna tho ngwanena o tlotse metlhala wena mamedi ya motle moriana ona o newa ke ngwana go tloa a tlaile o fitlheletse dilemo tse lesome yanang mamedi ya motle re bua ka letswai la tsela tsheu mavula ko valiwe letswai le tla o thusa gona le bothata ba senyama sekgetho o nyonywa ke batho ke re le mosebetsing ba gao tenela di dintša di ya go gobola motseng sebedisa letswai la tsela tsheu le tla o thusa sebakeng sa mosebetsi o fela fela le ha o fumane o fela fela ka ntle o mabaka o batla mosebetsi sebedisa segeledi tswailena la tsela tsheu le tla o thusa yona mamedi ya motle le leleka ditogo tse mpe togo e mpe yane ya spiritual ya husband ke re o kenyetsang mo madimabe ke re o ritise sebe le tswaile la tsela tsheu le tla o thusa mofufutsone o bogale o ganang o qeta o tlhapa e tla bapale ya maobane ka letswailena la tsela tsheu letswaile tla o thusana le bothata ba letswalo le mona le botlhoko le kang ga le fitlha e ka go ka phaphatheya ke go loga o ja o loga o phaphatheya ditogong tsa gago o loga ntwa o loga o lwana ke ne ya ditshila ntho tseno sebedisa letswailena la tsela tsheu le tla o thusa ngwaneso ke re ngwanenwa sekolong mane ga o pasa ga ka selemomo o sebetsa gantle mpa uwa magaolagang wa feila letswaila tsela tsheu le tla o thusa wena ngwaneso ke re tšhelete ena tswa dipakeng tsa menwana ga e dule ke re ditšhelete tsa gao di fasitse wena mmamedi ya motle sebedisa letswaila tsela tsheu le tla o thusa le kgwebong ya gago ke moolo wa gobane jale ke mmitsa ga ke gole le bitsa batho ke re le tšhelete o tla e bona ka gago kgwebo ya gago wena mmamedi ya motle maoto a gago a go goile ke dithaba a makana letswaila tsela tsheu le tla o thusa le boetse le tla o thusa ga ba o kwetse ke re ditogo di se di felela fela nka dinomogo tsa gone o tlo go tshware 072 020 2371 072 020 2371 dina le WhatsApp +266 62 12 06 62 ka ga +266 62 12 06 62 072 020 2371 2371 hopola gore tswai le na latsela tsho ke mabusetsa ke ke le khutletsa meleko ho beng ba nwa mo maneri di hlaiswa tsa gona o tlo di fumana South Africa le Lesotho di muti shopong le di chemistry tse kgethileng geletsetse kgetle go jwetse o tlo se ke wa jewa wa nna wa fuwa di nthotse pela tsona nka di nomogola ho qetela ke tsebo potela 072
2: bumamputi ba bela nang tshutsengata ho setlela bui kemisetso jangelo Baba mona ha ba hloke ho ba le baleng hore ba be bomampudi moputso wa bona Calling Black Label Biria semmuso ya FIFA World Cup e etse di tswe bomampudi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba di le motse ka tlase ho tse 18
3: e ka ba ke nyeo ya CCMA ho thata le mekaniki ho blacklistwa le bitso ka phoso ka botlhalo ntle le kgang Clientele Legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho Maafrika Borwa ohle. Diplane tsa rona di theko e tlase. O ka fumana tshebeletso tsa molao tse fihlang ho boleng ba R745,000 ka selemo. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya R5,000. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Lesedi FM, ke molemo.

Misusu e robong pele ho hora ya borobong ke Maleka. Ke ke ipone ke le kana le malume wa ka do. Malume mmotle. Ba re ya go betseng ke bohlasweng ba ha ntswa o bua le mama sa sa mohlouwa. Ka le ribe moreneng. A morena bolokwe. Ba re khotswa motlokwa motlokwa e ba re ka nqena ba re khotopa manotiano re lebegitla ya baloi wa sefateng ha tumane magwagweng hudima noka ya ngwajane lientseng sarele Bloemfontein Phase 4 Tebuo Mhlakaza ke lebuite. Tebuo Ntjoboko ke lebuile haholo ka monoka Welkom le ngwana wa Wesuki. Mamiki Mazinyo ka moka Henemane o dutsi le nna o fitlela reng ya o qetela o dutsi le mme Matumelo Motsumi le Serame. Ha ba dumele ka mo bo se ka di so le ba ke ndumela ka moka matlakeng ka Zastron Malebo ha mo opela ka mo no ka Tambo Square Bloomtown.

0: 기록.
1: Ke maikutlo a banna tsebile ke lebitso la Pina e ne le tlile ya otla leshodu mo o ne o fitlha re beya gantle metsotsong e leshome ka mora go raena ya borobong ke tlo fetisa go bana metsotsong e leshome le motsemetlhano ke tlabe ke kena go ba magona tsotlhe seka sa disikere ke tlae ka mona ke kgutla.
2: Nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga oa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo sms a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
1: metsotso e leshome le motse o le mong ka morago rena ya borobong re ke late kgang ya matshega wa gopola ntse re le mane bekeng ya tlhokomediso ya tshireletso ya bana ke beke ya tshireletso ya bana bjale bana o thole o tho ngwana o nyametse ngwana o thole a tlhekefeditswe ko go ke ntho tse botlhoko tse bana di ba tlaelang ba sa tsebeng le itwanela le go baketsi kapa badubi ba bona jale kgang ya matshega ba tlhile ba gotsa tabena ya tlhekefetso ya bana fela ga o kenyeleditswe le basadi kwano

0: tlhekefetso ya bana le basadi ganya matshega mamedi ere ke tshwa gona mono ba ne sentse ke kena mona
1: rupu
0: rupu
1: menza ke hlela ke le wehle motlong ye motle yola ka segreti ntse na hlemme ka hlaka mana ka Dr. Makwa ka bo magona zotlhe ka bonga ka e kgolo ka mogiana o tsheparang ho lo mogiana o tla ngo thusa mogiana bizwa magona zotlhe le ntse ga sa di siki jwale mogiana ona magona zotlhe ke mogiana o bohlokwa ho lwana ngwane so ka o sebedisa e ba ntse o phetse handla ka bo motho ya kulang ho bana jwale mogiana ona magona zotlhe ke mogiana o entsweng ka maro a ditlama me ditlama tseo ke tse hlwa o entse fupege melemo e mengata ho lo ka thusa mmere wa ho ka mmere ka bona o tle o ithlwekise o sebedisa masoba le masoba na ona ka bogwa wa tlholego e bile hape o sena kokwana hloko ya mafuta ofe ka paofeng e ka banya tsena melong ha o empa ontso nwa mogiana ona ma khona zotlhe go thaletso ke hore o sebedisentse o phetse hantle jwa ho ka tsireletsa ona mmeli ona ha o sena ka bangwa replace ka ona ka moga hore o tlo o hlaelwa ke bothata hantle ntle mogiana ma khona zotlhe tlatswa mari o bula methapo o nyolla sesola sa mmeli se maemong a ne pa hetseng e jwale hape o tlo thusa ka ho tlotla sesolo nyoko di be maemong a ne pa hetseng tsona ba ne mmeli wa di hloka di be temeleng ha o bonu empa di lengata fratekanyo di tlo go bakela mathata seso ha se le sengata se ka ntsha magopo ka bothong ka bona ka pa mosese wa mosese o chesang a go nna mogiana ma khona tsohle o tlo thusa ho le ditlhoba tse tswang ka bothong ka bona hape hape o tlo thusa ka ho thibela mafu ana a dikubalo ho a phekola bjale hape o phekola mofetse e leng cancer ka mefuta yo tlo thusa bonggono le bontate moholo ka mekokotso di horolo tse bohloko o be hatswe kere le haibo la ditaolong o phekola popelo ho bomme ba nna le ba ba popelo ha ba nke mogiana ona wa ma khona tsohle se bedisa ba nya sa bomme bana ba ya dinya go nka mo go sa tloela hang magona tsohle ke yona a tlang go ba thusa o phekola ba banta ka mefuta yo tlo o fana ka takatso ya dijo go qoba mafuana ka mbodi a le sa ba kwa mfala ke taba ya o seje hantle o gathollla mmile theka le opang maqe ba sa foleng ka ntlele ka hage hantle ntle mogena magona tsohle o matha hotle mo madi a mathanteng jwale o tlo le o phetse hantle mmile le kelelong ga se tswa kwa yena o le ngono o le ntate mo holo le mme o le ntate o le abuti o le ahusi nne le magona tsohle e leng se ga sa di siki o be maemong a ne pa etseng o tlo ho pula ha pekana le mogiana wa noa bana o bitswang ntata isa ke magona tso hla bana a bo hlokwa holo a ntsa ntsilana le lete le be sengwane ngwa ha o mono jwale a tlo thibela ditlapedi e ka ba di soka po magopa sa tlwale hang mmeli ngwa ngwana wa hao jwale Dr. Makwa o na le mogiana o motla holo mogiana wa dikatlo le mahlono lo mogiana o bitswang Ntobe ke mogiana o ka o tshepa hala Ntobe ha ba ka pela tsela tsa ha o le fifi ho le go thotseleng tsa ha o bone ganya o hang a ko nke Ntobe o sebedise o tlo bona ha bula ditsela tsa ho ke mogiana wa di la ke mogiana wa tshela te mogiana wa la ga to mogiana wa kgwebo jwale hape hape ona ka go Ntobe ka mo ho na le letswai ya Ntobe letswai ya mohlolo letswai le ka fetola mo phelo ba ho letswai le tso sang senyama le o ka bitla ngwa fokala peng ha ho ha ba ntlo ya qhoma bana ba go ba le hantle le wena o le motho o lo ga ditogo tse bohloko a go nke letswai ya Ntobe o fitla fonya ka lapeng ha o mono wa thagisa o ka foka motsoho ka ofela ha lona le tso sang senyama le tlisa mahlono lo ho wena le buila masobana a le tlalo jwale phomotsa hantle ho batho ba hlobela mosibu le ntsa se ga mesa masapo le theola setega sa motho ana le gatello ya maikutlo le gathollla mmele ke letswai le ka o thusa ga holo a thenteng ya ba gateng le etsa ka bana ba phetseng hantla holo le mosebetsi ka bana wa sekolong e ba bana ba hantla holo ka letswai le na la Ntobe letswai ya mohlolo le kgwebong ya hao o a foka ka ona letswai ya Ntobe le etsa dintho tse ntla holo jwale hape hape Dr. Makwa o na le mogiana wa mahlo e le magona tsohle a ekhe bakeng sa batho botlhe ba nang le bothata ba mahlo ha ba fumana mogiana wa mahlo bakeng sa mahlo a llang mahlo a botsikinyane mahlo a tswang melaka mahlo a tswang magopopono e se se falang kapa rona le ga le itshemang ka mahlong ka mono Dr. Makwa o na le mogiana wa mahlo hape hape o boetse o na le mogiana wa ne wa letlalo batho ba susang e letlalo mogiana o teng wa letlalo bakeng sa batata otlhe a letlalo hao haeba o motho ya tswang magopo jwale kapa magopo ana sa ile a tswa jwale a sie dintho tse ntsho sefatlhong sa ho mono a konke magona tsotlhe skini remedi o fitlhe o tlotse ka sona ka mono o tlo bone matla a mogiana ona ke a tlollang haeba o motho o nang le maqeba e ka maqeba a cancer kapa maqeba a mollo kapa fela o na le diphalese a ko batle magona tsotlhe skini remedi o sebedisa fela ha o robala o iphotela ka metsi a ba ka metsi fela a senang se sepa ha o qeta mono fitlhe o itlotsa o tla bona o maemo a hao e tlo ba maemo a nepaetseng ka matsatsi a fokolang fela go khutla o ba maemong a nepaetseng empa tlo hopola mogiana ena Dr. Makwa e fumana bakeng tse ngata gole empa ka godimo tsotlhe ke gore o tlo nkena moko tsa mohala bakeng sa dintlha le dikedi tsotlhe ka ofela ga tsona moko tsa mohala ke 0649488339 kaga ke 0649488339 kapa 0649820967 064 982 0967 ke magona tsohle ke sega sa di sikile tswai ya ntobele tswai ya mohlolo le tswai le ka fetola ntsela tsa ha ba tshegole go thotsilentsa hao a go tshepa di hlahisa tsa ntobe ka ba tswai ya ntobe le ntobe le mogiana o tlo bona tsela tsa di ganya tsohle botle wa etsang hampe ha hona le thola bona le ka bana la pasa mentswa ihle sebetse hantle ya le bahle motlong
0: ke le buile ha holo hle mofukeng ha re tiane be keng etla
1: ke a le ba mme
0: ha se mohe mabedi e re be sentse bile le nna ke le tipa tipa ke hlaka mo
2: lebitso la ka ke Joselia di tlhare sejeng ke dilemo tse 39 e se e le dilemo ke na le bomadi mabe ho nna ka mora letsatsi le lelelele ha ke le ka o phomola ka mora mosebetsi o thata maoto a ka a opa motswalle wa ka o ile a ntsebisa ka thoba o thobe bosiu bo bong le bo bong ke thoba maoto a ka ho seng ke hlwekisa ntlo ya ka ka yona e tswa pele ke a leboha thoba o thobe letsetsa 079-909-1909
0: Mama di hiri ke fitise ditaba tsena na o mosotho ya sebetsang ho le hae ha o hlokahala ka jeno na le lapa le na le chelete ya ho lata ha ba o kile wa ipotsa dipotso tsena se tshwenyehe karabo funeral cover ya LNIG Holland e tla o thusa ba isa mofu hae le sotho ho tswa hohle ka hare ho dinaha tsa sadak e bile ba falela pala ho chelete ya grocery ya dikgweditse thago ka bogalifu romela lentswe lena lesedi o le whatsappele ho +26 62 44 8 775 +26 62 44 8 775 ke mo e ba ngomela lentswe leno le sedi WhatsApp nambeng eno ya +26 62 44 8 775 LNIG Holland Ensure you're unsure ho na le melao le dipehelo
3: ba mama le ba le sedia fa modumelang ke botala ba nna o mametse go ikate ntshaki motlong ke moho ho le sedia fa
0: nnete ke lona la re moho e le metsotso e mashome a mabedi metso e mmedi ntshaki ka mora hore ena ya borobo e re ke ke la temo ja dihloho a buti janki a re ke tshwana le jobo e ditaba tsa jobo nka bua bosibu bona bobe bo se ha nka lokela bua le atika ka di jobo ke e mong wa bahlanka ba modimo ba neng ba itshepetse modimo ka tsela e kgetheileng ana le metswalle ana le bana ana le maruana le ntho tsohle fela ila nna fitla nako ba bophelong bophelo bo ka otlela ka ntho tse dintse makatsang e re kalo mane ntho di bentle di qetelle hampe kapa di qala hampe di qetelle hantle metswalle ya mohloboha a hlokahallwa ke bana maruo a fela ke nako e satane a tšhalakang lefatshe mone a more mmotlo ka mathopa a le thoto olo mane a ikgwabitla ka lenyetana ke bua ka botijobo ya ba satane ebile o tseba o kgonne ho jwetsa modimo gore ke bona mohlanka wa gao wa o tshepang lefatsheng mane are o ka mosotla ka ntho ngwe lengwe fela mpolokele moya wa gae bophelong o na le o lekwale ke batho ba gaufi le wena e ka ba ngwana heno e ka ba mosebetsing mmogo le wena e ka ba mokereki mmogo le wena e ka ba batho be bangwe o kopane le bona ka tsela ya lenyalo kora bao le ka bana ba gao ka lekwa ka bona ya ba jobo o lekwa ka mosadi ya gae motho a tseba mmele wa gae le ena a tseba mmele wa mosadi ko go batho ba tshepanang gona go o ka kgona le o kgale ba bangata ka gore balekane ba bona o kgona le o kgalea pele ya gae mona sebeti seno se se kalo wa utlwa o na le sone o kgale o twašhalala a ntsha le pele ya go mone ke matsebang a ka o etsang ke setse tshwanang fela le jobo o na tshepa mosadi wa gae obane ke mmabana ba gae a lekwa ka ena mosadi en ya ba ebile o mmotsa gore jobo gao ga o goga ke modimo wa gao ke ya ko bone na ofa a re nkampane ka roga ka letswatsi le ke neng ke tswale ka lona go na le gore ke roga ke modimo bane a re ke a tseba obane molopoli wa ka o ya phela le obane qetelelong o tlo ema lefatsheng le ga se ke senameng le ga na sa le a di dibebe jalo a le mathopa jalo jobo o na ntse a tseba go na le motho a tlo molopolola qetelelong ya letsatsi

0: sena sa mitenya
1: hinda tele joni u khana jwa mona ki majwing hi u khana jwa mukhona ke tsho nwana monna ja deke galesa go galesa go e modle modlou a ke na thakala ha ga batho bana mukhona ke tsho ditse ke le motwaitwa hi motwaitwa ka ita se tswana we motwaitwa mo tsoka bala hi hai hai hai hai hai dimana ka di ya hlaba di tshotshela ntate motlo u khanna jwa ke bona u kgelwa tse le jwa le ile a kgelwa tse la 2021 ya le ba motseng wa khutsitse u khannela kae ma ja jentota motlo u nka tswa ka la ka mogoye ga tan lo holla we le ka khotso ka nyolwa le pasuka le ena ha sa phela tata wa Edward a re setla sentobile ha ke se tshabe ntswa ka sepepe

tlang seng tobile o kolwane ntwa e tobile ngwana e sa o gamang ga o ntse o phee ka kae ba re ka moka ntwa a ke re ga batle wena jalo o tseka a jale ga o se o ntshupa mo gantle pakeng sa dintshi o tsho wa mpatla he

0: Ma sidi so mukwena ke le buile hle maganya e uri o mametswe o mo jwetse ke kena hohle e bona thibela wena thibela we ke ntwe ka yi o mo jwetse ne ke di sa dipudisa nta Smanga taibo shika moka buo savi atho ba buo savi le pesantle e wotse ba ha se ke sotho vaza ke re bota fihle ntate madoda ke le buile hle family ya ka ke go hlomphile motswa ah madoda ntate ta humulapo wa le bakhani ya le bakashusha le buile ka monoka len ba re njemban Mudie matabane hala Chabalala mensel kile bile mshe ngushabalala mto utongala ka mavu mensel Dibuseng ka moka Philipolis ya ke chacha Ezaya sibeko lishia sika moka qala bo chaka vilia Hello Le khala butle ke tlo fitisa kgwebo tsene se ke ya kgwebong he ke tlo thola ka mora mona ke tlo thola ntswaki thabogofu le matike le mmogo ka moka mafiteng ka losuthu dumelang bana besong he mahopola mphiane ke le buite a re nka sala bang go le falla go ha ke ka todzi me ha inwe ka zo tabule re itumetse taolana le sotho khukhune ke le buile hlele wena chali mofukeng wa mahwana ka mono ka mandela phaga e ke le buile ha ho lo ke le buile ntate mpiti ka moka o knika nana ke le buile hle re ke tlo fitisa mabenkele ke mang eno a go nya o ya le nna ka gitla ke tshidiso monyatsi ka melodi ka Virginia ke le buile ha ho e ke fitise mabekele ntswaki ho ba netlo dula hantle o ye le shume pele ho hora ya le shume ha ile male ka valo ke lokela ke hlae ka mona ka smotion ke tsebe ho khutla mabenkele
1: Bara hula ha Shoprite le ka shop ka di low do ma deals. Jalo ka di 6-pack tse pedi tsa di 3 cm tsa Savannah Premium Dry kapa Light Cider. Ka R199. O fumane 1GB ya data ya Connect mahala. Le 750ml efe kapa efe ya Golden Chip ka R164.99 fela. Di fumane ho fihlela ka di 7 tsa June. Ha o rekise sebaka tlase dilemo tse 18.
0: Mame ditaba ke tsena tsa ha bo ganya herbal remedies e thusa bothateng ba mofetse hlahala tswekere high blood le batho ba nang le ho kwanana ka bakala asthma o na le mathata a seramesa masapo ke bua ka arthritis o tloka ganya nnake e thusa le bakeng sa di ulcer di piles di le ka hare ka paditswetse ka ntle bo mogele ba kgathatswang ke dipiko pain ha ba ile matsatsing ba tloka ganya ka nnete e be maemo taolong e thusa le banta le fole ka ntle le ka hare le mathata a dipio le senya se sa sebetseng hantle ba boetse bana le manpower mona he ke bua le lona bontate ke seleotsi se matla hadi se leotsang dithipa tseng thithi leotsang he le seke la fedisa la jisa timu fitlela boemong bono le gapelo le sa dutse bana ha le ema ke a le touta ganya special baby intshatshilana intshaleleta ditlapedi ngwaneng le ho thusa bakeng sa ngwana sa ho leng hantle ke ho kgathatswa ke manyuwa intshalebe se ngwaneng ha kgutswa yetsa ngwana pele tshoujwang o thole ngwana le pokopotlwane ka nnete e o gana le hore o ka bapadisa ngwana le a le ho mmae bane ka nnete ngwane ne wa bona le ha haello ke phepo ho hang motle o hlwekile bana le sehwatso le sesepa sa nthabeleng di tlosa senyama le ho fana ka mahlohonono ba boele ba be le sesepa sa mabusetsa se le le ka meleko le ho busetsa dintho beng ba tsona o ka di fumana mane Bloemfontein batho ba tsumono ba mane ka botshabelo o kene motheo pharmacy Tabanchu, ya bahlabani pharmacy velkomo Lucky Boy Menisimono le ka monoka containing etso batla o thusa Bethlehem kena Bucks Cosmetics di di shoponza BB Cash and Carry ferry yena geng Tuxedo Pharmacy Pijama Risberg makoti mu tshongopo letsetsa bana ba ha boganya dinomoro tsa 073 525 3583 letsa ka pa WhatsAppele 073 525 3583 ke bakeng sa ganya Herbal Remedies Men Power bakeng sa bontate ganya Special Baby sesepa le swatsho sa ntabeleng sesepa sa mabusetsa ke re o tla di fumana ka ho letsetsa ka pa WhatsAppele 073 525 3583 ganya Herbal Remedies.
2: So erratwa lesedi FM.
0: Tsebeletso ke yona e ratwang ya lesedi e re ke emane ho ga ya leshume ke kopane le motho te monana ke moyeketsi escalator ke mofokeng nomoro ke ya pele ya sekopanya diboko a mona go kopantse o tsebe bontswa ke ba kopantswe ke ba fukeng le batlokwa he diboko tse monatse le khoko ke a

na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.

0: Mamedi misusu imashume ama bedi misu imiraru kamra hura ya lishume. Lika uta special kita dula luwa ena la hausa sebe tse wa mwopola lika uta ki motuwa no wabina pine la katuma. How ya ya tingwana ukele kawa kaipe. Jele kia wana banana na seba tobe dice ukubo kaipe ki waba sebe le sebe heba shengana basa lifile. Basa hatandi baba. Motwanke ditene he a ke ke boga epheke ka bubi ma botshele ka plastic ka mona a kokote ha ga busibu
1: e baby mpurele
0: o sa re jithibetheng a lo bula a mohaka o swereng ka mo baby ke boga epheke a tsetse di a isenyana o ka ho podipodile ho abatanya u go tshea ka nete ya isi a ska mphela ke o tla ipheha se o sa no se nna ke ikhopoletse wena fe. Bashi mani. Ah, mukelo sabe ya mani fukisha ga sa skana we yetse o tlo ya isisa go lebe ka thoko e tlenne e chibidi. Ah, wa be lwena busiu bo no bohle. Ho seng ha bona ga gathisa o tshintsha dikie ka ngwana na. Are nanzi apare mushimani mushimani apare azweli mona swe ka lenyele ananya ka pelunga go tla ntshwagela maila go tla ntshwagela hape le hape le hape ke ke batse ba letse ba ntshwagela hangata ye ka modlamano swe ikotlo u bona yi. Ntwa pele fela e ke itse bang o batla o ya plastic nyana. Ah o tla tswa che o refresh nyana o qeta ho iphotla photla he tsida tsa busi. E bo o nana bela plastic. Ha o tla tswela. Ba kopana le city ne bana. Ha o ya nya tsingwana o kene ka bo ga iphe. A bya le o thutse ba le o tla bulelwa he. O ile a pepa ka mora maiyo ki yo ki ki dinare botala ba dinare special a ho o mo tshware ka letheka ngwanaka o bo mosuna habe di mona phatleng ko eh ka ba ka ukwa ke phamelwa ke di pipe eh teng ha ka ho thwe bo metwa phatle. Ka re go tshwanele mba go beruwe di tle ga gela ka tsalo sunwa ke letse ba go bo modumela o tefele le nna bana ba ka re tlo lokuteng ntse na ka o fele letse ba o tefe blasha o so a puto ha o tlo etsa pita ka ntswe le letenya le ka lena la tshwantse o tshintshe thone o a puto so go puto. Ke ba ga a pita jwalo ka ke bua tsa le tlogetsa le tsa le tlogetsa tipe

0: 086 000 3084 yona e tshwanetse e jakwe fela o e jagile o le go kae lesedi
1: ga isadi ya motho
0: a buti seporo
1: ga monatele kae se tshwana se setle
0: ge phetse gantletlhe motlong
1: ke phetse mane ke e jagile protea sa o fumona empa o na ntse bore sa wa thona jakana ke ntse ke watla motshong
0: Ee, bufubedu nge tla ikisa.
1: Bufubedu nge tla ikisa, mola mo re ga tsa o le mo.
0: Abuti sipogo ka iwane.
1: O tsiba nna ke le ka baga ka monana. Ntse ba re fela, mang pompo o, se tsana sa fetse.
0: O le mane ka baga o batho. Ba jetse ha i jawe.
1: Ke le ka baga ka monu ka nnete ke ba thabile ha mpe se tswana.
0: Hai ja go go riana.
1: Hai ja ro se tswana hai ja go.
0: Elele. Le seri.
2: Alo di ntse.
0: Kai je di aga.
2: O tla ba mantle.
0: Ke phetse hantle wa tseba.
2: Ba nna ka go mona go bua lwe.
0: E ngwaneso.
2: A sa go ke ke ja ri.
0: Butle pele ko la ole ka mogwe ke tshwereng ditaola tsatsing le ke mokotso se a foma ke tloli e tsam fela si umbo ha le ntse ya ntle ha rasta ha e be go tlo sa rasta go la hlela ha mantse ba ga itshukulele kwete
2: a re ke tshole ke se ka e tsatsi ke ya go la go ke
0: ke go pantse mantsha bona ga sta ke phetho ke lilala ngwana ngkhono o shine mo yesemane
2: e re ke sai
0: aha ke mo bi hona ke tshwere ditaola ntse ke sheba na ihlediwa ka le wa le feng dumela
3: ao ga ha di dila ole dila ole ga ha
0: o phetse antle ntate
3: ke a phela phela jwa
0: ntate ke iphile tsekubetse ke bo so utlile ha ebe hono na le ho hong
3: wa e bona ta
0: le wena kula ole
3: Laule, laule, laule.
0: Butle ke u. Dire ke ntate di kotse.
3: Maga, si ka me a tsho.
0: Ai man, ai bo yang ke tlole. Ke le wi la e ja go ntate di kotse.
3: Wa laula, ai go ma be ja, wa tse ba ke ntho ka ba ikolota.
0: Eh, ili huetse tsang, ili huetse tsang.
3: Kanne ke le
0: ke tsa molemong wa mang ke shotse nna ntate di kotse ha ja go mbe ya thone ke ya hao
3: ha ja go ga khadi ha ja go se le tsa mnate
0: danki ga ngwane danki ga ngwane ke kenke motho ke kgwe bon le sedi ele o
4: a itsa kana
0: hala
4: ke kai
0: ke telle kai
4: ke teng
0: eya
4: Oh,
0: I'm going to go to the house. I'm
4: going
0: to go to the house.

0: Ikutlwe 0863003084 e ja kuwe lo kae koriana ena le sedi halao
1: o fikile o vagile
0: ha fikile mabaso ke tsheke di taola sumo na le tlonjwe tsa le bomang ke tla le fetsa
1: ai
0: se mo isku pusa ko ai o pitse ba fikile
1: nyapi la ma
0: ke ya le bua hlene o ja gile ke adumela ka mono ka Balfour.
1: Eh, ke
0: tipe for ya mionge. Ke tsebe. Ke tlo tsa mona go di sa foresta mona. Eh, ke di sino ha
1: ti
0: kopa tsa selo. Ah, how tsa we o tsa le sothutla tsa foresta ta sina gena le tswana dzingomo le gona.
1: Ha.
0: Ni dzingomo. Eh, tseno neng wa tsiba ke mme ho ha tlo ikwahla.
1: Eh, re se le se go ya sotho.
0: O ga nna tla tlokwe mona ka fa no na hana.
1: Ai, o tla bona
0: ha. A go ishebe ka mogobo ngwane eso a utlwa. Bye bye fikile, bye bye.
1: Bye bye
0: mama. Bye bye, u fikile mabaso e Balfour. A go go kibele di taola kwana. O bane ka nnete ka moga di taola ha di tlo ntsha dipitso fela la motho le ntsha di ditaba. Koko.
2: What's
0: up, Dagana? Do you know what I'm
2: saying?
0: I'm not.
2: I'm not. Ao rene ka tao e me mi sa marente tsela tsela ya pe.
0: Ah itlokomele hleng ntate May.
2: Ya ke a leboa ya. Ke mona.
0: Ke lebuile ntate.
2: Thank you ba.
0: Bye bye. Bye you. Le sedi. Dumela ntate. Eh ki ija kuwe ki mangko kiana.
3: Ija kuwe ke mangko ka matsikeng kwa kwa.
0: Ka matsike. Kai wona mazike muthu no na lo ndike dike la ka luka mangope nka mola wa wona mazike ndi ona ina mehe e ja ke ngwana ngono mazike mo a
3: ji ga ji ga ji
0: ki le buile khaitsedi ya kahle
3: ina ji
0: ha simo he ge ke swae no ka mazike ngitle ka mona dumela
4: eh la o sentjwa ji
0: eh ngwana mmangwane we
4: Ee la ho wa nge bo shimona.
0: Eh ntho di tsepa.
4: Ba nna di mono ana o sentswa ke.
0: Ke a dumela.
4: Ye mi mono ane wa botsrela.
0: Eh we ja ri le o luka e we ja ke tsiboma.
4: Ana bua di dieta ka mpo tsatolo e motho a peka we je ga re ka mona ka so o tswa di fiti ka mo.
0: Motho a peka o kwa ha bo mapopa.
4: Ha bo mapopa kwa ra sentswa.
0: E ja ke ngwana nne.
4: Hala la sinjwadie.
0: Elele.
4: Agba he.
0: Le sedi. Dumela.
5: Ke tlile ka ntwa kana.
0: Ha monate ga tola ka hle.
5: Ke jarile ke le ka mona ka Zastro.
0: Matlake.
5: Matlake.
0: Ei.
5: Ei, ya ntwa kana.
0: E jare ga tola ka o e jare matlake nye no go fila ona ka ofela la ba o botsa o seng ba yo se ntwa ke u tshulo o ka.
5: E ja le ntwakana.
0: Hala la ga tua.
5: Ke ska u tua.
0: Bye bye ma se gabe.
5: Bye bye.
0: Bye bye le sedi.
6: Ha no le ntse le kae?
0: Re teng ga tola ka hle.
6: E teng ga tiba.
0: Eya.
6: Ke se re ke le ka mona na kae fa tone ma tsene ke di ne mo swese.
0: Eya di ne wo.
6: Eh ya nempesi
0: ke le buile hle e ja ga ga tua bosiu bo fitela o reng ya le shemele ntse re ja ri le rena tefelo uga
6: ke tla e ja ga o fitelle nempesi ke ho putsela teng le so thukwana
0: ah no fate fate mi tsunsunyane ge tse ba o thola so pho magie ngana
6: ke ke na ke a khala ba mmametse ra teng kwana na ha tola
0: ah ba mmametse ga tua ke le buile
6: ke a itegwela nempesi
0: thank you ga tola ka
6: bye bye
0: bye bye le sedi
6: Mae!
0: Oh!
7: Sela, sasa ba tlhola la pia tse ka la gara le khodi le bone le tse tsa ke tembe.
0: Ye tsho.
7: Ke le ke le ga ba khmane ka mole. Ke ja ya di peta la pula ina.
0: Ah, o batla go bege mane pula yana.
7: Ena highlight.
0: Ka mantsu a mang o batla go bolong fanteni ke bolong fanteni fela nna ke bolong fanteni e pula e sa neng ho yona.
7: Ah,
0: Bekmane mono pula ha ene nna mona SABC bolong fanteni pula ha ene ho nna. A ke re go ba mo ba ka ithiba. Ah, mapule ma ke le buile ka tola ka re tla bua wa utlwa.
7: Thank you,
0: Rakaraka. Thank you, Meja. Ready, Pulense.
7: Kizere, kizere, kizere, kizere.
0: Eh, mami, what's up, Bergman? I belong Fantini. Fela, Nike belong Fantini, Pulay, Sani, Huyo. I get Hadibak. When I rebe, Pantra, Teng, when I shakala, I go, Pulay, Mun. Hello.
7: Cha-cha.
0: Cha-cha.
7: Cha-cha.
0: Elele.
7: Bona, bona, bona. Nkgono ha bana hano go bala le khale.
0: E ne tla ba se nkgono nompe go go me ha iswe ka ntsota bolehe.
7: Sheba, e ka utsota.
0: Se fapano sa mosadi ya lokgolo.
7: Ke le ka ntseng.
0: Nkgono nompe.
7: Inka ka ofela, ka ofela.
0: Go go ntsa teno ke a di nopo nopo rosa.
7: Ya
0: no no no si tang khonwa ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka
2: ka
0: ka ka ka
2: ka
0: ka ka ka
2: ka ka le mo re refita mo etseng ba gere le bile kapa mme
0: o le bile kapa
2: le bile kapa ka mosebetsi ke sa bela ramba o tswa ko venda kwa amabidi
0: o tswa venda je o le bile kae
2: le bile Cape Town na yo le
0: ka mosebetsi o di mantoko ntoko je
2: eh ke motleng mme ke fita mo etseng ba
0: hona le ntwe nngwe ka login ya ho ka mono o ka mphanya yona nthabisa busibusa
2: hona le nge mme
0: ntwe e teng mono ka login wena ha o ka ege fela pi a o tla bomphile gotso
2: ke ntse me
0: e hule fela go popopopo yes na go etla ngotlo o tlo nlata mona ke tsa mail wena
2: tsatile me
0: ke le buile ja ga papa ke le buile
2: thank you
0: ke kwana ha bo chifi wanga ha bo susene e utswe ho ga ka bitswa bo ntswa ke ka ke bangane ke bo susene bo elizabeth chief wanga ah ke tlo ya venda tsa ho kwanta te o tla tla mo heleke e ke kuke ka mona ke tsebe ho ikwala mo haleng le sedi haleu
8: ntswa kana
0: ngwana mme
8: ke ntswa kana yo
0: o tswe injwane
8: o se ipala mo shadulu
0: ah ya le siya ke a thoba thobi nga thoba thobi ke a thoba
8: e sala di tsang kwa metsi
0: a che a ya le siya mona nna a ke tlo gona ebe o neng ke be sitse pone
8: ke ne ke le go re tsine ka re eno
0: o ke pala me wena
8: e pala mo nna ke tlo re re
0: ke nna yee o nkemele ka mohumane nketse gantle o se ka tlhiswe ke batho ba venda kwa nneletse ke utlwe ke a venda kapo ke ya go wena wabo a wa o feta matshwao ke lebile ka mohumane bye bye.
2: Bye bye.
0: Ah, mutha na ji sa timi hela mukwa he. Then da we. A ja ga ji fitla ba re bo ntswa ki ba fitlile. Ki fitla mane mo reneng o chief. Chief wanga. Ah, nda. We'll be right back. botse tshwantse ke paka me fatshe ke etse ka ke sama matso ke ihurumetse ke anda ke le mala ke le masilane a bona ke ke a fapanya tjena jo ke itouta wa tseba koge e ke ke bone fela ke bone fela mona e ja go ke ba bakai Solomon mona ge nthapelo Elens Fontein ka mona ka Kempton Park si Nazi Phase 5 se giba la fela ke fite ke mamona se piso selo wa bothabothe motseng o bitswang ha Tabolane we jagile se ke bala fela go ke tlhogo fela ba jagile Thomi Mokwena ka Vogelfontein ka Bethlehem diketso mofokeng Binoni e meng melaetsa e deleted ga ona ntho e ferekanyang maikutlo a ka ke be ke bona motho a ngotse aba a keta ba phumola kore ke ipotsa dipotso moeketsi molefi molefe masaleng mona ke mang ke ntate Maqadi ka Orange Farm mamu ke mama mamu tapanyane botshabelo o re ke Setswana sa Phokeng matshukolo mosia ka di yung ka bantsa tsheile sello theletsane Senegal le mang Dada ka mapolasing a Heilbron Thabazimbi Limpopo Oupantshetshe ntho e ke etsang ka tlong o o fofuletse o metsi de ke ma Mmeselane Tjawe nkgono Sekaoutu Zastron o la bakena diviene tsena ke tlatlang go tsona e mong ke enwana ngwanenwa weso ke latlhele matlho fela o tseba hano sekola ke tloa go yona mona Northwest Klerksdorp Stilfontein ka Khuma Tumelo Moloi okay le Feremo Matankison Hlapho Tshepo Palo Botshabelo Daniel Mpitsi ntate Ntsapi ke ya tshepa ke bitsa hantle ntate Ntsapi Ntsapi wa Lesotho ha Tebelate okay Mabatho Selaika Loli 1 Botshabelo DW imametse ebile ja ruwe ke Mathuso Kganya ba re mamotlong ka mone ke e lethwethwe ke nkgono sesi ka Everton okay dingata ke tlo diqeta Ndenzeni ka Branforoto o ijere okay ke ke batla bala mo go ono fela ke gone ma jwalane matabola four ways ma tsejane mphethe sipati sihloho bophelong muvango ke manye na solima takalo heneman mojalefa ko latshweu ke motho wa class ya mofina kofi yena zwantsi ba le ba shagane ba wena mojalefa ko latshweu ke batla piki ya mona ke bona ke tabobile mongolo e mona ya teng ne ke batla go bona ntibi moganyatsi moipone dlamini selo mabaso re feng khotso ba re ntate motlong ga nna ba mona ke majweng ke mangwane na weso
9: Selorampeng Sasolberg ngkhono nompi sa ida kena motsidi si Pascalina di Polo Cape Town le mamume ka mo ka botsabeng ha ke le dikata ke tafita au si Jerita Masqubela Putsani Mamphonyelele Maria Mogothu Tlataleng Mafura Malebohang sana gowe majuma seu khutshwane Manapo Kotswana. Okay. Alright. Ke le bone bana beso ke metsotso e robong ka morao ra ya tshumele motsulu mong. Die ngwane ka mo ka Bethlehem. Khaitse dia ka litika ka mono ka kwa ke le buile mokwena. Makhalalo ke le buile ka mono. O mametse tshebeletso ya sedi gogomente mokwena Fogelfontein ka mohelo mofuke Magotso le tshama ke le buile abuti disema ka mane ka matatiele o ntsa ijagile kgathatso mphuthi ke le buile le yena Naumendaba mokwena Gerald ngwana Olivet o re le yena o ijagile o fitlhela gore nyane ya o qetela e re ke bone fela mona ke epine o tseye ke mokgatlhelong wa go qetela wa lenano lena la re mmogo tshebeletsong o e ratang ya lesedi la sena tšhelete yena la sena tšhelete ke a mo rata ke a mo rata enwa motho ke a mo rata dinapai

0: waratwa.
1: Ke metsotso e mashumo a mabedi metso e robong ka morago ra ya leshome le nang le motsholomong re mmogo ke lenane o tshebeletso ke lesedi. Mollelo wa ka mollelo wa gao mollelo wa setšhaba.

e bile tatellano ya tsona valo ihlele mpho ya netswang ho DJ my DJ DJ lover ena e tsatswa feta ke go mo di fedile gale re nyala e ka ba ka hopola ntate phaumanyetse ba re gale re senya di thipa re bua meketa ke go hona o tla nna matse mafu bona he ba bang ba ile ba nyala ke go hona o tla mba sadi ba batle banjwane pele re bona o khoma kaka ba lo le letsetse o bona ba batla ke go kgethile mo mogo o kgethile eno o bona o so sokola la ile mekete mo hela hela hela hela bule mohatsa o ka e go go bontsi o so ntse o mo ndo bo me ba ndo bantse ba ha mamala na mo ntsha le bitswe me ya ha jo ke no la se le ma hlasinyane ba re go mo di fedi kumane ndade mailo mona ne le kumana tsa male sane moya abelo zaka dina me ngaze feli moya ndade ndade tabelo zaka dina me ke go pa opitika fatse mo yes girl wave rider ke khahluwe khahluwe khahluwe khahluwe ke khahluwe ke khahluwe

0: mo ho sa bohlothweng ha holo bakeng sa dipapadi tse qalang nako e se ile bakeng sa DJ ka phaposing ya hao tobetsa 1 dijo tse tswang hohle machabeng tobetsa 2 flying fish e nyorolang tobetsa 3
1: hai ba ba tsohle tsena reka 6 pack ya flying fish ho buka flying fish FIFA World Cup vibe hotel flying fish motsietsi o official wa FIFA World Cup una le dipehelo South Africa be sharp tsa ba dilemo tse ka tlase ho tse 18
2: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS le sedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Dumelang ba mamedi ba lesedi, ke nna DJ Cleo Eskaleni. O mametse Ntswaki Roycat Motlong, Koriana Lesedi FM. Ke molelwa, jwalo ka bosiu.

monna Thaba Dikong ka moya wa ha iphumolele ka khotso ha mama bolo Thabe mabedi ha ke tswa mona tsholo lo ka o keteng ka re qhoba busibu ibe mani dikalaneng di theolwa ke veli mloi ho sanile na la re mohotla kopana di dikeledi magazine nna le wena re tla tiana na go nyetlang ha e swa ga matla koko njao sanjuhuzi ha o sanje ke tla o ja nkwitile ko pele ko kwitila.

0: Adios. Güven güven. Ki hange ke ba lua fela tjena.
1: Ke o di.
0: Ey, ba dan thotsa ka mun.
1: Ha o se kini le ke se ukwe ka ha wa ke dan.
0: Bua le mosadi eno ke mang? Modisa mang?
1: Pulani Modisa dife.
0: Pulani.
1: Eh.
0: E bo go betse.
1: Pulani Modisa dife zo.
0: Pulani.
1: O bala bang e bo bona le ntwele.
0: Pulani. Tla thola molaetsa mo tla fumana molaetsa. Ke di fwa ke re ka jeno. Hey, tsholo. Ah, ke sa tsiba ntho ke yemela. Butle pele la ba sekio.
2: Lesedi FM le tswela pele go aga mmogo le setšhaba ka kakaretso.

0: Can you stop the rain? People Bryson Hole said ya fama mesosuke mashume ama bidia mzumedi ya kamara hora ya le shume le mezu emedi ya ya ntogina
1: Bafana Bafana
2: Munua Bafana Bafana bailoke na tiusano yeri papaliza bolo ya maoduta mohope wale fati Mose mafati na Amerika Canada le Mexico
3: Tutoka sena re le tshaba re e me mo hore ba sihetse re ko ka di fuba re re le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla Afrika borwa le fatshe le ao anane
2: le khaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka otloha ho le sedi FM
0: Nitiasala re tla o fatsona di le jwalo mo mamidi wena tsebeletso e kgolo ya lesedi mabele ke kopa o bua mantsu yana ho wena hle wa bona tsuo nyana ha ile ka hara lehela go e beba pele yona e tshwatla gaketla e bontsha hore e se ba tlaitile ka hare ka mane e be ba wena o tshwatla le heleno hore wa ithusa re tetswe ka pelenyana bo phela ba tsuyonyana eno tsuyonyana eno ha e tlo phela e tlo shwa e bang lehe le tshwatlwa ke matla ka ntle bo phelo ba tsuyonyana eo botlo fela impa haiba le hele tshwatlwa ke matla a ka hari bo phelo botlo ba teng bona mo mamedi matla a ka hari dintho tse matla di qala ka hare ha o ka bona lehe le peperana tsuyonyana e batla ho tswa le tloelle le jwalo ya tia ka hare ka mane e bala matla ka hare ka mane a etsang hore lehe lena le tlele peperane letle tshwatlehe etle like ba hlaisa hloho ile hore gaketle ngwe se wetse fatse tlwelle yona ka bo yona etlatswa gaketle nge bang etlabesetse ka re go yona matla a ka hare ke yona etsang re bo phelo bo beteng empa matla a ka ntle a itsa re tsuyonyana e ska phela nako e telele ya gola wa nkutlwa mo mabedi una la matla me matla a be ka hare wena
4: wa
0: ntotse matla di kala ka hare o motho e seng ka ntle
4: But I
0: bokhoni ba hao bokala ka hare ho wena e tshwatle ga ketleno le helena o lo bona ka re le peperana le batla o tshwatle tsuyonyane ha e tlo phela nako e telele bana o intsitse pele tia pele ba la matla pele ba la misifa
4: if I
0: can it's a bohi ke mela ha e se le ka ntle
4: falling in love
0: Yena ke Julio Iglesias can't help falling in love.

0: Can't help falling, Julio Iglesias, Hole Sedi FM. Mabedi Harabakupele, hey, Harabakupele, Harabatuse. I haratu seba tuana, haratu seba tuana. Umamele, emungwa kena mwana utu saba tule, mutu sasa tui. Umamele hantle, Hari he mabidi motle ki o he ntwa tsa ka sentse dipanya panya ka kwano re hle ke ho yena le sedi dumela
1: a tsholo
0: morena ga
1: o phela
0: e o sha bua ngwana ga
1: he wa bua ma tsa morena ta matla
0: a ngwana ga
1: matla ka ha ru ho wena
0: e zinga ntle papa
1: ai wa o ko go ngetsa ka ba mafulufulu se
0: ngwanesu
1: ai khona a tsholo
0: Hmm.
1: Eh, la kubona se go bona se le mo apolong sa ka ga nna ha o le thaba phatsa.
0: Wa ntse ba ke ngwana.
1: Hai.
0: Ha ke di lefela.
1: Ka tsena ke motlatsa mo ke motlatsa tona kholo mme ntume mmatete.
0: Ke ba
1: ke ke di ponisa ka nke ke ya ile.
0: Ke zulo e.
1: Ke tla tshile o di ka re tshwe ke ba thaba ba holi mo.
0: Ke zulo e ngwana.
1: No, I live out solo.
0: What is?
1: Ke krobisi le bana ba latelang. Ke o hana ma le plata pa tsamana ga mapipi mane. Ke ga timphoso dumela. O tso ye sekolong bana ba o yemetse. O ruta hana thaba pa tsamono.
0: Oh.
1: Ke tshega mphoso ga mapipi. Ke be ke re madoris ra mapipi hana mana ra mapipi. Le nna wa ka le nne o ma tsholo ga mapepe ke re ha be le tsatsi le monate ka se tsatsi le na tsholo ke tsholo ka mona ka Davidton
0: mwana mme ke le bile ka Tifa Tone ka mo
1: ha ke le bo bo lwa
0: e ke o taba le Serie FM tumela hle
2: mwa bupu wa tena o dilima
0: mara na mbusa
2: hashtag makaka hari
0: ntate
2: eh ai mwa bupu wa kotsa wa kotsa
0: mara na mbusa
2: a gore ke re tselane ntsebe ka Bloemfontein ke re mokedisi marope ka siene ka le matabeng ke qetelle ka engira botlhale ka Zelda Freedom Park re mo mongaphofu ke na le wena ntse ke le nishiftankor
0: ke lebile mhlomphe waka dumela tle
3: ramore nampusang
0: ntate tle
3: eka ntate tsholo
0: ke tswile o tswile
3: a re phetse ngwane eso mane
0: ngwane eso
3: ke go baba tso tsamane re go tsela fa tlala ka ntate bishop ka mole ka Amelia Sosolo a tsoe ke ge le tsela ka mole ka matebeleng ka khwakhwa ka mane ke qetelle ka matota ka madigetla ka mono bana botle ba tsoswa ke skemekeme ntate wana le dingenya na ka mafatlane ntweleng ke ke wela ntate tsholo o be le tsibo mnate
0: ke le bile skemekeme mama di jumela
4: nda ke mgwena
0: da bishop
4: ai u la tsawatswa ga a sao di se go go fetela ha
0: ke ne tsho ba
4: e o bile le le ho lo mo kwina mona wa ke ba ntho ke da mo go ya mata mo ei ke o baka
0: ndade
4: kwina go ke ke mpho mo ra ba man ke ke mar be ke o ke mo ke re ha ke ma bo so ke ntla ka mana ke ke ke ne ka mampo ke mo kwina mana le tsene mana ba ga ke lo se che ke di bi sho bondare Wake up, Gwena.
0: Kile wile hle, ntate bishopo. Na ke tsosa mama siu mokanyani. Oka chimiste ne tuso moto wopstart. Mazaele skola nyani. Oka tlokolani. Yabu ya ntabatseno ki nangi ehlomedi. Ki uka itzule rekitle mwana. Ke kopa o kwa busiule nkhono nompi mokwena ausi mabindale yepo bona ba ka kronstata le me grace mopedi yena o ka morlega ke nna mampopi mokwena loso o ka mogele street ke betle me mono ke admela ha re tle ka mona hema bidie motle ke tsosa me morakane moloi le maria mofokeng le letus o kopela ke ausi mabale mokwena ke yena buang ditaba tseno butlapele tsholo ska tlola mona ngwanaka tlo mona tsholo tlo mona ngwanaka ke tsosa bana ba latelang a motsamai letshi ke letshele kapa ke letshile letshele etsepo mphatswe le thabiso mokotedi batsoswa ke Sebastian Mokotedi kutlwanong OD Ordinal Stress ha ke lebohle ngwana moranaka motho ke yona hletsholo o tsosa ntswa ke nkanye ke nkgono wa bana senki nkanye le malome wa bana yena ke malome wa bana le lerato la pelo yaka ke mamorena mamsi mojapilo kitina mojapilo ka Fendersburg mama habani ke le wile hle ngwana moranaka motho ke yona motho ke yona tsholo motho ke yona ke kopa ho tsosa ditloholo tsaka bona ke mothusi bokamoso le atanga ba tsoswa ke nkgono wa bona mma lebitsa o ka semonye mme ha re leboehle re ke bone kwano mona motho ke yono hetsholo o re o tsosa mpho mabote bohlale mabote boithabiso mabote ke marupi mabote o ka makele ke tla hola Winberg ha re shebe kwano mona hore na ka bona ntho di mathajwang he tsholo ibe bana di a otla ka bona ka padi o tlena e ka bona ka tsap tsapong ka bona re rutlwa na ntho di a otla na ke uta
5: ka tsholo khotso re na ka mo happy ka motse mo phiri tona he bron ka tsholo yo mantsi a matla mantsa ka hare ana le matla futa matla ka ntse yo ka tsholo ai ke matla fitsa tsinela ka jiko

0: Semito le biso la pina ke na le di mabedi metsotso ke le shomela mse mraro pele re fitla horeng ya pele onso ba metse tshebeletswe ei ya o tla bana ba o tla monate ba shana bana bo ba kopantse mona bo la ba se bana bas ke le bo ngwana mmemane babedi ka jeno ke le sasila machaba la moteng Afrika Borwa Afrika Borwa ka jeno tjena mabedi motle ka di 4 tsa June selemo se seng le se seng ba keteka letsatsi la matšhaba la bana ka nnete mo mamedi letsatsi lena ba go shebiwa dintho tse ngata ya mabedi motle mme ebile ba re re utlwetse gore na gobaneng ga letsatsi lena e tlhile Aforika Borwa e le thaasella gagolo lena la di-4 tsa June. Ntlha ya pele ke gore ba sebedisa letsatsi lena moo teng ba shebaneng le ditaba tsa gore bana ba seke ba hlekefetswe kapa bana ba tlogelelwa fela e ba bana ba hlekefetswe kapa ba tlogeletse fela ke letsatsi lena teng he mobabedi motle moo teng ba kenang ka maatla magolo ba kenang ka thata gore taba tsa mofuta o jalo di tla di fele lefatshe lena leo re leng go lona. Ntlha e nngwe gape tsatsi lena ha mabedi ba shebile gore go seke gwa ba le ditlhekefetso tse etsiwang go bana. Go seke gwa ba le dintwa tse etsiwang go bana. Go seke gwa ba le taba yane mo bana ba bang ba batlang ba le maatla go feta ba bang ba hlekefetsang ba bang dikolong. Ntlha e nngwe gape tsatsi lena ha mabedi go shebiwe gore dikolong mane mo re leng teng le metseng mona mo re phelang teng go be le polokego ga re tla tabeng ya bana. Bana ba bolokeya dikolong, bana ba bolokeya le mona mo re dulang teng. Gape ntlha ya go ketela ke gore bana ba tshietswe, mo mamedi. Gagolo bana bana ba o ka nako tse dingwe o fumana gore ngwana o na le kgatelelo nngwe e itseng ya maikutlo. Gothe bana ba tshietswe, bana ba thuswe ga ba na le kgatelelo ya maikutlo. Ke letsatsi leo la matšhaba he mmamedi gagolo mona Aforika Borwa tšhea le UK bane letsatsi lena le ntse le ketekwa ditaba e ntse le taba tseo tsa batšha tsa bana tsholo tsa bana gore bana ba tlhokomelwe bana ba seke ba hlekefetswa go seke wa ba le bana ba bang dikolong mane ba nka monyetla ka bana ba bang ba ba phedisa ga botlhoko ba etsa gore ba kene sekolo ga botlhoko mme gothe mona dikolong mo re leng teng tlhe le mo re phelang teng bana ba kene dikolo kapa bana ba phele mo re dulang teng ka bolokologi botlhe go seke wa ba le bana ba gatelelwang go seke wa ba le bana ba hlekefetswang go seke gwa ba le bana ba tlogelelwang fela e le gore kaekae ba ka nna ba tlhagelwa ke kotsi ke lona letsatsi lena hemo mabedi
1: yakala mo samfit e gotlile e tšhesa go feta pele ona ha se mokete wa mmino fela ke mokete o mogolo wa setso Aforika Borwa lo keteka mmogo le dibini tse latelang Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Corbett Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Bautisetsa Mollo, Busan Fest, tsena tsohle di tlabe di etsahala Moqebelo wa la 20 a na le metso supileng Phupjane, Sun City Super Bowl. Menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsheare. Ditekete tsona di fumaneha ho suncity.co.za. Le Ticket Pro ho kala ka 350 rand ka sesong. Sefete ke ziyakhala mo Sun City. Hashtag Sunfest 2026. Hashtag love every moment. Hashtag ziyakhala mo Sun City.
2: Sería fe, aquí muy lejos.

0: Laura Prandick here on Holy FM. How am I supposed to live without you? Redula hantle metsotsong le shebele mse mhlanu ka mara go ra ya pele mo mamedi.
1: Wa ra twa twa. Wa le. Wa le. Le sedi FM.
0: Me jwalo taba ena. Mamedi ke le ka hlalosa hore bekeng ena ke beke ya tshireletso ya bana. National Child Protection Week. Jwale ke batla o kontjwetse hle motswadi. Ha o thotse o dutse o shebile. O nkile setulo o dutse hantle mono ka ntle lapeng mono o shebile strateemane bana ba ntse ba ya hodimo le tlase ba bang ba tswa dikolong ba bang ba ya dikolong mohlomong o seng o tswile wa shebile o sefate mono motsheare mono o shebile bana. O shebeletse thelebišene o mametse dialomoya ditabeng mona o utlwa ka moo batho ba buang ka teng strateng mona ne neng o teng mane ho SGB mane magotleng ana a laolang dikolo o motswadi o shebile o malome o rangwane o ntho tsena kaofela o leponisa o mistress o teachere o kaofela o nurse ke eng ena e reng ga o e shebile ka nete o thuthuisa o sheba ka mokgwa ditaba di etsalang ka teng e be ba ore go na le dintho tse batlang di tshwana fela ntho tsena di batla di tlisa ngongoreiso e itseng ga o tlwa tabeng tsa tshireletso ya bana ntho tsena di a tshwana mme ga o di sheba o fumana gore ntho tse di batla di tlisa kgwao e nngwe itseng di batla di tshosa motho di etsa gore mmele wa motho o balege mme ga o di shebile ntho tsena wa bona gore ai kgona gona mona le mona mo o re phelang teng metseng mona ntho tsena di batla di thunthetsa tshireletso ya bana a konjwetse gore na ke di feng dintho tsena ga o thotse fela o shebile gore ntho ena ntho ena ntho ena ka ne di tla ba le kgatlhamelo e mpe gagolo ga re tla baneng go ya ka mokgwa o dintho di etsalang ka teng re ntse re thotse re shebile tse thotse itsa tu o shebile ke ntho di feng o bona eng wena mo mamedi wena monga nyeo monga feme wena monga feme o bona
2: batjha le motheo wa setšhaba se seng le se seng re ipiletsa go lona gore le tsepamise mahlo le maikutlo dinthong tse
3: pele ya pele
2: re tle re ikotle difuba ga setšhaba sa rona se se se ballwa gara tse e tswetseng pele lefatsheng ka bophara jwalo fela ka batjha ba 16 June 1976 Lesedi FM ke molelo
0: yo taba o thotse o shebile go ntho e tlohe monga feme re utlwe gore na o di bea jwang tshebeletso ke Lesedi dumela
4: mela ntate
0: ntate
4: dumela luka uke
0: ntate le kae
4: ke tswa ka 5 ke nwe tee frandi bohloko ba taba ba tseba batho ba bomme ga ba tshware bana ba bona monate e nkutlwisa bohloko e o sie ngwana ka morago wena o tsamaye lapeng ene ga o mohetse le o mohetla bjale koloi ena e tlhaka morago ngwana wa e bona bosuku bo ke sa bo batleng ke bone
0: e ntate bua tabe nngwe mona bua tabe maatla gagolo ntate a e tsala re e bona o bone mme a tsamaya le ngwana mona le pelenyana go ngwana a sa tshwara le ngwana ka letsogo
4: o tsamaya kape ga tshwara ngwana ka letsogo ga o tlhaa koloi e e utswitsweng ntate e tlhaka sepiti
0: ntate o eketile a tsewa se ka entsha madi wa tsewa kutlwi
4: e mongkela ka mmetla ka mpama ka naana a rutho phama wa tseba ka phamelwa ke setšhaba a re thoela ntate a re ntate ke a leboga
0: ntate kutlwi
4: a ke molebale
0: e o seka sebedisa dikgoka o seka lwana seterateng moo
4: ke ntate mpene sebokeng
0: ke le bile ntate mbele ka sebokeng mamedi dume
5: ya just be there guy
0: ndade
5: a le ga ne rezo
0: o phezi le ga mrana
5: a ke ndene se lo tsa ona ndi ngisha mo soko ya ka go sumala a ka ho ye ne ba ke le motho a etsa molao ke ne ke tsa molao o etsa go ke bona ngwana a rungwe a loge ka jwala a o menyana a ke la ntate a tsona jwala ka palo mo gekela I was like, ha ona motho a mogolo ka go mo mogikele tsegete ka pa o mogikele a kwae mo
0: ndate
5: e bo tlo go ndate zuro ba ni ha na wa jere na le bana ba ke se tsaba na go hala ene ha ona ntsho go go jola ka o mana go ndate tsholwa zwe ka ku a lo ba ngwana ka sigarete a dibisana le yena ka pa ne sana le yena empa nna wa ka ke sa yedi ka pa yena wa ha ya sa yedi ba wa ka ro ipita
6: I'm going to go to the house. Aba sa bukwane le nna ke le mogana ma kwedi e be ba ruta bana ba o ba bona le bona go hloya mogana ma kwedi ke bona ile tabe e tlotla ya ma bana ba na go ro bana ba na ba hudiswa ka le hloya le o ba le go duang je motswadi me motswadi ha go ga ngwana ntwe jwa lo mwana ke ntwe sheba nye mamela motswadi ke bone go tabe ne tlotla e tsa bana ba a mile nga go ro ba ntse ba ya ba hola ke ya go kobelana le tshoro
0: ntato wa ka ke le bile a holo motho ke yona gore mona matatiele ke matatiele mona mona mo ke phelang teng go the bana ga ba tlameya go ile go bapala bolo motswadi wa re ngwana a tsamaya a ena heng a ile go diisa diphoofolo rorisa matatiele dikamogeng ngwana a ena heng bore tabeno ga e monate o gang ga e mo tshware gantle ngwana a tlameya o le bapala o tho a ena heng a ile go disa diphoofolo ya chesante
7: ndatetsholo kgotso bua le mogati ka pheretona helbron
0: ndate
7: ai ndatetsholo ke ko bohloko agolo akore tsikgone o thola ke shebile bana ka moo ba leng ka teng ba leng ka go dithethefatse ka moo bana ba rona o thola ba tsamaya strate mona ba itsubela fela ba bua dipuo tse seng gantle ai ntate tsholo bogolo jwang a se ka thologa ke batswadi ba ipuela ntho tse seng gantle man strate mona ba ba tsamayang tang thola go sheba tlhompho a e sa leyo man and-e ke yona ntho e tsang ee re se etsang bana gagolo ntate wa ka man
0: ke ntate mogapi
8: kgotso monga phofo kgotso monga phofo
0: ndate
8: ke marebarebare location ka kutlwanong ka mona ntho e ke e tlhokomelang monana batswadi ba rata go roma bana bo disekarete la e ngotswe ntho e gore batho ba dile mo tse 18 e tshwanela bona ba roma bana bo disekarete ba roma bana bo jwala go tloa mo ntho e nngwe gape ke yona ntho e ntate wa pele a e buileng ya protection a sabe baneng wa fumana motho wa mogolo kwana o ixoxela le bagotsi ba ga kamane o lebetse o tsamaya le ngwana o mo sile le o mo sia ka baka la ditaba ke moroberobero replication kutlwano tanko monga phofo
0: ntate ke lebile a holo
9: ntate tsholo kgotso ntate e ntate
0: ntate
9: ga ke dutse ke shebile ke bona bana ba ntseng ba gongwa letsheare lena ba ilwaga ka mašwamošwamo ba kgutla ba fua disheleng ba sa gene sekolo ndo bo hlokwe ke bonang ha ke se bone jwalo ya bana ba bohlale bo bonala lo ba bohlale bana bana fela ba dutse ha ba gene dikolo ke ipotsa ga na bo mme wa bona ba hopola eng ga bana bana ke mona mo tla bona o sana ha ba isa maeng a bo bona ngwana o bona bana sa hikuya di sa ibe ena o ntsa ja tshelete ngwana eno yena wa mo sebeletsa go go bona se hlose tshabea ntate tshokolo ntate ka mona ga se
0: ntate tshokolo ke utlwile hle moranaka mabedi dumela
10: nna la halo
0: le ka
10: ke le ka
0: re te
10: eh
0: kwala ga di yo bo
10: nna ntate ne ke kopa
0: go kwala ga di
10: kopa bana
0: kwala ga di
10: bana
0: ba letsa hape botlhapeng
10: ona le bana ba go ngwang go tswa botlhoko ba sebisa ke bontate ha o ka bona mo ke dula ntate tsholo ntate na o bitsa bana ena na wa ka ntle bana ba sebetse ba telle nna mo lapeng ha ke kena fela mpona fela bana se ba ketse se ba le mo plakete bana ba sebedisang bana ba banyane bana ba etswa ba so sebediswa bana ona tseke batho ba baholo
0: mme waka
10: e ka re modimo ka thusa phamisa letsoo ngwana a tsebe next gone nne re tseba go bana ngwana o bona ka dikeledi a tsebe next ba ona tse ngwana mnyane a o tsetse go mogaile o sa mogaya
0: ke utlwile mme waka
10: ke a leboa ntate tsholo
0: mme ke a leboa hle
11: ntate tsholo kgotso ke petso petse
0: mohlomphe
11: sabata thedisi bonya ke versus brown a tsa ntate tsholo ke tsi di ntse o di bona tse setseng bana ba rona empaneng le bona bana ba rona ba ikisa ho tsona o bo ipotsana ngwana o futise ma o futise mang ka wetsa ntate tsena na
0: ife
11: yoale ka nnete ke pharela ke ntse ba tla fela hore re shebe re ba ai re shebe gona ga ka fetsa kwa ntho ena ithetefatshe ke a leboga be jalo
0: la ga ithetefatshe kgona ke motlwa qetelelomo
12: ngwanaphofu
0: mme
12: nna ntho e ke e bonang sebakeng seo ke leng go sona bana ba tawa ba ineletse bojala kore ga ke tsebe o ka ba re re le batswadi ga re naga le mena bana ba tawa bana ba fetuile magoba a dithethefatshe kore ga ke tsebe ene re a kgalemela re le batswadi re a kgalemela re a kgalemela re a kgalemela ka nnete ga ke tsebe o etsagalang ka bana ba banyane be ke bonang ba tswile tseleng ka tsela e jena le ga e ba mesebetsi ga iyo empa tsela e ba etsang ka yona ba senya maphelo a bona ka nnete
13: ntate tsholo dumela mogatuo
0: mme
13: e bohloko haholo ha e fihla hona baneng bana ba banana ba nang le bana ba bangata tla ba gamme khotho ka letsoho a kentse moriri wa hae o motle a kentse jini a e ntle a kentse tekitsa e ntle ngwana ha na dieta ka nako e be le maria re be ra tlo bona ntho tse go utlwisang bohloko ha lapile mona ngwana o tla fuwa 200 tsa mahala ka makwenya ei o bohloko lefatsheng le letsholo mme masima mo kaga mo lotsitangke ntate
0: mme ke a leboga motho ke yona tle ore ga ona ntho e ntenang jwa otlhe pele ke atla go yone
14: ere tsholo dumela gaifo
0: ana
14: e nkuthusa botlhoko ebile e nsele ka ke ya dibeseng o palame ka mafe ka bokhutlo ba beke ee mo dula ko morago kwa otlhe botse gole bore ba batonna le bomma ba batona ba bua botse dikgala kang motho ba bua fela dutse ba e dirang ka kamore um le balekadi ba bone bobitsa gona reo kgotsa mma o reng ka bana sebata se lane di motho bafitsa kire tsholo
0: ba o tlatsa ka kona ka tsa head office ga gona ntho e nkutlwisa motlhoko jwa le ka o bona motswadi a dule a ntse a changea partner o changea di-partner o changea batho bana ba utlwanang le bone matlhong a bana mona a ga ntho e ne senya dikelelelo tsa bana eno ka fetula tele mohlangane na fetula tele kharibe na fetule wo ke fetua nuku matate
13: khotse ditshulo
0: mme
13: engwe ya tseding ke ena ya hore bana ba teng ba ka hodisa bana ba banyenyana eng le ngwana o fumane motswadi o fa ngwana tšhelete a lo reka dijo a phele bana ba bang ba banyenyana ha qeta ena wa tsamaya o ya jwaleng ga o na ntho e bohloko jwale ga di bona ntho tsena makešeneng tse e tsalang o fumane gore bana ba banyenyana ba hodisa bana ba hodisa bana ba bang ba le banyane bomme bona ba tsamaya ba re o na sala phela bana ke dintho tse dintse utlwisang bohloko re le bomme re sa kgone o nka boikarabelo ba go tlhokomela bana ba e leng ba rona ke nngwe e re tshwenyang gagolo ebileng e batlang gore e report-we di-social working ga re e bona re e report-e ke nnang ke tlhomedi ka foo e setang ko monga phofu
0: mme ke lebile gagolo ka mona ka senekane mona mo o kulang teng batswadi ba sesa le bana dipotong mona le di-social worker tsenang tate a di sa kgona ke bona le sa kgone go tlhaola ntho ena ga mmogo le seponisa ke mathata fela ntate tsholo go theke ka Senegal ba sesa le bana dipotong batho ba bagolo
15: ela monga bofu
0: ntate
15: 88.4 motlala wa gabuka bino ke seke taba tsa odi a ukagala ntate o bo thola mola o na le baeti ba botlhokwa le dutse motlho mo na le baeti ba le shebeletse bo bolo bo TV ka poe ngwana a ba tla a kwana lapeng a fitlhang ke remote a change di-channel a batle ntho tsa di batlang ke o bo bona ngwana sa tlhompheng batswadi a kalo o bo ipotse gona ke mokgwa wa go godisa ngwana ka poo o tlwa editso jalo lapeng mona go utlwe ka yena ka nnete ke bone gangata ntho ne eng e tsalela mme ke tšhaketseng teng ngwana a fitlhang ke remote a change ge re dutse re shebeleletse bo bolo ka poeng tlala ga gabuka dino le kenswe tanki date
0: ntate ke a lebatlhe ntate ua ditaba tse semonate pela bana o fumana gore batho ba ntse ba seba motho o seba moaisane pela bana mone a re ke taba e botlhoko gampieno a ntse a re jena le jena le jena le jena le jena ka mane pela bana mone a ntse a seba moaisane
16: ntatsolo
0: ntate
16: ebena ntate ke odumedisa
0: ke a dumela
16: seo se kuang ka sona se botlhoko nna e ntabola ke na gore thologo batswadi tla ba neye ngwana koloi ngwane wa sena license ga o go tlotlo o thomaneo o bolaile bana ba bangwe thomosa botlhoko go nyane o qetile future ngwane obane ngwaneo o tlo a tšhankane ga dilemo tsa di fitlha go nyane a e tronkong future e fele tsona mo thembe wa ntaka blofande tangosi
0: ke a lebandade
17: dumelang tate tsholo
0: mme
17: ke utlwisa botlhoko fela ke ntho ya motswadi a tla tswa ka tlong a ya kerekeng a ba sia bana ka tlong ga o botsa gona bana ba kae ha le mone ne a tsamaya ya kerekeng a ba re bana ba nou jena ba tlotse jwang gobane ngwana o tlamehile a buele ena ka tlong a mo tataisa montshe tsela ya o ya kerekeng eno nke utlwisa botlhoko le bontumeng ka tumo le paris
0: ke utlwa gantle ntho e bua
18: kgotsa ntate tsholona gona ntho e ntena ka gore batswadi ba tawe ba tawe ba qeta go tawa ngwana a lemotse 10 a ba ra tlhatse washeng ya sekolo a ya nyontshetsa e ngwana mokalo ke ngwana go tlhatsa washeng a batswadi a rena nnetima
0: taba e ntshwarang ga botlhoko nna ke ya gore batswadi ba ne jwala ba tawele pela bana ba gorele pela bana mone ke ntate mafubie ka lesotho ba bobetsa gona pela bana mona bana taba ke kongoreiswa ke ya bana ba rona ba sekolo taba ke ena eo o tholang ha sekolo setswa ba emelane mane ba ntse ba kenelana ka puo tse sa nepagalang ba sa shebe le go sheba rona batho ba bagolo ba pela bona kapa jwang se ba shea semokotedi ka kutlwanong ba ke nelana mono ntate mang o bua ntwa batlang ho e bua ana taba taba gena ntate tsula dipoto thekiso ya majwala ka malapeng bana ba hola malapeng a jwalo ke ma moloi e ka plasinya medel kop motho jwala bana batla hola jwang.

0: mbiwaka
1: eh ndati nege kubva magira lamathata ndati waka
0: ndati
1: nege kubva munhu ina lamathata nda
0: mathata ke ndati
1: eh apa sanga degilaga lo ito unda degi lo agisa kona o etsa pasa
0: a go no etsa pasa a bua le le councilor ba o thusa ndate o etsa pasa ke ntho e bona lo hampe ndate waka o bua le le councilor a mona o thuse ka papana ba o ise man home affairs o tsebe o fumana pasa ya hao a o so apply le pasa
1: a agso e ezi
0: o hlaetse ka ndate
1: ke hlaetse ona mo e le bokgoni mona
0: e bonolo hampe e le bokgoni moo a ke le thuse mona happy a ka le thuse ndate o dula ka ndate
1: ke dula mo merepe mona 44 92
0: o na le lengolo la tlhago
1: a ke sobele le lona mthemo
0: gobaneng jale ndate wa ka banna
1: ndate a keno o kgona o etsa a ke tsebe gantle ndate sa bona o etsa etse
0: o ntse o na le borangwane jalo bo mamang ba ao ndate ke wa kgaua ke batla gore ke
2: siakgala mo sanfeti e gotlile e tshesa go feta pele ona ha se mokete wa mmino fela ke mokete o mogolo wa setso Afrika Borwa lo keteka mmogo le dibini tse latelang Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstan, Dr. Colbert Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Vishol, DJ Khotso, Bautisetsa Mollo, Busan Fest, tsena tsohle di tlabe di etsahala moqebelo wa la mashome a mabedi a na le metso supileng Phupjane, Sun City Super Bowl. Menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsheare. Ditekete tsona di fumaneha ho suncity.co.za. Le ticket pro ho kala ka 350 rand ka sesolo. Sefete ke siyakhala mo Sun City. Hashtag Sunfest 2026. Hashtag love every moment. Hashtag siyakhala mo Sun City.
0: Ntate wa ka mo ka Heilbron ke tlo ya Home Affairs ka jeno ke na le lebaka ke a gola utlwa ntse ke bua le ntswa ke mona ha tswa bua le mama ke tla o tlela karabo hantle gore na o tlameha o etsa jwang ha e le mona o solo mogolo a o na lengolo la tlhago ga o na pasa ke tlatla ke o jwetsa ke gola ke tla oraba metsotso e leshome ka moraora ya leshome le metsomedi go sane bosigo.

0: mabedi metsotso ke ne mehlano ibile mine pele hora ya bobedi ha ke tswa mona he mabedi motlhalana o la dikalaneng ho ke na vele moloi o tla balwana o tla horeng ya bobedi o fitlela horeng ya bohlano a ke dikalaneng yes o tla balena he mvalolo mabedi nna le wena re tla bela re tiana hape ka jeno hleho ke ka jeno ka pakeo sane tsholo ke ho sane ke ka gitla ka hora ya leshome le metso e mmedi tla tiana le nna mono he tla bele ka labohlano tla bele di kae bana ke di 5 ke di 5 re tla bela re le tshwara hape le nane le na la RQB ho le Seri FM ke a leboha hle monga feme ke a leboha ka ditshwaelo tsa hao e ka o letsa o tse o letsa bona se mahala o letsa ka tshelete ya ha o letsa ka tshelete bana ba hao ka nete re a leboha re a leboha re a leboha re tla boela re tena hape ka gita ka jeno ka jeno ka jeno ka jeno ka jeno ka jeno e ne le la RQB mabedi ntse ke shebile ditaba tse ntse di etsa la mona televisioneng e na hena rena na ditaba tse ngata mchase yona fela bo Iran bo USA to tsenga tatse tsalang le fatse ka bopha
1: wa ratwa wa le wa le le sedi fm
0: e ke itahla mabedi motletsi ana le vele moloi ke tswa mona ka monewa ye kelela monga phofo tsula le o ka o ke di ha mahlatsi di ya ka bohlale goodbye.